0: Comedians. Matay bigan. Ang panahuna, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay makatunan. Sa programa, Health Tips with Kuya Dos. Health Tips with Kuya Dos. Ingat!
1: Health Tips. Ka, kini ang tumara. Bomberman. O laki, epektibo kini. Sulay kani. Bomberman, makapawala sa kakapoy, makapalagsik sa imong lawas, og mupabalik sa imong basta kung loya ka, Bomberman ang tumara. Dung, maligo sa kuha.
2: Dito tas di pulday, ako'y bomba.
3: Bomberman, kusog mo arangkada. Bomberman, dili ka maluya. Bomberman, ang imong kasaligan. Busa, kung medyo luya na, ayaw paabuta nga maulawan ka. Pag Bomberman, aron siguradong tunay ikabuga. Bomberman, Bomberman!
1: Dung, bombahi pa kubi.
3: Bomberman!

0: Kuya Dodge Broncoid, ang Kuya Dodge Broncoid alam na niya itong mga tao na nagka-problema sila ang baga. Mga taong dunay pneumonia, pulmonia, bronchitis, asthma or mga hubakon. Kuya Dodge Broncoid, ako kayo na sa gikatabang. Labi na po niya itong mga tao na kusog kayo mo tabako or hinabako or kanunay expose kanunay sa mga chemical sama sa sigarilyo o chemical, mga pesticide and insecticide. Nadako kayo kalambigitan sa kadaot sa baga
1: sa mga lalakad.
0: Ang kuya mo
1: katan. Agoy mo'y pasti lang. Sa umalang, kuwarang kada si Manang. Na, natay ikasagang. Pero, no problema. Mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
2: Talaga?
1: Kiniang tumara. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
2: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
1: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dod sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yod o kayuhan ang atong mga palatian. Ugpong panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dod's Anti-Arthritis Tablet.
3: Kuya Dod's Anti-Arthritis Tablet.
4: Niya nga ko sildo. Kumpleto na ha? Way iban.
1: Sigurado ka? Kumpleto ni?
4: Oo, lagi. Ipagani.
1: Bibig ko no, be. Kaya akong ipon.
4: Giiha pa. Murag magkaklaro.
1: Oy, do. Kadako man taon sa kuwang ini.
4: Isakto na, oy.
1: Ay, kung ilara, Cardo, ha? Laro ka ayo do. Tinaw pa sa sabaw sa butong.
4: Laro na, day.
1: Di ko ni mo mailad. Kay sukar ko nagkamit sa Kuya Dodge Wonder Eye Solution, naulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bibibi, ang kulang.
4: Di arbita dayo eh. Nagpinta kong palitdaan day. O Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Kay sukad karon, ako nasad patuluan ng akong mata. Aron maklaro na nako ang imong kagwapa. Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang higayon, daghang nakagamit o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Kuya Dodge Wonder Eye Solution.
1: Unsa man ang imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
4: Pasensya na, day. Usaon nga, luya na mangkot, hinay ng mabumba.
1: Ingnak yun, nga di nakakabumba.
4: Day, agwantahan na lang, good.
1: Hello, moy? Ikaw ko na'y padaganon, nga kulang ang hangin. Tan-aon tag makasubay kabasdalan. Makalagot!
3: Luya, di makabumba o wanay ikabuga? Daghan na ta, sa una. Pero karon, dili na. Tungod kay niya na, ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumarlang sa Bomberman.
4: Day, sakto na sa hangin.
1: Dung, baligsin ako, be.
3: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
4: Day, unsay pong sa doktor?
1: Operahan ka.
4: Unsa? Dili ko musugot.
1: Critical na kayo, gimong kahimtang. Dung, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
4: Unsa? Kiduo ko.
1: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas nga creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, kung urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Di ba ila-ila ang pinakayunik, pinakabago, o pinakaepektibo? Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
1: Adunay mga sangkap nga direktang moayo sa nadaot ug naguba nimong kidney. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
5: Mga kaibigan, ngayong panahon na bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan ug duna kay makat-onan sa programa Health Nerds with Kuya Dodge. Health Nerds with Kuya Dodge. Ingat. Health Nerds. Health Nerds.
6: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya, sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linhukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanong o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dodge sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa naimugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan. Gamit ang mga gamot, panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dodge. Health Tips with Kuya Dodge.

0: Ega Laikson, kumusta? Mayong buntag ka na itong tanan. Welcome din ini nga itong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutos mabot niya itong pagsibya. Karong buntagag, karong adlawa.
1: Good morning!
0: Ihapon, mainit nga kabuntagon din sa akong naimutangan. Kumusta og mayong buntag Bukidnon?
1: Good morning!
0: Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte o Davao Oriental.
1: Good morning!
0: Cotabato o Lanao.
1: Good morning!
0: Agusan, Del Sur, Del Norte.
1: Good morning!
0: Surigao, Del Sur, Del Norte.
1: Good morning!
0: Misamis, Occidental, Oriental, Zamboanga, Del Sur, Zamboanga, Del Norte. Good morning!
1: Good morning!
0: Kumusta mo diha? Kumusta mga katikaran o mga pagpanikay-sikay? Sa gyapon, kininasab inyong pinalanggang Kuya Dodge, manginaot nga kitang tanan dinhin ng ibabaw sa kalibutan, anaas, kapiskay o kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi, kay ang tao nga makugihon, permamenteng busog. O nang pinakanindot nga labanan dinhin ng ibabaw sa kalibutan, alang sinadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa atong panginabuhi, ang labing mahinungdanon, dasig o kugilang.

0: Okay, balik ta din ini nga tong pagpanaguban. Mabuhi sa kagalingong paningkamot nga dili magsalig sa uban kay lami kayo tagamtamon ang atong mismong hinaguan. Kumusta diya sa itong mga nanay, tatay, lulog, lula, ati, kuya, bunso, may buntag? Good morning! Mga senior citizen, katigulangan or katiguyangan man, good morning ninyo sa nang kahulat-ulat, nakabagat-bagat, karon nga mga orasag, karon nga mga taknaa. Siyempre, sa itong mga partner radio station, mayong buntag! Good morning! Pag-iag tagdumala, gikan sa inyo station manager, padulong sa news bureau, Jeep, good morning, labi na technical, may buntag, salamat kayo! So mag-uma, mga nananom diya, sama sa maiso, may tubo, balanghoy, saging, kamuti, pinya, kapiguban pa nga mga lagot mon. Musta man mo diya, mayong buntag. Good morning! Kung okay gaya pundagan sa pananom, luyo sa grabing masanatian na itong grabing kainit karon nga mga panahon na. Unta, mayong dagan, plastada. Aduna na yung mga pag-ulan. Aron nga ito po mga igsuong mag-uma, yung taon makapanikaisikay na. Pero dito sa kauluhan, labi na sa bagyo or wingit nga bahin nga sa gunson ang mga pag-ulan, ang ilahin taon po mga pananom dito halos gipanglabay na lang gumikan kay lisod na ang transportasyon o dili na madawat ngadto sa sentro nga bahin gumikan sab sa subsub nga mga pagbaha o niya base sa monitor sa PAGASA gawa sa bagyo nga nining. Naa na po'y duha nga nisunod dito gihapon sa kauluhan. So atong kanini ang dugang mga pag-ampo sa atong mga kaigsuonan dito nga bahin nga unta muhupa na. Okay, apektado gihapon ang uban nga mga area, partikular na ang Visayas pod ug Mindanao. So ana lang ha, amping mo kanunay, may buntag. Good morning. Oga siyempre sa taga merkado publiko, good morning ninyo dia. Good morning. Guwapo-guwapa nga mga tindero ug tindera sa nagkadaiya nga palingkis tibok Mindanao. Samtang nagkubi-kubi, nagkuri-kuri sila ang mga paninda. Nya nagmonitor din ini nga atong tulumanon. Dasig ug kogilang gihapon sa matag adlaw. Good morning. Mga biyahedor ug dumudoong, mga liberer and porter, driver and conductor. Sa ato mga driver pod sa abaw-baw, habal-habal, taxi, tricycle, van, buses, multicab, pampubliko man pampribado nga mga sakyanan nga naglawig, naglabigar sa kadalanan karon nga mga orasag, karon nga mga taknaa. Paimang no ni Kuya Dod sa ayaw ninyo wala ang pag-amping kanunay sa biyahe. Good morning! Ina kanindot dia. Ingat lang yun sa bae. Amping sa biyahe, ingat sa bae. Taga-biki rin na to. Good morning! Good morning! Mga kuan po na to, dia, mga master baker sa nagkadaiya ng mga bakery karon, mga budigiro, budigira na to. Dias grocery, o guban pang mga paninda, mga hardware, auto supply, vulcanizing shop. Good morning! Good morning! Planta or plantasyon, mga nagkadaiya ng farm. Karon nga nagmonitor din ining atong tulumanon, may buntag ninyo dia, dasig ug kogilang sumatag adlaw. Siyempre din sa atong live sa ato kapungango sa Kuya Dod Serval Marketing and Trading. Good morning ninyo. Good morning. Paglubad sayo kayong nakasugod, sayo kayong nakakonekta. Daghan kayong salamat sa ato ang mga live viewers, mga follower, solid, ligon, gahi. Gahi o ganini ang baruganan. Gumikan kay kanunay nakatang-atang, nakasunod-sunod, nakasabay-sabay dinining atong tulumanon. Ya, wa kay lingaw diya, na kay cellphone. Pwede ka magsamok-samok diri, mag-apil-apil ni Kuya Dodge. I-type lang diya, i-search sa imo ang search engine, sa imo ang cellphone, di ba ka sa imong Facebook, ang atong page na to, ang Kuya Dodge Herbal Marketing and Trading. Malikyatin na lang po pag-like, pag-share, pag-follow. Og siyempre sa A6FM 99.7 Davao. Good morning! Og sa mga naastag sa tagsa kapanimalay karon nga nagmonitor, basta ingaron na orasa, ingaron na nga mga taknaa, magsugod na sa Kuya Dodge, plastar pahimutang na sila dia, o di ba ka, nagkubi-kubi, nagkuri-kuri dia sa tagsa kapanimalay, gumikan kay nanapod ko, di ba? Good morning! Kang Faye Tabaransa, may buntag ni Muda Faye, pamilyang Tabaransa. Flash FM, salamat. ECQ Kel 94.7 Express Radio La Paz. Good morning. Salamat kedong Ronnie Lampayan, morning ni mo daron. Good morning. Happy Radio Talakogon, Mildred Grace Kerubain, may buntag. Good morning. Tagnimo dia, Lucky Radio Bayugan. Salamat kayo technical. Thank you kayo.
1: Thank you.
0: Og siyempre, good morning kang Christine Kabugnason Rilampagos. Morning nimo dia ten. Sama ni. Morning kuya dudes, malasa oy, baliktad akong numero. Sama ni. Daog unta kog 10k. Karon naon ta koy panglitson manok sa akong ika-40 nga birthday karong Biyernes pohon. Oh, aha ka wala man jud girambol. Christine Kabugnason Rilampagos. Sakit man as buot biay nga natin. Ataya na kaya sir Tristan? Ayaw ilaom ng mga okasyon niya. Birthday si mong anak, birthday ni mo. Or usap pa na inaay mga okasyon nga maniguro kagtayaan ng sir Tris kay kanini ang mo'y imuhang itahan. Mas lahi gitong tagamtamon nga nakatigom, manig, magtigom ta para kung ugaling na may okasyon na to natay ma matigayon, magdugang ra nagkasakit sa buot, baliktad ang numero, di maghihapon ka bisan pag makarga na tanantin, di maghihapon ka kadaog, kana mga slide nga giingon, di maghihapon ka kadaog na, so magsakit lang imong buot kay pang birthday unta to nimo or sa imong anak, so lahi gitong mugasto ta nga atong hinaguan, anak natin ha, pero okay raman na ilang kay gid palabi kay na sab-an kang Rickson. Kanang luag lang nga naa mo extra nga pwede diya. Normal na siya, kinaana sa Pilipino gid ang kanini ang mutaya or musugal. Ana lang. Unta sa sunod ni Muntaya. Kanini ang sa sunod ni Muntaya tin. Mabali na pod. Tutiyo yapon. Mire Joy Diaz, Kaparoso, Maimbuntag. Mamahot na ninyo kay Dodge, nabanhaw na sagko kay Arang Jun na kong bisiha. Shout out na lang sa tanan ng mga nga among sa takilala sa gugma. Saan ni siya? Kakilala siguro sa gugma. Shout out kay Ate Girlie. Og kang mga kids, Mary Joy Diaz. Ate Delia Taniola, may muntag ni mo di Ate Delia.
1: Good morning!
0: Nindot ang morning kauban ni Kuya Dodge. Uban sa Bomberman. Bagtik o glagsik. Witik. Sotoy, pasarakit. Ni BBM, good morning. Mas may pa na itong Bomberman, Boss Lionel Danau. Kay sigurado yung mubuto. Kumpara sa ilahang giplano, saon pagbuto ato nga, sige magkabasa ang mabasa mang pabilo. Kung pabuto sila og racket dito, kaya nga nung mabasa ang pabilo, sige mag-uhan, sige magbaha. Digid, mabuto Boss Lionel. Dili pareha sa Kuya Dudes Bomberman nga, kanaray pabuto nga ampay mabasa ang pabilo. Buto, giyod. Muna'y nakalahi sa Bomberman o gatong racket nga ilahang paghahimuon. Kay mabasa ang pabilo ato, kiyos mo to, di mo itong buto, boss. Pero ang Kuya Dudes Bomberman, kanaray pabuto nga kanini ang ampay mabasa ang pabilo. Mubuto, dyan na siya. Yung di na mabasa, di good mubuto. Di man kasunod. Una nga nindot kayo ang imong kabuntagon kauban ng Kuya Dudes Bomberman kay kanaray pabuto nga ampay mabasa ang pabilo. Noel Montilla abaw, oy may buntag ni Muriawad. May buntag, naot ko nga nakas mayong pagpaminaw, kapis kayo kabaskog sa panglawas, pamilyang abaw dia.
1: Good morning.
0: Ayang tagdumala sa kanini ang Radyo Kamayo Liangga. Good morning. Thank you kayo.
1: Thank you.
0: Musta man's banban dia, sige man nagka-champion. Di kabalo mangimbita. GR dia, morning ninyo dia. Dia sa kanini ang Barangay Tigis. Liangga, Surigao, Dilsor, good morning.
1: Good morning.
0: Og kang morning ni Muriawad. Kang Mary Faye M. Baya, may muntag ni mo diya.
1: Good morning!
0: Bagong anak ka, Nora Catholic Sanchez. Good morning, pamilyang Sanchez diya sa Roqueta City.
1: Good morning!
0: Bagong anamos, mayong pagpaminaw. Atine Labadia Raot, morning ni mo diya, Tani. Gikan sa Compostela, Davao de Oro.
1: Good morning!
0: Ang mga listener, Palior. Thank you kayo ninyo, ha?
1: Thank you!
0: Daghan kayong daghan kayong salamat gyud sa inyo nga makanunayon nga pagkuyog-kuyog pagsabay-sabay. Oy, happy birthday. Pod sa akong magulang nga si Ate Cora magdaluyo ika-52 na niya karon ibyang. Dungan sila sa birthday pod ani manager Risa. Cheres diha sa Metro FM Trento Dasig ug Kogilang. Laban inahan. Ato ni silang patugtugan og birthday kay kanini ang idol ba kay nako ning station manager tungod sa iyang talagsaon ka kaanyag og katahom og kasinaw ha. Happy birthday manager.
1: Happy birthday
0: manager Risa diya sa Metro FM Trento og kang wa may edad nini kuan pila may edad aning manager Risa Biang an minaw na nag monitor mo na pirmi. Murug bata-bata pa ni 23 pamangguro ni.
1: Ayoy.
0: Basta nga na nga klase nga matang sa kutis. Dugay kina siya ma tiguang niya labi na kay lapad ug agtang niya lapad pug daunggan. Taas ug kinabuhi. Happy birthday. Angadto kang Cora Magdaluyo. Ika-52 niya karon og sabay sa birthday ni Manager Risa. Diya sa Metro FM Trento, happy birthday ninyo. Kanilang ato ipatukar. Og sa mga nag-birthday karong adlawa, Agosto 19, 2026. Happy birthday!

0: Okay, usbon ako ha. Happy birthday ngadto kang manager Risa. Matod pa niya, 18 po daw iyang edad. Murag apike man manager kung atong tanawon. Siguro ang imong kilay 18. Ayon.
1: Si pili mon.
0: Tas-tas eh, murag gamay ay. Murag alanganin man kung 18 pa iyang edad manager. Okay, murag apike pod maapike ta. Ay mong kilay 18, tuo ko. Oh. Pero sa imuhang aura, murag sakit mas buot. Tuo pa kuan ni kuan kaning igsuoni asa sini si kisa dito. Cora Magdaluyo. Oh, kay 52 na. Kan titinuod ni. Lime sa kay 25 po ni nga langanin magulang mo ni ibiyang. Ay manghod, manghod din ibiyang kasi ibiyang magsaysinta naman eh. Good morning as mga Katolik o Gasanches family diya sa Barangay Pines Oroqueta, Kuya Dodge. Haas kang galanog-lanog imong tingog diring dapita. Salamat kayo ninyo diya.
2: Good morning!
0: Taga Barangay Pines, Oroqueta City, good morning. Labi na sa mga Katolik, ug Sanchez family, gikan na ni Nora Sanchez, Katolik, may buntag ninyo dia.
2: Good morning!
0: Amay sa kauluhan, kumusta man mo dia? Kuya Dos, good morning. Kumusta ang supply ni mas produktos ko Q10? Wala na apil o deliver ang Lizelle Pharmacy atong pag-deliver nila. Ate Edna, may buntag ni mo dia ate? Naaman siguro? Lizelle og kuan? Ginacor? Nay, Kuya Dulz, kukitin di ay. Huwag kanini ang New Bataan man ka. Tanan pormasya di as New Bataan. May kukitin siguro. Dali aragod po na hurhot. Last week pa man to atid na. Sige man kaganag na bunturan. Ito, ito Spellis Grocers. Nay, Kuya Dulz, kukitin. Huwag siyempre. Dali po ta sa mga minsahe bi. Dali kitan ta nigli-li diri. Anara, may buntag Kuya Dulz. Pirmiro kong higda. Nakatulog ko dayon. Makadungog ko og banha, dili na dayon ko katulog og balik. Hangtod magbuntag na lang. Gainom ko og memory enhancer. Silina ni sa Lininuan, Monte Vista, Davao de Oro. Morning ni mo di Alina.
2: Good morning.
0: Pila naman kakadlaw nag-inom og Kuya Dudes memory enhancer. Kay nag-inom daw siya, ang iyang problema pilmiro, kung mahigda siya, makatulog na siya. Ang problema kay kung makadungog na siya og mga banha o kasikas, di na dahin siya kabalik og tulog. Muna siya ang kuan, iyahang kuandri kang Lina. Diri po ni sa atong mga mensahe. Doon na pa yuban. Pwede ba ang Kuya Dodge Eye Solution? Kagahapon eh. Pwede ba daw kuno ang Kuya Dodge Eye Solution sa City Anyos, batang babae? Tunod ya, morning. Dirita kang unahon na to ni kang kuan. Kaning kang Alina, ano to? Diya sa Monte Vista, Linuan, Monte Vista, Davao de Oro. Kung inga na nga doon na po'y samok, saba, ang kanatong pagpahulay or pagkatulog, pila gani edad na ni mo Lina? Naman to? Pila edad ni mo? Depende na sa pangidaron pod. O niya, muna igingon ako nga, tulog ka pero gising imong diwa kung sa Tagalog patulog ka nga makadungog ka unsay mga kasikas diya sa palibot. Ana na siya. Pero kung diri pug ka sa edara na nanaka sa mga 70 bihira na pug kayo katulog, magsigig reklamo kay dili katulog. Pero sa adlaw magsigig katulog. Maglagot sila kay magyaw-yaw sila kay matulog na pagkagabi eh,

Oy, hello, hi sa ato mga pinanggang senior citizens, sa ato mga suking customers, labi na gyud sa ato mga halandong mga suking tigpaminaw ning maong estasyon sa radyo. Daghang salamat kaninyong tanan, mga higala og pakusgihan yung radyo aron daghang tag makatunan ning atuang 5 ka minuto nga programa. Nagihatod kanato sa Melvent Food Supplements Distributor, kauban ang inyong higala sa radyo. Ako ang inyong makabayan, JJ. Paminawa kini mga senior citizens o sa ato mga suking customers. Kay daghang kitag pwedeng i-share sa itong kapikas kinabuhi o share sa itong silingan o i-share sa tuang pamilya o mga kaparyentihan. Karon ato ang pagahisgutan ang usa sa mga super ingredients nga anaa sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Moringa Olifera. O mas nailha nato nga malunggay or kamunggay. Daghan kini sa mga tropical ang climate nga country. O sa Southeast Asia, naasab ni mga igala, daghan gid kaayo ni sa Pilipinas. Dito sa ubang nasod, aris Japan, Korea, wagi na sila kining kamunggay. Mao na malunggay, daghanan na diri sa Pilipinas og superfood ka na. Usa ka na sa mga sagol sa tuang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang kamunggay puno kini sa nutrients og antioxidants. Matud pa sa mga scientific research, makatabang kini sa pagpamenos sa blood sugar og blood cholesterol og adunay anti-inflammatory effects. Daghan sab nga mga research ang nagpakita nga ang Moringa Olifera or kamunggay dunay compound nga niacinamide nga makatabang mupugong sa pagtubo sa mga cancer cells. Gawas pa ni ana, makaprotektar ang malunggay sa tuang atay, makatabang sa mga fatty liver o natural nga laxative aron malikayan ang constipation. Mauna kung gusto ka magbawas timbang, dapat ang imo mga ginakaon o ginainom duna ginay sagol nga Moringa Olifera or kamunggay. Good for weight loss di na siya. Ang dahon sa kamunggay makatabang usab sa pagpakunhod sa stomach acid. Mao nga maayo para sa mga dunay ulcer. Ug kung masamad ka, kita nahibaw magid nga epektibo ang kamunggay isip natural antibiotic og antibacterial. Dali lang pud maulian ang imuhang saman. Tungod niini mga kaigsunan sa ato mga pinanggang senior citizens, heart friendly gyud ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Super healthy gyud na. Tungod kay ang usa sa mga sagol niini ang Moringa Olifera, di ba? Ang malunggay. Mao nang lami gigayo nga to ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Aside sa malunggay, dunay grape seed extract, mangosteen, purple corn, ginseng, flaxseed, uban pa mga superfruits inubanan sa coconut sugar or cocoa sugar, usa ka anti-diabetic natural nga pangpatamis or sweetener. Mao bitaw nga kung mag Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix ka. Humot, creamy o healthy gid ang imong adlaw mga senior citizens o mga suking customers. Puno kini sa natural vitamins o mga minerals ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mauni imong paliton o pangitaon, i-rekomendar sa imong kaparintihan, kaigsuunan, kahigalaan o mga kabarangay diha mga higala, no? Ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Timplaha lang sa init nga tubig, kutawa o i-enjoy ang aroma kay makapawagtang kini sa kakapoy o sa stress. Ayaw na paglangan mga senior citizens, mga suking customers kay ma'am o sir, adto na sa pinakadool nga butika, pangitaa, palita, i-rekomendar ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayaw kalimot mga ate kuya ha sa itong mga senior citizens, i-like, i-follow ang Melvin Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang mga health updates. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Hangtod sa sunod nga higayon, humana naman diay nga to ang 5 ka minutos pagkapaspas na naging mga

0: Unan, ako gihapon ninyong higala sa radyo, higala sa kahimsog, makabayan JJ, amping, o daghang salamat.
1: Boy na mga silingan, wala mati oras, mga balangaro, magparang sinahan, o nabati ninyo ang kaagi ni Little Cinder on sa may inyong matamba. First time ha, nga nakapadala o suwat sa idaran nga gay. Grabe ka kaagi, grabe ka. Ah, ganang worse ihang kaagi, no? So, on sa inyong ma-advise, mga palangga, dali lang sa tuwang hotline, 0955-399-0269. Kining drama, hatod ka na ito, Migalas, pito-pito herbal capsule, 8-in-1. Pito-pito herbal Cofermax, 10-in-1. Pito-pito mineral ijua, pito-pito liniment oil, hot extract, pito-pito herbal oil, pito-pito relaxing gel, at Mimo Pro Plus Syrup for Kids. Para di oras, mga blagaan, daghan o daghan kang salamat sa inyong pagpaminaw. Hantod na lamang kita og mapon sa mga oras o sa sabag stasyon. Ini ang inyong magtatambag, DJ Onyok ng Bayan. Huwag ako na lamang mag-ingon sa ato ang Letter Sender. Sender, proud ko kung ako ang imong ginikanan. Proud ko nimo nga bilang imong parents, o proud ko nga ikaw ang akong anak. Sa ako nakita is usak ini kada ko nga pagsulay si mga kinabuhi nimo. Mga pagsulay nga grabe gud putos sa mga pagsulay. Ayo gud pagpakawalag paglaom. Ayo usba ang imong kinaiya. Ayo usba imong maayong plano ug maayong pamatasan. Kay mo ni usa sinungdan nganong gipaangat kas kino. Og karon putos ka man sa mga pagsulay sa kinabuhi. Basin malayo kas kino. Basin nga money usas mga hinungdan nga kana bang madaon ka, ayo padala, ayo padaon, nahanglan nga mutikang gihapong kastaas, ayo tikang paubos. Kaya ang tao nga magpaubos ipataas, ang tao nga magpataas ipaubos. Para nga paubos lang yun sa mga pagsulay nga lihok o niya ampo sa Ginoo. Kaya magigitay mahimo, no? Kung naanay yun ang mga pagsulas kinabuhi. Ang tanang mga butang nga nawa, bubalik ra. Apan, ang mga tao nga nawa na sa kalibutan, di na bubalik. Apan, ang imong gugma o kaayo, dili yun na mawa. Ano nga? Malipayo ng imong amahan, nga naanay sa laing kalibutan, tungod kayo nagpinasuloy ng mong duha. So, wala na ka dapat ikasakit yan at tungod kayo nagka-okay mo si mga mahan before sa nagkaliwan. About sa mong business niyo mo, katong kwarta, importante na kahibawa na kaukinsa, tagaan ng gustisya, ang imo na lang is mag-move on ka na lang. Huwag nahitabo pa si mong mama niyo mo, siguro, ha? Wala na po'y dapat kamahayan ng imong inahan tungod kay gihatag, gitagaan mo sila, ug maayong pagtagad. Huwag pag-atiman sa mga ginikanan. So, karon, mahalagi mong kagalingon o ayaw kalimot na pa kayo mag-exon. So, kana lang, Cinder, nagang salamat kini mo. Nagang salamat usab sa mga naminaw. Like, Cinder na po na itong tagang pagtagadong mapon. Bye-bye and God bless us all.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
3: Ako di ay si Chiselin Daguhoy, usaka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Liangga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumas sakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sab akong lawas. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, motake lamang ako ni ining Magnum C twice a day o buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako.
2: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag, usamad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutext o mutawa sa 0933-812-58 18. Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
3: Ako di ay si Chiselin Daguhoy, usaka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Liangga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumasakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sab akong lawa. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, motake lamang ako ni ining Magnum C twice a day og buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa akoa.
2: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang pakusgon ang inyong immune system. Ug musukol kini batok sa unsa mang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang western countries sama sa Estados Unidos o Europa, mibilib sab sa minipisyo sa malunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na, mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutext o mutawag sa 0933-812-5818.
4: Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
5: Ako po si Jubiloy ng Alto Davao City. Labis na napapasalamat ang pamilya ko sa Diyos na nakilala si Magnum C Capsule sapagkat mabilis na nalunasan sa lagnat ang mister ko sa panahon na inatake ito sa UTI. Ganon din sa diabetes at rheuma. At sinabayan din namin sa pag-inom sa umaga ng Magnum Herbal Coffee with Mangosteen at Malunggay. Nakakatulong din pala ito na may lakas loob at tibay sa katawan para para sa mga gawain natin araw-araw. Ako po si Jubiloy, nagtitiwala sa Magnum C Herbal Capsule at Magnum C Herbal Coffee.
4: Inyong nadungog ang Tingog sa Katawhan para everyday healthy. Magnum C! Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, himo ka mong text umutawag sa 0933-812-5818.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Fishman Lakamura taga Tagum City. Nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawas dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. 50 pod og barato.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungco, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Coson Pharmacy.
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
8: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahal lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga ka-Emcor, it's time to celebrate because Emcor is turning 68. Ngayong August 1 to 31, don't miss the Emcor 68 Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka ba? Visit your nearest Emcor branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.emcor.com.ph. For DTI Fair Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
11: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: yan po mga kapatid. Number one is the poor diet. Mataas po na sugar content, processed foods, trans fatty acids, kakulangan sa ehersisyo o yung tinatawag nating sedentary lifestyle. Stress. Chronic emotional stress causes like cortisol imbalances. Smoking and alcoholic drinks. Environmental toxins, pollution, pesticides, chronic infections, obesity, o visceral fat triggers constant inflammation. At kung pinabayaan mo ito araw-araw, patong-patong na epekto ito sa sakit na puso po ngayon and even baka bukas, cancer na rin po mga kapatid. Now, let's talk about the science behind of anti-inflammatory compounds. Alam niyo po ba mga kapatid that the king of anti-inflammation is the turmeric? Alam niyo po ba sa loob po ng ating katawan ay may isang proteina complex na tinatawag po nating NFKB or Nuclear Factor Kappa Light Chain Enhancer of Activated B Cells. In simple terms, si NFKB ang parang alarm system ng ating katawan. Nag-a-activate ng mga genes na nagpapasimula po ng inflammation. So madaling salita, siya po yung naging dahilan po ng inflammation sa ating katawan. So madaling salita, para siyang friend mo na kahit konting problema, OA ang alert. Anyway, joke lang po mga kapatid. Huwag pong palapasin. Mag-break lang muna po tayo ng sandali para sa konting paalala.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya, nga maayag yun siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested nga, quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
0: Ayon muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc at hindi ko na ito papatagalin na. Alam niyo po ba na ang curcumin from turmeric act like a peacemaker? Sinisigawan niya po yung NFKB na kalma lang, no? Huwag ka maging OA, no? So hindi niya kaagad ina-active ang mga genes na nagkukos ng pamamagan. In scientific fact, way back 2017 studies published in the journal Food shows that the curcumin can significantly reduce the inflammation markers in chronic diseases like arthritis, heart disease, and metabolic syndrome. Alam niyo rin po ba mga kapatid that omega-3 fatty acid that can help also to our inflammation. These are the firefighters. Makukuha po natin ito sa mga isda, salmon, sardines, and even bangus. No? Kapag kinain mo ito, kino-convert nito sa ating katawan bilang isang resolvins at protectins. Para itong firefighters at rescuer to sa ating katawan, sila yung tumatapos sa sunog ng inflammation. Kapag may injury or infection or stress ng ating katawan, automatic na may inflammation na nangyayari. Pero kung walang omega-3, parang walang bumbero sa sunog. Delikado yun, baka lumakil at lumala. According to American Heart Association, diet rich in omega-3 reduce the risk of chronic diseases like cardiovascular diseases by up to 25%. In addition, ginger, ito yung tinatawag na ating the traffic enforcer. No, si ginger po ay hindi lang po pampainit sa balat. Meron po itong isang compound na tinatawag po nating gingerol. Siya po yung tagaharang po ng prostaglandins at leukotrienes na sila yung molecules na nagdadala po ng signal ng kirot at pamamaga. Kung wala kang gingerol, parang walang traffic enforcer sa EDSA. No? Nagkakabanggaan po ang inflammation signal sa katawan mo kaya sakit dito, sakit doon, sakit sa ulo, no, o kahit saan mang sakit sa iyong katawan. And according to the research of Journal of Medicinal Food states that gingerol inhibits COX and LOX enzymes ay the same target of ibuprofen. Napakagandang tulong, di ba? No? Pangapat, no, ito yung tinatawag natin polyphenols, the system that can clean the body. Parang clean up rule lang po yan. Antioxidant soldiers. Saan po ba natin ito sila makakuha itong mga polyphenols na ito? Now, let's talk about the natural inflammation sources. As I mentioned earlier, you must take omega-3 just like isda, chia seeds, flax seeds, no? Green leafy vegetables like malunggay, kale, spinach, berries, blueberries, strawberries, blackberries, tomatoes, virgin coconut oil or VCO, dark chocolate, at least 70%. Ha? And alam nyo rin po ba mga kapatid, no, that the majority of the ingredients of the EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay napakayaman po ito sa anti-inflammatory properties. Yes, tama po yung narinig po ninyo. From turmeric, na isa sa ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, it contains curcumins, a type of polyphenol, a type of highly level of anti-inflammatory. This curcumin is the most studied compound. Kaya napaka-epektibo ito sa iba't ibang klase po ng uri po ng bukol. Kaya po mapapansin po natin, ang daming nagfi-feedback po sa atin na ang laking tulong po nila, lalong-lalo na kapag merong pamamaga o bukol sa kanilang katawan. Kaya lagi natin pinapaalala na uminom lagi araw-araw po ng anti-inflammatory properties. Humanap po ng mga pagkain. Kung sa tingin natin ay hirap po tayo makahanap, why not po

0: Mga kapatid, na gamitin po ang iyak sa makabuhay capsule para sa mga iba't ibang klase po ng karamdaman. Lalong-lalo na kung ikaw ay nakakaranas po ng arthritis, joint pains, diabetes, hypertension, stroke, heart disease, cancer, irritable bowel syndrome, digestive issues, skin disorders, psoriasis man yan or eczema, neurological disorder, Alzheimer or Parkinson's disease, obesity at metabolic syndrome. To top it all po mga kamakabuhay, no? Eat clean, hydrated with anti-inflammatory teas. Matulog po ng 7 to 9 hours. Move at least 30 minutes a day, no? And of course, stay joyful. Kahit perfect po ang diet mo, kung toxic naman ang buhay mo, posible ka magkakaroon pa rin po ng inflammation formation sa inyong katawan. Kaya kamakabuhay, inflammation is like a fire that slowly eats away at your health. Pero may paraan po tayo para patayin ito. Through awareness, anti-inflammatory lifestyle, and a bit of laughter every day. Kaya tandaan po mga kapatid, ang maagang pag-inom ng mga anti-inflammatory properties ay daan sa mas mahabang buhay at mas malusog na buhay. Kaya huwag sayangin ang opportunity na subukan ang mga natural na paraan sa pagpapagaling. Kasama niyo po ang iyak sa makabuhay products, siguradong mas magiging malusog, mas masaya tayo, at mas makulay ang ating buhay. Paalala sa inyo na huwag po magatubuling makinig, magtanong, at maging parte sa masiglang community po ng WhatsApp Doc. Kayo po ang aming inspirasyon namin upang magpapatuloy po tayo ng magpapakalat po ng tamang impormasyon at pag-aalaga sa katawan. Tumawag po mag-text sa ating hotline number 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. What's up? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. This is Dr. Glenn Sanico. Hanggang sa susunod po ulit na ating pagsasama-sama ng The EX sa Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Stay healthy, stay blessed, and take charge of your health. Magandang buhay sa ating lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour. Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Adam, labi ko.
0: Labi, yung si pangalan ni mo, ma'am?
1: Rose.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oo, oh, pito-pito kapsong. Palit pagali ko, ma. Ang ako kong UTI na ko, na ang inom na ko anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower. Pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na kauli ni mo.
1: Karon, o nga naninaw sila sa akong istorya, banaan sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsula sa kaulian sa sakit. Kasa na ang ulcer, UTI, mamay na kaulian ako, go.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Well, please, Jocalindo. Almeza, barangay 39D. Lami, wapo. Anya, barato. Nalian ko sa akong sakit nga diabetes. 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12. Pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, barato. Salamat ko sa Magnum C.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang kayo sa pagpapaabot ng inyong mga katanungan. Ha? Sa susunod na minuto ay babasahin na po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Sa mga gusto pang humabot sa inyong mga katanungan, patuloy lamang po kayo sa pagpapaabot po sa ating Makabuhay Hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. 1434. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Share ko lang po, dati po grabe po ang sakit ng tangiliran ko at likod ko dahil sa kidney stones. Parang tinutusok lagi araw-araw. Pinayuhan po ako ng doktor na uminom po ng maraming tubig pero hindi pa rin po nawawala. Nang sinubukan ko po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, after 3 months, lumiit ang bato at gumaan ang pakiramdam ko. Hindi na rin po madalas ang pananakit. Marjorie from Digo City. Wow, that's a great experience, no? You know what? Ang kidney stones ay nabubuo kapag sobra ang mineral deposits gaya po ng calcium at uric acids. Alam niyo po mga kamakabuhay, kaya naging epektibo sa kanyang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee dahil sa mga key ingredients po nito from sambong at lagundi. Sa kapsula mismo na natural diuretic, tumutulong ito na ma-flush ang mga excess minerals, serpentina at oregano na may anti-inflammatory at antibacterial na para maiwasan ang infection habang lumalabas ito sa bato. Dinagdag pa niya ang EXL Makabuhay Black Coffee na may psyllium husk na tumutulong sa detoxification at bowel movement para mas mabilis na maalis ang waste products. Sa mga ganito health cases, no? Magsimula kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 3 times a day bago po kumain, and of course EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet once a day. Just keep it up po, Miss Marjorie, ah. And of course, congratulations. Kung makikita po natin mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi lamang para sa isang kondisyon, kundi isang holistic na tumutulong sa puso, sa bato, sa prostate at baga dahil sa synergy ng herbal ingredients na scientifically proven para sa wellness. Mahalaga na hindi lang tayo na nakafocus sa pagpapagaling ng sakit, kundi sa pangangalaga ng ating kalusugan bago pa lumala ang kondisyon. Tandaan po natin, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi lamang para sa mga may sakit. Pang-araw-araw din ito proteksyon para sa mas malakas at malusog na pangangatawan. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig sa ating programa, at bago po tayo magtatapos, gusto ko po sanang mag-iwan po sa inyo ng mga ilang salita na sanay magbibigay ito ng inspirasyon na ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa ating katawan. Kasama rin dito ang pangangalaga sa ating isip at kaluluwa. Kaya naman, alagaan po natin ang ating sarili, hindi lang physically, kundi pati na rin emotionally at spiritually. Always remember that health is the greatest gift and contentment is the greatest wealth. Faithfulness is the best relationship. Ang health ay isang yaman na hindi natin dapat kalimutan. Sometimes, we focus too much on the things around us, but the real treasure is the gift of healthy body and peace of mind. Kahit maglaan po tayo ng oras para sa ating sarili, mag-i-resisyo, mag-relax at magpasalamat sa mga biyayang natatamo natin araw-araw. At syempre, sa lahat ng ginagawa natin, huwag nating kalimutan na si Lord ang sentro ng ating buhay. Sabi nga si Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Kundi pati na rin sa ating journey towards a better health. Lagi nating tandaan na may lakas tayo mula sa Kanya. Sana po'y ma-realize po natin ang true wellness hindi lang sa isang destination, kundi isang lifestyle. Araw-araw ang pagpili ng health, love, and faith. Kaya kahit sa mga maliliit na steps, tuloy lamang sa pagpapabuti ng katawan, isip at kaluluwa. Isipin mo na lang, ang pag-aalaga sa sarili ay pagmamahal din po sa ating pumay kapal. At yun ang pinakamahalagang hakbang. So let's move forward with faith, gratitude, and healthy heart. This is Dr. Glenn Sonico. Remember always, you are beautifully made and God is you every step of the way. Keep shining and stay healthy dito po sa EXL Makabuhay.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
6: Makabuhay de isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni ka demanding nga trabaho. Mao nga ginu make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Baleleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule User. May buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
1: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. 90.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: The vibes, a sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Hello ka makabuhay, kumusta? And welcome na usab sa usa ka oras na atong panagtigom again and again and again sa atong tulumanon. Syempre makaton ka sa daga mga butang as usual. And syempre manambag ta taod-taod lamang sa istorya ng atong feature sa Tambagi Ko, Lady Batut.

0: Dagang salamat sa sunod nga mahigugma na ka. Maura kag gihapon ang tawana. Kanang bayhana. Kintahay wa ka kakaon og tagam. Kanang wa nay lain. Ikaw na Jod. Og ikaw na Gyod ang gitag na nga makapaminaw og maka-avail sa mga daghang informasyon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
4: Dili na angeng magduha-duha,
3: ayaw kabalaka.
4: Kung wapay balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian,
3: niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
5: Makabuhay
6: EXL Makabuhay Plus.
5: Makabuhay.
0: Dagang salamat sa pagpaabot ka makabuhay. Welcome, welcome, welcome. Charas. Hindi, natawa lang ako kasi may nakita ako na hindi mo nakikita. Katulad ng sinabi ko, laing mo sa kaoras nga ito panagkuyugan nga punong-puno. Siksik na siksik. Murang tapad ni mo siksik kaayos sa taba. Nababayaan sa kusina. Ang daming pagkain nila. Samantalang tayo wala, tipid-tipid. Atik-atik na tag-ingon nga nag-diet pero wag ko tayo ikapalit. Ayaw dyan na ninyo i-look down o insultuhan ng mga nanambok. Kay lami na sila pagkaon sa ila. Magwasa na sila labot sa isultis mga tao nga taba sila. Ang importante, carry ra. Unsa man ang niwang ka, sexy ka, pero uga. Pero sa atong tulumanong, dili ka mauga, especially sa mga kaalaman. Dapil diha ang kaalaman. Mga kahibaw, mga informasyon kabahin sa health. Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang imong oras diha karon sa imong nahimutangan, samtang gihimo nimong background ang tambagi ko Lady Batod. Sa gihapon kahimsog ug kabaskog sa panglawas mo atong iampo kanunay sa labawng makagagaw. Ako si Lady Batod. Magkuyog kita katulad ng sinabi ko sa usa ka oras hantud sa ending sa atong tulumanon. Uban sa atong tuyog tumong good health kanon og mapungon og hangtod sa umaabot pang mga panahon. Syempre, ang atong mga isgutanan ubay-ubay gihapon kabayan sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Ngayon na sabi kita ka makabuhay, ano itong sumpayan ang revelasyon sa itong bagong sender nga si Candy. Today, maong ikatulong ngayog to kong chapter 3 sa iyang story. Abdik, now na, nini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Lady Bathard, nagpipigil pa rin po ako noon kahit pa nakailang beses na si Abby ng pang-iinsulto sa akin. Ayokong sumabog sa harapan ni Denver, ayoko siyang bigyan ng kalituhan o kaya'y problema. Ang kanyang pamilya po'y mahal niya at ayokong masira yon nang dahil sa aking pagsusumbong. Inisip ko po noon, Lady Bathard, hanggat kaya ko pong tanggapin ang pang-iinsulto ng kanyang ama't kapatid ay titiisin ko ang lahat. Pero hindi ko rin naman tiyak noon kung hanggang saan o hanggang kailan.

0: Okay ka lang ba, Candy?
1: Okay lang ko, Denver.
0: Nakamatikod mo kuni mo. Ngayon may mga higayon nga kalit kang muhilom. Ingon sa lawom ang imong iuna-una. Napagani usahay nga ingon sa may gusto kong isulti di rin ako, pero mataha ka lang o maikog ba ka?
1: Ha?
0: Are you really sure? Nga okay ka lang? Tingali may problema. Mauaw ka lang musulti na ako. Come on, sultihi ko. Mamino ko. Tabanganti ka sa pagsulbat.
1: Denver.
0: Sultihin ako, Candy.
1: No. Wa, Denver. Wa ko'y problema. Malipayon ko sa atong relasyon.

naisip ko rin noon na hindi ko na kailangan pang hintayin na may magawa pang hindi maganda ang ama at kapatid ni Denver sa akin bago ko sila isumbong sa kanya. Pero ang pangit kasi ng paraan, ang pagsusumbong. Sa huli kasi Lady Batod, pamilya niya sila. Ang inaalala ko kasi noon, paano kung hindi maniniwala sa akin si Denver? Inagkukunwari kasing mga mababait ang kanyang ama at kapatid sa akin kapag nariyan siya. Paano kung hindi niya ako papanigan? Paano kung mauwi sa hiwalayan ang lahat?

0: Dili ka busy, Kandi?
1: Nahatod ko na sa eskulahan ang mga bata, Ambet. Dili na ko busy. Nga naman unta.
0: Nakita maguti kang mihigda una sa sofa. Sa tanaw ko, gikapuy ka.
1: Tinood man bitaw.
0: Aw kon mao, pahuway na lang una. Tagpilaw lang una. Balibaran ko lang ang bisita.
1: Bisita?
0: May bisita ka, Manggod, pero mahimo ragong akong balikon sa gawas? Sa silong ba? Unya akong balibaran?
1: Ako'y tuyo. Kinsa man dahin na? Ako ato bangon.
2: Pagkawa ko magdahom sa akong nadiskubrihan, bahin ni mo, Kandi. Maayo na lang kay dali nga nakahimo sa kong sugo ang akong sinaligan aron tukion ang imong background.
1: O, unsay?
2: Nga gawas sa imong kapobre. Gikan ka pa sa broken family. Nagkabuwag ang imong mga ginikanan og may kanya-kanya ng pamilya karon og mga anak sa lain-lain nilang karelasyon. Dili ikalalis nga maliwat ka sa kamiserable sa imong mga ginikanan.
1: Unsa?
2: Imong ilimod? Ayaw na lang!
1: Dili man tingali babag ang tanan, sir, sa pagpakigrelasyon o pagpakasal na mo ni Denver o sa ni mga adlawa.
2: Kasal! Baga kagnaong! Kinsa ang nagsulti ni mo nga angayan kang mahitapik sa mong pamilya?
1: Sir Lucas,
2: maayo pa ang burikat ni mo kay may presyo pa, pero ikaw, parato ka pa sa basura!
1: Sir!
2: Buwagin si Denver! O palayo niya. Ayaw na pakita kay usaka ka na kung tunglo sa mong pamilya kung magkadayon ka mong duha, Kandi.
1: Unsa? Kanila, nagbatasan ni Nana nga pamilya, no? My God, kung nakuha na mo, ay nako, mo absent ako sa relasyon, mo absent or mo leave, ganon, or i-kick na nako kung kaugalingon palayo, no? Kay toxic kayo ng yun, Ana. Mahal niyo ang tao, indeed, true, tinuod, pero musugako dyan tagin, Ana, ang matang sa pamilya nga atong ikasuod kung magkadayon? Hoy, buyag! Anyway, kamakabuhay, unang ikadahog na pa lamang sa chapter 3 sa revelasyon sa itong sender nga si Kandi ang atong nabati. Inigbalik na ito human sa pipila ka mga painumdom at o dayong ipadayo ng pagbasag pagdrama. Kaya na pa ikatulog katapusang tipak nga parte sa chapter 3 sa iyang story. Kanang tanan ha, ang tabayanan sa itong pagbalik din lamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batod.
4: Kamakabuhay, ang damdama mo. Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon na tag-unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: pinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot-kaya ang EXL Magkabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay: moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, matik, Quechurgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga, o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun, nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati de sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
8: Maraming salamat, Kamakabuhay. Siyempre, ang atong gipasigarabong nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Naimuha na pong ginatumar karon. Nakip na si mga kaila, mga mahal sa kinabuhi. Huwag sibisan kisap ka ng imong giauhag nga sama nako natong tanan. Mutumar everyday sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule ng bonggang-bongga nga naman. Kaya tungod kayo dagantag mga benepisyo nga makuhaan na. Nga siyempre dako kay kaayuhan nga ikahatag sa atong panlawas mismo. Kay daghang mga ingredients giusa lamang sa atong kapsula. Good news na. Ug usa na diha sa daghang nga mga ingredients mao ang ashitaba. Ang mga aktibo nga sangkap or ingredients sa ashitaba, apil na diha ang vitamin B12 Kamakabuhay, alkaloids, phoracomarines, flavonoids, sorreline, bergaptin, xanthotoxin, og angelicin. Ginapakita usab sa mga pagtuon na Kamakabuhay nga ang ashitaba pwede nga mugana isip usa ka cosmetic ingredient, anti-inflammatory, anti-neoplastic, and potent antioxidant. Bonggang-bongga, di ba? Ug maingon sab nato nga ang B12 importante sa pag-maintain sa himsog nga blood cells ingon man nervous system. Siyempre sa tong lawas na ha. Nya mugana sa dang mga calcones para malikayan ang thrombosis, ingon man ang cancer, o ang pagdako o ang pagkuyanap o ang pagtibuok pagyud sa tumor. Lakip na ang pag-improve sa diabetes, dili kinahanglan nga mahitabo na. Ang flavonoids, nun yung mga kanang ginatawag nato characteristics Kamakabuhay na antioxidant o anti-aging. Ibig sabihin, sabta magkaedad ka, dili mahalata nga ang imuhang physical, murgwa kay mikuyog sa imong pag-edad. Ana ba? Diba? Dako kay ikatabang sa atong panglawas mismo, ang ashitaba. Ginagamit usab Kamakabuhay ang ashitaba para malikayan, o kung di man malikayan, kung naan namang galing, para tambalan ang paghubag, para usap ka na sa metabolic syndrome, mga tumor and cancer, para sa high blood. Kana pagsaka o pagtaas, pagbugat sa imong timbang, ang imong pagka-obese, matabangan na pinaagi sa ashitaba. Kung ikaw diabetesun, katabangan ka sa ashitaba, o kung doon naka-insulin resistance. Or para usab sa viral infections ang ashitaba, sa thrombosis, nalitok na nato na sa dili pa lang dili pa lang dugay, of course kanang pagkadaot mismo sa atong atay, and ang stroke. Daghan kay ikahatag nga kaayuhan sa atong lawas ang ashitaba, and good news Kamakabuhay, kang ashitaba katulad lang sinabi ko, usa sa mga daghan nga ingredients nga giusa sa ato ang kapsula mo nang everyday na pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip dietary supplement, ayog kalimot ha, imuha jud nang tumaron religiously. Bongga.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Indeed, indeed or indeedes, may buhay sa makabuhay. Labi na sa imong pag-inom sa tong kape. Nga mo ay imong gipulis imong naandan nga kape nga wala ikahatag nga kaayuhan sa imong panglawas. Mo na mag-switch na gyud, padayon kanunay everyday ang pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang atong kape nga all-in-1. Nanariatan na ng mga ingredients. 17. O nga matag-usa ka ingredients, doon ay may kahatag nga daghan ng mga kaayuhan sa itong panglawas. O usan na rin ang Ganoderma apla natin. Doon ay mga medicinal uses ang Ganoderma sa makabuhay. Oo. Ang ginatawag na ito, Ganoderma apla natin, has been, o sabay tawagan na sa English, extensive. Kapina na sa usa ka libo ka mga katuigan. Sa Chinese medicine, kanang matang sa fungus, gigamit na para himuo na to o gihimo nilang tambal sa rheumatic tuberculosis o tuberculosis and esophageal carcinoma. Unya gigamit na po na sukad pa sa una, komo na kaayo para resolbahan ang indigestion kanang lisod kaayong pagtunaw sa mga ginakaon. Unya pag-relieve para matibhangan ang mga sakit or mga pain. O siyempre kung gihubak, giubo, para mapareduce na to ang plema. Unya na pag-imang ipahimo pagyod para mas further pagyod ang pagtuon. Ipakita usab nga doon ay mga medicinal qualities also nga naadiha sa Ganoderma apla nato. Bonggang-bongga usab ka na para sa anti-tumor, anti-oxidation, o para ma-regulate nato ang atong body immunity. Ang Ganoderma apla nato, generally, kamakabuhay, istudyuhan ka na. Gikan sa or sa tulo ka angulo mismo. Medicinal, phytopathological, and biotechnological. Lisod po ng Inglesa, no? Kana nga medicinal fungi, sama sa Ganoderma apla nato. Special ka na. Kana tungod kay antibiotic properties na adiha. Kana mga methanol extracts, gikan sa Ganoderma apla nato, napakita na usap nga ang fatty acids nga naa diya present para sa anang palmitic acid kanang pagpakita sa antibacterial properties mutumar oo katambalan pinaagi sa Ganoderma at planato kung ikumpara sa mga synthetic nga mga antibiotics kanang nga mga compounds extracted from Ganoderma at planato less or wagi problema sa drug resistance o ingon man side effects, walay ingon ni Ana ang Ganoderma apla natum. Mao na nga good news kayo na. Kaya ang Ganoderma apla natum, usa sa 17 ka mga ingredients. Nagisagol mismo ka makabuhay sa ato ang kape, sa ato ang EXL Coffee Mix. 17-in-1, ang ginatawag og all-in-one coffee. Manaon sa pamay mong ipaabot, sama na ako og sa uban pa, inom na everyday sa atong kape, EXL Coffee Mix. 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat, kamakabuhay. And syempre, alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang inyong
3: Lady Batu.
1: O ganun ka makabuhay na nang sumpay ang ikatulog katapusang tipakang aparte sa chapter 3 sa revelasyon ni Candy Avtik. Now na dayon, din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Lady Butterby, pinaimbestigahan ako ng pamilya ni Denver. Natatakot nga ho ako noon sa kung ano pa mang matutuklasan nila patungkol sa akin, lalo na ang tungkol sa tatlo kong anak sa magkakaibang lalaki. Pinlalo ko nang ipagtapat na lamang sa kanila ang tungkol doon, Lady Batod, pero inisip ko ay si Denver. Parang ayaw kasi niyang maikumpisal pa ang bahaging yun ng buhay ko patungkol sa aking estado sa kanyang pamilya. Oh hi, Candy, sis! May kimikuyo kagyo ni Denver din isabay. It's so nice to see you again.
1: Abi,
0: by the way, may business ko. Gamay pa lang bago pa nagsugod. Mga alcohol, disinfectant, alcohol nga may kulon ug uban pa. Pero may ihatag ko nimo.
1: Ha?
0: May bago kong alcohol karon. Alcohol alang sa grabe kayong germs sa lawas sa tao. I think ikinahanglan mo kadto. Hatagan tika usa ka litro.
1: Unsa?
0: Mahimo sab nimong imnon aron mamatay ang tanang kagaw sa imong pagkatao.

0: ganun sa close na kamo si Abby, Candy.
1: Ah, Denver.
0: Talagsa lang nga maingon ni Ana si Abby. Kung mag-iningon na gani siya ni Ana, nagpasabot nga, giisip ka na niyang igsoon. Ikaw mismo.
1: Mauba.
0: Malipayon ko nga nagkasuod ka mo si Abby. Choosy si Abby sa taong iyang ikasuod, Candy.
1: Sultihan ko na balang kahit si Denver nga dili tinuod ang iyang gituuhan.
0: Candy, nahilom ka na sab.
1: Denver, may angay kang maseran.
0: Ha?
1: Bahin sa imong amahan o igsuon.
0: Ngano? Unsa ang bahay nila, Candy? Unsa?

celibato na pigilan ko pa rin ang aking sarili noon, hindi ko nagawang maibunyag kay Denver ang kasamaan ng kanyang ama at kapatid sa akin. Iniligaw ko na lamang noon sa ibang usapin ang lahat. Pero isang gabi noon, biglang nagkagulo sa labas ng bahay namin. Nabulahaw kami dahil sa iskandalo ng mga kapitbahay dahil na rin sa takot nila. Amoy malansa kasi sa labas ng gate ng aming tinitirahan. Yun pala, Lady Batod, maraming dugo ang isinaboy doon. Natiyak nilang dugo ng mga hayop. At hindi namin alam kung sino ang gumawa at kung ano ang ibig ipakahulugan.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Andrea, habit ka makabuhay imong nabati ang kinatibuk ang chapter 3 sa revelasyon sa tong sender nga si Candy. Pero wa pa mi ended to. Sumpayan paghihapon nato sa musunod pang episode sa tong tulumanon ang iyang revelasyon. Okay? Pero niya human sa pipila ka mga painom dumamalik din na para tong lakbitan o isgutan ang atong nabati nga kinatibok ang chapter 3 sa iyang kasaysayan. It's a date paghihapon din lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniyan ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon na makadaugkaw dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL!
0: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, titid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Tuwaren Lumban, Kamanglasan, Bukidnon, 40 years old. Ang mga karamdaman ko, acid reflux, sumasakit na yung tiyan ko. Pangalawa, pagbabawas ng dugo. Tinry ko yung EXL Makabuhay Plus capsule. Dalawang kapsula sa umaga, dalawa sa tanghali, dalawa sa gabi. Tatlong araw, nawala na tayong pagdudumi ko ng dugo. Napakagaling ng EXL Makabuhay. Gawa nung pinagaling niya ako sa aking karamdaman.
3: Excellent health, excellent life, health and wellness for God's glory sa EXL Laban.

0: maraming salamat ka makabuhay. And ang ato ang dili ka mahayan nga kapsula, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule nga everyday na itong angayong tumaron. Kay bisan pag healthy pa ta, kinahanglan natin protection mismo gikan sa mga bakterya o mga virus o guban pang mga balatian or sakit. Or labi na gyud kung nadun na tayo balatian. Kay kinahanglan yun nga mabalik sa kanhing kahimsog ng atong sistema. Mao na nga musandig gid ta. Og ato ang saligan kay nindot kay tumaron everyday ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay dagan kay mga ingredients nga naa diha. Usa na diha ang turmeric. Dun yung mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin, pwede nga makatabang sa pagpaayo sa brain function ingon man sa tong mood mismo. Kana pwede nga makabatol positibo nga epekto sa mga tao nga dunay cognitive decline or depression. Ang curcumin pwede nga mag-stimulate na sa brain derived neurotrophic factor or BDNF. Usa ka nakamatang sa growth hormone nga mahitabo sa utok. Ang pagsakbanggod sa level sa BDNF kamakabuhay pwede nga makahatag na og paglago bitaw paggrabi sa mga bagong neurons para batukan pod ang nagkadaiya nga mga degenerative processes sa atong utok. Gawas ana ang curcumin kamakabuhay pwede usab nga makabatol og positibo nga epekto sa neurotransmitters nga magregular sa mood sama sa serotonin o dopamine. Diba? Ang ginatawag na itong turmeric kaya naman sa daagyapon sa itong kapsula bukod sa naasada sa ito ang kape, mapod na ang makapahimsog sa itong kasing-kasing ng bonggang-bongga. So gamit kaayo ang turmeric, no? Dili lang kayo sa itong pag-inom nga kanabit ang masatisfy ta para mag-good mood ta kung dili makaayo sa DNA sa itong huutok o mismo sa itong kasing-kasing. And syempre ang turmeric usa lamang sa mga ingredients nga naa mismo sa itong kapsula mo nang everyday ka na mutumar sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imuhang dietary supplement.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Naman ka makabuhay sa mga mahilig unog kape, go lamang ng go everyday ang pag-inom sa itong EXL Coffee Mix 17-in-1, ang atong ginatawag og all-in-one nga kape. 17 ka mga ingredients na diha, uusa na diha ang Arabica coffee beans. Makaprotektar na sa itong mga cells with the antioxidants compound. Kay doon ay studies o doon ay pagtuon nga gipahitabo, nag-indikar nga ang antioxidants properties nga nasa Arabica sama sa phenolic acid. Makatabang na para protektahan ng itong mga cells. Gikan sa mga radical compounds nga mo'y makadaot mismo sa itong lawas. Doon na po yung mga research nga gipahitabo o nag-suggest mismo nga ang pag-inom nato sa kape makapaubos mismo sa risgo sa pag-develop sa endometrial and liver cancer o guban pang mga tipo sa cancer diseases sa itong ba-ba mismo sa pharynx ingon man sa ito ang skin. Makabatok usab sa mga bacteria sa itong ba-ba mismo ang Arabica coffee beans nga mo'y makaingon nga makabatong tag-cavities. Naiusa gani kapag tuon nga nakita mismo sa Arabica extract potential sa pag-inhibit na og bacteria. Diba? Sa ito ang baba mismo nga ginatawag nato og Lactobacillus acidophilus. O na inailhan nato nga mo'y makakos sa cavities sa ito ang ngipon. It is the presence of caffeine and chlorogenic acid sa Arabica mga tabang na para batukan ang bacteria. Gawas ana ang Arabica coffee beans kamakabuhay makapadecrease makapakunhod na sa glucose. Kanang Arabica extract mupakita na og capability kanang kapasidad ba sa pagpadecrease pagpaubos mismo sa glucose sa diabetic rats matod pa sa pagtuon nga syempre mo ay makaingon nga dunay mga potential anti-diabetic ailment para matreat ang diabetes. Diba nang bonggang-bongga? gamit o ganabitang. Doon tayo benepisyo nga makuha gayon for sure sa Arabica Coffee Beans. And good news, kay ang Arabica Coffee Beans, basi maglisog, gagasa ka, mangitaan, ka makabuhay, usa lamang ang Arabica Coffee Beans. Yan na mismo. Sa ato ang kape, gisagol, usa sa 17 ka mga ingredients. Sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mo nang ayaw na pagpauwahi. Sama na ako og nila? Ikaw usap o ang imong pamilya, kinala mo inom na everyday. Sa ato ang kape, kanawalalain ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako si
1: Lady Bato.
0: Dagang salamat ka makabuhay sa kanunay nga pagpaminod. Ikaw ka mubuhi, no? Ganahan kay kunin mo, oy. Ikaw naging gitag na sa napulo ka propeta. Diba? And sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon?
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
0: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Bato, gihatod ka nato o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang nag-inusarang kasaligan, kasandigan, and as well as protection mismo sa atong kalawasan. Unya muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement bubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma. Ingon man sa sakit sa kasing-kasing na apay mga kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, kamakabuhay, napadya insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Mangutan na ka, Lady Bato, doon sa mga pagtumar, lahat sa kaayo, no? Pila kabuok ang dosage nga kung tumaron everyday. O eto, makinig na maigi. Kaya ito mo yun yung everyday nga gibalik-balik. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinar lang gini mo na ang makay sakit o wala, panang litula kay sakit, healthy ka, na adult ka. Usang ato sa duha ka kapsula ka makabuhay everyday imong tumaron. Unya inadlaw nga tubig ang imong gamiton na dili nang bugnaw. Kanang inadlaw as in warm water. Ipahitabo nimo na 30 minutes sa dili ka pamukaon isip imo ang food supplement. Pananglit na kay sakit, pinakatantong healthy, mas daghano na to ang dosage. Mamahimo na ng duha ngadto sa tulo ka kapsula unya katulo sa usa ka adlaw. Inadlaw nga tubig yapon ang pagkainon. Ang gamiton sa pag-inom, dili ginang bugnaw ha. Isa unsa nga tambal or food supplement imong tumaron, ay ginang bugnaw nga tubig. Unya, syempre, ipahitabo ni mo na asa dili ka pamukaon. Unya, kung choice ni mo nga after na kamukaon o tumaraan, pwede rasad pero paabuto no sa ni mo gikan kamukaon o usa ka oras, as in 1 hour after kaning kaon. Sama na kog sa uban pa ka makabuhay, mutumar kita as in everyday. Imoon ginatong partner, di ginatong hikalintan. Ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ka tong dietary supplement. Ugdungan ni Anya, muinom sa ta sa tong kape nga ginatawag na tong all-in-one. Kay naa na gidya ang 17, giusa na ka mga ingredients sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: Kamakabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Kagani ato na bati ang kinatibuk ang chapter 3 pa lamang. Again, o, pami-ended to, napay sumpay ang tanan. Karoon atong lakbitan o gisgutan ang ato na bati ang kinatibuk ang chapter 3 sa iyang drama kaganihan ng bongga, okay? But before that, ang pambansang reminder ang pagpahiyom. Di tamalimot ni anak ka makabuhay kay dako ikatabang nato no para motivation na rin ba para bungga nga to pagatubang sa mga problema sa tibok adlaw. Unya nigbalik na to higda nigbadong na tamatog naka smile gihapon ta. O di ba? Kay nata Ginoo, dili ta angay magsigig mugtok, sigig kasuko, sigig negatibo ang huna-huna. Sigig pamalikas. Hay, hago. Madungag-dungag na sa atong problema. Musaka pa na atong BP. Magka-anxiety pa ta. Diba? Anyway, God bless us. Kandi salamat once again sa pagpadangat mo si mong kaagi diri sa atong tuluman ng thank you ng bonggang bongga. Appreciated kay nako. Pero kung basihan nato ang chapter 3 sa imong kaagi, lisod kay nang natay taguan, natay inililihim, no, patungkol sa mga tao nga naay kalambigitan sa tao sab nga atong gimahal. Sabi nga nila, the truth will set you free. Char. Pwede rin ganyan itong isulti, no? Kung ako pa sa imong bahin, kung basihan na ang chapter 3, pwede rin ganyan sultihan ako si Denver, kabahin sa flaws, ayang amahan o gigsuon. Nga dilik ko mahimong sound like akong gisumbong o akong gidautan. Kaya siya magod mismo na hibawa man o nakaila sa tinuod gabatasan o kinaiya sa iyang pamilya. Naibawsa na siya kanos ang nagtakurin ingnon ang iyang pamilya. Murag nagpaabot po siguro na si Denver ni mo ba? Ato nga mga higayun na kung basahin na ito ang chapter 3 nga musulti ka kung nabay diferensya. Kaya pwede mga nagunaon na siya nga murag dili dawat sa kong amahan o sa kong isuon ng akong girlfriend. Pero kung may reklamo akong girlfriend, okay na siguro sila. Kaya usahay mang good, ato makatunan sini sa inyong ini nga matang sa chapter nga. Ang usa ka tao na ay magunaon na siya nga negatibo or something, pero dili na lang niya ipagawas tungod kay ang iyang nakita okay raman. Kita sad nga na atay igsusulti ko atong ihilom lang ng tanan, magtuo po ng tao sa atong palibot nga okay rata, pero dili di ay. Diba? Kinanglan yun nga atong ikapagawas kung sa atong naasahuna-huna, o kung sa atong gibati, o kung sa atong mga kahadlok, or mga kabalaka, para aware labi na ang tao nga atong gihigugma. Ganon. Lita magtago nga mo kalit natagbuto kay matinga sila nga, uy, nasuko na di ay ka? Nari kay gihambin? Nari kay mga gitago nga mga kaligot-got? Ganong karon lang ni. Mahimo pang issue. Diba? Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Candy. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batod.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglong.
3: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sa yon mamahimong leader. Dili sa yon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makapot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
2: Governor Engineer Raul Mabanglong.
4: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapadool ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kining ituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagood vibes.
4: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
3: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
4: FMR Favorite Mong Request.
5: This is 96.7 FM Radio Davao.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kano man kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL, isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: The vibes, a sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Abdul Yaquit Mingao, 71 years old. Dugay na ko aning Magnum C. Dili ka kapuyon kanang magkapi, kapi mi primero ato sa una kapsulog kapi. Karon nagkapi na ning yod mi nya. Digyo gigbi kapuyon hangtod maghapon ang among trabaho. Kani gyud ang Magnum C kay among gikuan og daghan pug ko pasalamat ani epektibo gyud ang Magnum C.
5: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum.
7: Dili ko kapuyon, manicurista magko sir. Walay kapoy, dili ko patiyo sa kulikod. Mura giganahan si ko ani ingon mga bata. Undangin na namamangin na nambok na daw ko. Iko na di lagi ko kana din ako, di ko kainom. Na ako kay manakit ako likod. Pero karon okay ra gyud. Tibog yung kayo, di ko magmahayaan.
5: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy o Butika Hinatuan.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Berto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-magnumsim ako, normal ako dugo. 130 over 80. Dili na nagasakit ang ako, ano ba? Tiyan, hindi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rum. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Morilla.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Prudensya Altirado, tapos nagapanapo, ay, kasulitin ako sa Magnum C, sir. Doadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkadoong na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadaadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa paglawas. Okay, katang natin mga palatiyan ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, nabarapon na po.
5: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
11: Kan kaayo karon ang nagdalig kaputi pero ang ending lang asunog nang itong balik ug naguba ang noun tungod dili ta nang whitening kay safe ug dili ta nang half dose kay nagwork rason nganong daghang magkatanumtom ug mga sunog ang noun pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun Mutya Intensive Whitening Set naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
8: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
12: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients, kamuhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan, nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
13: Magnum C Caravan Day na pod.
2: At tangi ang tibuok team sa Magnum C kalong Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Lento, Agusan del Sur. Apil na sa kalingawan o kasadyaan ng adlawa. Pwede mo musalmot o muapil. Magnum C user man ka o dili pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C, nga na'y chance makadaog og 50,000 pesos cash. Og sa Plento, 30,000 pesos cash. Ayaw kalimot dahil ho ng inyong mga empty sachets o blister pack sa bisan unsang Magnum C product o Mutya products. Pwede sab ka makadaog og papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker, o dagang pang-uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o gapil na sa kasadya. Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. O galauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Rento, Agusan del Sur. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato.

0: tinan kong buhaton ang tanan para lang sa imo ha.
1: Sigurado ka?
2: Sex.
1: Ayaw sa. Dili ko andam. Basin mabuntis ko.
3: Marriage and career.
0: Sus na anak sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Kay sige kang pambabae.
3: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
0: Yes, nanawag na kito sa trabaho.
3: Love, sex, marriage and career.

0: marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rodi ka inong kagaunidad kabuhat sa Bagao del Sur. Ay, maayogad kayo sa lawas ang Magnum C Prada. Mabir na kayo-ayo sa akong lawas do. Mga waang mga sakit-sakit sa kalawasan. Barato, epektibo kayo. Kaloy sa Diyos, maayogad ang resulta sa akong lawas. Epektibo, barato kayo.
1: Di na yun mabugan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman, o WRV Generic Pharmacy.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Ako pangalan Virginia Mintel. Dali sa Diyos na ko na ako kuhan, na ako ano pa yung high blood. So, salamat dahil ako sa dako sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
4: Good morning, Mang.
5: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pang, mga pinatang duha.
4: Pumunta ng...
5: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
4: Pumunta sa aroma niyo, uy.
5: Ay, syempre.
4: Be, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang, malamig yung kayo.
5: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na tong stevia, ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sa benepisyo i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
0: Love, sex, marriage and career.
7: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Isang magandang araw po sa ating lahat. Araw po ng Wednesday. Hello po sa inyo. Nipost ko kadali, kinakabasa kong message ni Ate Lizelle Siniza diri, nang harvest mi karon og durian, wa pa na human og harvest. Karon ipasaka na mo. Patilaw ni tag-durian na ni Ron. Ay, salamat, salamat. Basta buutan ka silingan na nagito yung mga grasya paabuton. papalitami. Isang magandang araw po sa inyo lahat, mga kaibigan. Araw po ng Wednesday, solo flight na naman na inyong kapitan. Solo gihapon. Sama kagahapon, nag-solo inyong kapitan kay si Mommy Lucky. Tuwa sa iyang yutang natawhan. Garinyo sa iyang lisensya sa Iloilo. Ana magyun na mo. Kung asa tagipangandak mo, uli magyun ta. Labi nagbulanon. Basta buwan sa Mayo, mag-abot yun ang tanang bulanon. Humabos Mami Lucky, ni uli dito sa Iloilo. Ako lang sa diri kay kung duhami mag-uban dito, huwag na mahibilin diri. So ako lang sa inyo makauban karon hadto ta stress sa hapon. Dalawang oras po lamang, mga kaibigan. Magsama-sama tayo, mga kaibigan. At syempre sa lahat po ng mga nakandabay, live po ninyong mapapanood sa Facebook ang inyong kapitan. Ako po si Captain Jake. Hanapin lamang po sa Facebook page na Captain Jake and Mommy Lucky. Ulitin po natin, hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky na page. Pag nahanap, pakiclick lang ang follow, mga kaibigan. pa-share po ng ating FB Live. Sa ngayon po, we have 40 live viewers. 40 katao nanonood sa atin sa Facebook Live. Pwede po bang i-share natin at paabutin ito ng 100 katao? Oh, napakaganda po ng kwento ngayong araw, mga kaibigan. Kwento ng buhay ang inyong mapapakinggan, ang inyong maririnig mamaya-maya po ng konti, mga kaibigan. O sa lahat po ng mga nakikinig, again, mapapanood tayo ng live sa Facebook. Pangita lang ang Captain Jake and Mommy Lucky sa Facebook page. At pagka nahanap, pakiclick lang ang follow at pa-share na rin po, mga kaibigan. Ayun. Kahapon po, in-announce natin na hindi po matutuloy ang Caravan Day. Pero good news po, mga kaibigan. Good news dahil nahanapan po ng paraan mga taga Santa Josefa at mga taga Trento, matutuloy po ang ating Caravan Day ngayong araw po, mga kaibigan, Sabado. Ngayong araw ng Sabado. Usbo na to, ngayong araw po ng Sabado, matutuloy po ang Caravan Day. Mga taga Santa Josefa, mga taga Trento, matutuloy po ang ating Caravan Day. In-announce namin kahapon na hindi matutuloy dahil nga may schedule na brownout po sa tawag nito sa Santa Josefa at saka dito sa Juan, sa Trento. Good news dahil ang LGU po, mga kaibigan, ay nagpahiram po na kanilang generator. Ayan. Oh, mabuhay, mabuhay. Thank you very much. Nahanapan po ng paraan, so matutuloy po ang ating Caravan Day. Malingaw, Gidani. Lipa in taong kayo, Mickey Madayon. Kay kung lipa ni Madayon, sus, mabito na dito sa Juan. Dito ni Padong sa Setyembre. Mayo na lang kay Nadayon, kay na ay generator ang Trento. Ug doon na po yung generator, mga kaibigan, sa Santa Josefa. So matayon ang ato ang Caravan Day. So malipayon sab, o malipayon sab me, and I hope malipayon mo na itay. Especially po sa mga taga Santa Josefa. Sa Santa Josefa po, magkita-kita ta sa Caravan Day na to karong adlong Sabado, alas 8 po ng umaga. Naa si Mami Lucky ana. Daghan ang makauban na to diha, kauban ng mga tibuok team sa Magnum C. Ayan. So malingaw ta na, nay TV, napulo kabuok. Na ay portable speaker nga ipanghatag, doon ay mga plastic wares nga ipanghatag niya na higayuna, o gawas niya na sa Santa Josefa, 50,000 pesos cash ang pwedeng daugon sa pera o Magnum C. 50,000 po, mga kaibigan. Oops, dili na 5,000 ha, 50,000 po. Oh. Sana po makarating kayo na, sana po makadalo kayo mga taga Santa Josefa, especially po sa mga karatig lugar po ng Santa Josefa na ay mga taga Loreto, na ay sa pamilya mga duol diha sa Santa Josefa. Adto lang mo sa atuang Caravan Day. Naalam mo diha sa Municipal Gymnasium sa poblasyon mismo diha sa Santa Josefa. O, na ay gym dila, o na ay gym diha, diha ta magkita-kita ninyo sa adlong Sabado, alas 8 po ng umaga. Magkita na po ta ninyo sa malipay na sa Dani. Excited na mi kay dugay na ba may wakabalik po sa San Franz sa Santa Josefa. And pagkatapos po ng Santa Josefa, mga kaibigan, dediretso naman po kami sa Trento, sa Purok 5 Regional Multipurpose Evacuation Center sa Trento, alas 2 po ng hapon. Ulitin po namin, mga taga Trento, mga taga Bunawan, Rosario, mga taga Bunawan, sa pamayduol diha. Basta kung asa man mo karon nakapaminaw sa programa nya, duol lang gani mo sa Trento, magkita-kita taninyo sa Trento, Purok 5 Regional Multipurpose Evacuation Center. Trento po yan, alas 2 ng hapon. Kung saan magduwa na punta dito natin mga ipahatag na TV, plasticware, suguban pa mga produkto. Walay muuli nga walay mabitbit. Ibig sabihin, lahat po ng dadalo merong mabitbit pa uwi. Oh, dili pwede ana magkaravan ng Magnum C, dili pwede nga muuli nga luhaan. Naagi mirminti mabitbit na ipayong, na mag, na t-shirt, na mga produkto, na mga products nga ipanghatag. Oh, sa Trento po, alas 2 ng hapon, diha sa ilang multi-purpose evacuation center diha sa Purok 5, Trento, Agusan del Sur. So makita-kita taninyo mga nanay tatay ni Anang Adlawa. Usbo na to, adlong Sabado. Wala pong nabago. Itutuloy po natin dahil meron pong generator ang LGU na ipapahiram sa atin. Salamat po, taga Trento at LGU Santa Josefa. Ayan, oh, maraming salamat po sa inyo. Tuloy-tuloy po ang programa, mga kaibigan. Ngayong araw po, ano bang values na nakakayaman? Pag-uusapan natin. Mananalo na naman kayo ng 200 pesos. Gaya po kahapon, may lima po na nabigyan ng tag 200 pesos. Ngayon po, lima na naman ang pipiliin natin na 200 o bibigyan po ng tag 200 pesos. Ano po ba ang values na nakakayaman para sa inyo? I-comment ngayon dyan sa live natin. May mga nanonood sa atin sa Facebook Live. 42 live viewers. Sino po sa inyo nakikinig dyan? Manood po sa live at i-comment po ano po ba ang mga values o isa sa mga values na nakakayaman at pag-usapan natin. Kapag ka napili ang values na nakakayaman, mananalo ka ng 200 pesos! Oh, sige, maghihintay ako ng values na nakakayaman. Ang values na nakakayaman, mga kaibigan, hatid sa inyo ng Magnum C. Di nagyod mapugnan ang pagsalig sa kadauhan sa Magnum C. Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel. Doon na po tayo Magnum C nga Barley Coffee. Mayo ka na sa constipation, mayo ka na sa mga dugay magbawas. Magnum C Barley Coffee. Kung doon ay diabetes, doon ay problema sa hypertension, doon ay problema sa dugay makaihi, may problema sa uric acid, napakaganda po. Magnum C Diacare. Available na po sa mga nagadayang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Magnum C Diacare po, mga kaibigan. Ang Magnum C Diacare may makabuhay, may serpentina, may pine bark, at may insulin powder yan, mga kaibigan, na malaking tulong sa pag-regulate ng inyong sugar sa katawan. Magnum C Diacare. Napakaganda po niyan, mga kaibigan. Magnum C Diacare. Mabibili po sa lahat ng butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Sa South Cotabato, North Cotabato, Davao del Sur. Available na rin po, mga kaibigan, sa Bukidnon area. Maramag Bukidnon, Valencia Bukidnon, Tantangan ba na? Tampakan? Malaybalay Bukidnon, Quezon Bukidnon, Kibawi Bukidnon, available na po ang Magnum C products dito sa inyong mga lugar. Dito naman po sa Butuan, Kabadbaran, and Hingog City, available po ang mga produkto sa Magnum C diha. Sa inyong mga lugar. Live viewers, mga kaibigan. Paabdon na ito ng 100 kabok live viewers. Sulayan na ito. Mamimili na tayo ng ano ba ang values na nakakayaman. Ayan. O, pag-uusapan na din si eto, si June Dave Hosol. Sana mapili po ang values na nakakayaman. Ang sinabi niya ay integrity. Ayan, o maganda yan, integridad. Congratulations! Nanalo ka ng 200 pesos, June Dave Hosol. Congratulations, padala mo sa akin ng GCash number mo, nanalo ka ng 200 pesos. Isa sa mga values na nakakayaman ang sabi niya ay integrity po, kapitan. Tama po yun, integridad. Ano po ba ang integridad? Ayan ang maganda. Pag-usapan natin, ano po ba ang integrity? Ano po ba ang integridad? Napaka, tama mo yan, tama yun mga kaibigan. Values, isa yan sa mga values na nakakayaman. Tama po yun na ang tao dapat may integridad. Ayun. Ano ang integridad, mga kaibigan? Ang integridad, gumagawa ng mga bagay na hindi ikakasama kahit wala pang nakakakita. Ulitin po natin, with or without mga mata nga gatanaw sa iya, ginabuhat niya ang tama. With or without supervision, ginabuhat niya ang trabaho bisan wa pa'y nakakita. Mao ka na ang integridad, malauman. Ayon. Integridad, gumagawa ng tama kahit walang nakakakita. Integridad, gumagawa kahit wala namang nakasupervise sa kanya. Wala namang nakatingin sa kanya. Hindi kailangan yon dahil kahit walang nakakakita, gagawin ko ito dahil ito ang tama, ito ang wasto, at ito ang tungkulin ko. Yan ang taong may integridad. Ayun. Ano po ba? Ano pa bang example ng integridad? Ito pa. Ang may integridad na tao, umaamin sa kanyang pagkakamali. Ayun. Pagka ang tao nagkamali, malalaman at malalaman mo may integridad ang taong ito Kung mismo siya nakagawa ng pagkakamali, inaamin niya. Mali ko talaga, nagkamali ako. Accountable person siya. Dili siya katong nakasala na, mubalibad pag yun niya, ihapag yung takluban niya, mulimod, mamakak. Niya ipahit pag yun sa laing tao. Pagka ganun po mga kaibigan, walang integridad yon. Ang taong may integridad, excuse me, nagkakamali man, pero umaamin sa kanyang pagkakamali at hindi lamang inaamin ang pagkakamali, itinutuwid niya ang pagkakamali. Yan ang taong may integridad. Kapag kaganyan ang ugali mo, sigurado mapagkakatiwalaan ka, maaasahan ka. Sigurado, may mga taong magiging kasangkapan para matulungan ka, maaaring nagsimula ka sa maliit na antas ng buhay, pwede kang lumago kasi maganda ang values mo. May integridad ka. Pagka may integridad, na-build mo yung iyong karakter, na-build mo ang iyong reputasyon. Kapag ka nababanggit ang pangalan mo, maganda ang laging feedback ng mga tao. Maganda yan. May integridad na tao yan. Maasahan mo yan. Kaya laging naitutulay sa mga magandang pagkakataon, opportunity mga kaibigan. Yan ang taong may integridad. No? Mabuhay! June Dave! Nanalo ka ng 200 pesos. Salamat sa iyong values na nakakayaman. Ayun, tama yon. Very good! Rosalie Estrera, values na nakakayaman po, forgiveness. Okay yan, pero hindi ganun ka... Tama yun, mapagpatawad. Tama yun, pero ngita tayo, ngita taglain ng mga guwapo nga values yun. Nga dapat atong palambuon sa itong kaugalingon. O, isa na po ang nanalo mga kaibigan ha. Isa po ang nanalo ng values na kakayaman. Pashare po ng ating FB Live mga kaibigan. We have 53 live viewers. Ano pa ba? Sino pa ba ang pwedeng bibigyan natin ng 200 pesos. Papatuloy pa ang programa mga kaibigan. Mamaya po ng kaunti, mabasahin na natin ang isang kwento mula sa ating tagapakinig na babae. Pakinggan po natin mamaya ang story ni Lani sa programang Love, Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage and Career. Asa naman tong ganina nga niabot naman tong 50 live viewers karon, niabot na mag 37. Natulog naman siguro ni ato ang mga tigpaminaw. I-share po na ating FB Live mga kaibigan para dumami po ang mga tagapakinig at manunood po ng ating Facebook Live. Pa-share po ng ating Facebook page. Pakiclick po ang follow mga kaibigan. Si Nanay Arlita Paras, maraming salamat po sa inyo. Bakit wala po si Mami Lucky? Inaabangan ko na po ang LSMC para from Purok 5, Dansuli, Isulan, Sultan Kudarat. Salamat po Nanay Arlita Paras. Si Mami Lucky po mga kaibigan, nasa Iloilo karon, gang renew sang lisensya niya sang Iloilo. Hibaw na mo unsa nga lisensya yahang gikuan. Unsa yang lisensya nga girenew sa Iloilo? Unsa man daw nga lisensya yang girenew sa Iloilo be? Ha? Basta kay ni ulig Iloilo.

Natin problema sa panglawas, natin Magnum C Herbal Capsule. Maayo kay na sa more than 300 ka managlahi-lahing sakit ang pwedeng malikayan, pwedeng malibyuhan. Mataas ang vitamin C, mataas ang potassium, mataas ang calcium, mataas ang iron. Maayo kay ni sa anemia, Magnum C Herbal Capsule. Pero kung ang problema diabetes, Magnum C DiaCare, mga kaibigan. Magnum C DiaCare, mapalit sa 12 pesos lang. Barato gayo. Gawas nga barato na, epektibo pa. Si Tate Carlito Valenzuela, nakaandamay po sa programa natin. Salamat po sa pagpaminaw. Ano po ba ang mga values na nakakayaman? Isa sa pwedeng manalo ngayong araw, si Ninin Dani Ingalyado. Sabi niya, 5 values na nakakayaman. Number 1, diskarte. Pangita o paagi para makakwarta. Dili maghulat mo aksyon. Pangalawa, pagpaningkamot. Bisan gi kapoy, padayon gihapon. Ang swerte, nagsugod sa pagpaningkamot. Ayan, pangatlo, pagdaginot. Dili tanan nga kwarta, gastuson, kinahanglan magtago para sa mga panahon sa emergency. Ayan, yan yung mga values, sabi ni Ninin Ingalyado. Kung nanalo ka ng 200 pesos, 5 ka values yun ang gihatag niya. Very good! Salamat kayo ha. Pinakanindot ang value sa diskarte o madiskarte, mga kaibigan. Magandang pag-usapan yan. Eskwela o diskarte? Ayan. Kasi marami po makikita natin sa social media na nag-aingon nga di na kinahanglan eskwela, diskarte na lang daw. Binuang kayo na eh. Kanang diskarte, kung papiliyon tag-eskwela o diskarte, nga nung piliyon pa man itong duha nga, pwede man na unta ubano na to. Eskwela ka, the same time mo diskarte ka, ano ba? Pero kung doon ay higayon nga maglisod yung dag-eskwela tungod sa kawadon, diha mo sulod ang pagiging madiskarte. O, diskarte ta, gamito na itong diskarte. Kaya daghan man ang kahuman ng eskwela, bisan kahibaw na mo diskarte, wala na himong dependent sa pagiging madiskarte. Gihuman niya po ng pag-eskwela. Kaya lahirag yun ng dunay kaalam. Dunay kahibalo. Dunay nahuman. Lahirag yun na siya. Okay, nakasulat po na sa Biblia, unahin ang kaalaman. Ang pangulo ng lahat ng bagay, mga kaibigan, ang kaalaman. Ayan ang pinakanindot. Unahon sa nato ang kaalam. Keng tanang butang, musunod ra usab na. Labinas kaalam sa kabubuton sa Ginoo. Ayan. Si Richelle Varquez, maraming salamat sa pagpaminaw. Values na nakakayaman, nagpapakita ng pagkakaisa. Ayun, maganda yan. Richelle Tutor Varquez, nanalo ka ng 200 pesos. Congratulations. Ikaw ang pangatlong winner. I-PM mo ako sa GCash mo. Sabi niya, ang values na nagpapakita ng pagkakaisa, maganda yan, tama yan. Dili pwede, I mean, isa sa mga sugo sa tuwa sa Ginoong na dili siya ganahan o watak-watak, dili siya pwedeng, dili gusto ang Ginoo ng pagkakampi-kampihan. Ang nindot ka ng pagkakaisa, ang imong diwa, dili dito sa pagkakampi-kampi or ka ng pagkahati-hati. Ang maayo nga diwa, unsa bay butang nga dito ta magkahiusa para align tang tanan. Okay, dili na sa Ginoo ng magkanya-kanya, magkampi-kampihan. Watak-watak, dili na sa Ginoo nga kabubuton. Ang kabubuton sa Ginoo, pagkakaisa. Pagduna kay diwa, kasing-kasing sa paghiusa o pakighiusa, nindot kayo harmonious, payapa. Muna'y kabubuton sa Ginoo. Ayan, tama yon, very good. Very good ang nag-share ng values o isa sa mga values na nakakayaman, ang pakikipagkaisa. Ayan, pakighiusa, tama yan, very good ha. Salamat. Kung nagtatrabaho ka sa kakumpanya, ayaw i-promote ang pagkawatak-watak. Ayaw i-promote ang pagkakampi-kampihan. Kung doon na kahinanakit sa usang katao, mas maayo nga i-call up, meeting, istoryahan, open forum. Sa ingon ana, mag-come up ta sa usang kasitwasyon, mahimo na itong masolusyonan ang ato mga differences. Iyon ana, para usag ihapunta nga mo trabaho. Usara man tagkumpanya, dapat usara po ang atong diwa. Yan ang pinakanindot sa pagkakaisa. Pero kung doon ay dili pagkaintindihan, tapos nagkawatik-watak, nagkawatak-watak, nagkapi-kapihan, dili maayo. Dili harmonious ang usaka opisina. Dili harmonious ang usaka organization pagka nagkampi-kampihan. Dapat nagkakaisa. Saan nagkakaisa? Kung ano ang pulisiyang kung anong pulisiya, batas, pamamaraan ng mga nagdala o mga namumuno sa kumpanya, doon tayo nagkakaisa. Nagkakaisa tayo sa pagiging masipag. Nagkakaisa tayo sa isang pangarap. Nagkakaisa tayo sa isang vision, pangandoy sa kinabuhi. Yan ang masarap. May harmony sa loob ng isang organisasyon kapag ang lahat ay
may pagkakaisa. Tama?

0: Ayun, very good. Very, very good. We have 54 live viewers, mga kaibigan. Wag yun yung mga butog 100 gahapon. Aramis mga pila to tong nanonood gahapon, mga 60 plus o 70. Karon po, 59 live viewers, mga kaibigan. 59 live viewers. Kulang na lang og 41 para mahimong 100 katao. Kung mga 100 ni, dungaga na to o ato ang premyo. Ato lang gusto mahibalan. Kung nabagi 100 katao nagtanaw sa tuwaron. O doon nabagi 100 katao na minaw sa radyo ron nga na yung mga load. Kaya usay, wang way load. Usay, wang po'y Android phone. Muna akong problema, no? Wala'y Android phone, keypad lang. Kung nalang untay Android phone, kapitan, tanaw na minaw. Tulo na to na tagaan ganina, no? Isa-isa lang po ang atong kwan. Isa lang po, okay lang po isa para kwan. Isa sa mga values na kakayaman. Si Boss Owen De Los Santos, maraming salamat. Si Mimi, Celine Villaroso, maraming salamat. Si Hazel Pacaonces, si Russell Ulamit, maraming salamat. Si Gio Kai Kalimpong, si Judith Castro, maraming salamat po. Mabuhay, thank you. Laika Babag, maraming salamat. Si Jehovah Jire, o Jaira, salamat sa pagbawin ng Jire o Jaira. Maribel Gales, maraming salamat. Si Han Bartulaba, nakaantabay sa programa natin. Si King Funny Villarmia, nakaantabay sa programa natin. Si Nova Cantero, thank you. Si Fontrip Damak, nay, magkita na po Dani nay kay Duol Ramang ka sa Trento nay. Magkaraban day mi sa Trento karong Sabado. Magkita ta nanay Fontrip Damak. Si Boyet Selma, maraming salamat. Si Ake Ganib, si Laika Babag, maraming salamat. Si Rosemary Florida, ayan, thank you po. Si Joy V. Borja, nakaantabay sa programa natin. Si Angelito Dusaban, maraming salamat. Ronnie Juarez, thank you sa pagmaminaw. And si May Tolentino Paliera, nakaantabay sa programa natin. We have 64 live viewers, mga kaibigan. 36 na lang kulang, 100 na. Ayan, si Marisa Dumas, maraming salamat po sa inyo. O, eto na po, mga kaibigan, ang kwento ngayong araw. Pakinggan po natin ang isang kwento. Nawa po may mapulot na namang tayong aral sa kwentong ito mula kay Lani sa programang Love, Sex, Marriage and Career.
1: Love, Sex, Marriage and Career.

Captain Zane. Magandang araw po sa inyo, Kapitan. Kay Mami Lucky at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Sensitibo po ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Kaya itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lani. Isa po sa masugid na sumusubaybay na inyong programa. Hayaan niyo akong ikwento rin ang aking karanasan, Kapitan. Ito'y karanasan sa pamilya. Ito'y karanasan sa pag-ibig. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento, Kapitan, noong mga panahong hindi na maganda ang takbo ng relasyon namin ng aking asawa. Sa hindi ko maunawaan, Kapitan, bigla na lamang o dumating na lamang pagkakataon na parabang unti-unting nawawala ang magandang relasyon namin ng aking asawa. Ramdam ko yon sa mahabang panahon. Hindi naman kaagad yun nawala kaagad. Kaya lamang napapansin kong hindi na tulad ng dati. Madalas na pagkakataon ay nag-aaway kami ni Randy. Tatlo na o may tatlo na kaming anak. Sa loob ng mahabang panahon na nagsama kaming dalawa, Kapitan, at nung magkaroon na kami ng anak ay iba na ang takbo ng aming relasyon. Madalas hindi kami nagkakaunawaan. Meron kaming pinatatakbong karinderya noon na kaming dalawang nagtutulungan. Nakinalaunan, ako na lamang po ang nagsisika para maipagpatuloy ko ito.

Mas gustuhin pa niyang makisama sa kanyang mga kaibigan, sa mga kainuman niya, kaysa samahan ako kapitan, naasikasuhin at gampanan ang mga responsibilidad namin bilang mga magulang. Tiniis ko yung kapitan dahil wala naman kaming pagkukunang iba. Wala naman akong trabaho at ganun rin naman si Randy. Wala siyang maayos na trabaho kundi pa extra-extra lamang. Nakakaroon lamang siya ng kita kapag tinatawagan siya ng kanyang kaibigan para maging ekstrador sa kanilang ginagawa. Noong mga panahong hindi na niya ako sinasamahan dahil ang rason niya ay makamag-away lamang daw kami. Totoo namang kapitan, dahil sa madalas na pagkakataon kapag ka nagkasama kaming dalawa sa karinderya, hindi talaga nawawala yung hindi namin pagkakaunawaan. Mainit ang ulo. Madalas, sa isang simpleng usapan ay nauuwi po sa bulyawan, sa pagtaas ng boses. Pero para sa akin, kapitan, ay wala namang problema yon at handa naman akong harapin. Handa ko namang pagtiisan ng lahat. Kaya lamang, nung kinalaunan, nagdesisyon ng aking kapartner, kapitan, na si Randy, na huwag nang sumama sa akin. Mas mainam na raw nag-aalaga siya ng mga bata. Mas mainam na daw na siya na lamang nung tagahatid sa aming mga anak, sa kanilang paaralan, kaysa samahan niya ako sa karinderya na hindi lamang daw kami nagkakaunawan at nauwi lamang daw sa awayan. Mahirap ang ganun. Totoo naman, kapitan, at ako rin naman ay nahihirapan. Pero tiniis ko ang mga ganitong pagkakataon dahil ayaw kong masira kaming dalawa at ayaw kong mawala ang pinaghirapan namin, ang karinderyang na naipundar naming dalawa. Kung saan sa mga pagkakataong yun ay malakas na sana, kapitan. Marami ng mga customer. Kung tutuusin ay talagang may kabuhayan na kaming dalawa. Dito ko kinukuha, kapitan, ang pang-araw-araw naming pangangailangan. Hanggang sa dumating ang pagkakataong humina ang bentahan. Hindi ko maunawaan, siguro, dala na rin ang napakaraming karinderya sa paligid. Humina ang bentahan, kapitan, at nauwi po sa pangungutang ko. Para lamang maitawid ang karinderya, meron akong pangkapital at meron akong pangpasahod sa aming mga tao o tauhan. Subalit kinalaunan na hindi pa rin ako nakabawi. Dumating sa puntong nabaon na lamang ako sa utang hanggang sa magdesisyon akong isirado na lamang ang aming tindahan o karinderya. Siyempre, kapitan, ito na at ang pinakamasakit na araw para sa akin. Mahabang panahon ang ginugol ko. Inalagaan ko ito at pinaglabang ko. Pero hindi ko naman talaga kayang ipagpatuloy pa dahil baon na ako sa utang o pagkakautang. Humina rin ang bintahan, humina rin ang customer. Sobra akong nasaktan. Na-depress pa nga po ako, kapitan, at may mga araw pang hindi ako lumalabas ng bahay. Hindi ako nakikipag-usap sa ibang tao. Sobra akong naapektuhan sa pagkasara ng aming karinderya. Ang inaasahan ko lamang noong, kapitan, ay andyan yung kapartner ko. Andyan si Randy. Na sana, sa mga panahong yun ay kinakailangan ko sana ang kalinga at pagpapalakas ng loob. Pero, ang inaasahan kong tao na sana magpapagaan ang aking loob ay nagpabigat pa ito, kapitan. Sinisisi pa niya ako dahil nangutang raw ako. Bakit raw ako nagdagdag pa ng pangkapital? Kung ano-ano pa ang mga pinagsasabi niya. Keso, ang sabi pa niya sa akin noong, kapitan, na hindi ko makakalimutan, sinabihan pa niya akong kung sakali raw makulong ako ay wala raw siyang pakialam. Pinili ko raw mangutang na wala naman daw akong pangbayad. At sana, ang sabi pa niya sa akin, kung sakaling kakasuhan ka ng mga inutangan mo, huwag mo sana akong idamay. Napakasakit noon para sa akin na marinig mula sa taong inaasahan mo, kapitan, na magpapalakas sana ng iyong kalooban. Hindi ko yon inaasahan sa kanya. Ang inaasahan ko sana ay lumuwag, gumaan ang aking pakiramdam. Bagkus,
Mas humina pa lalo at nasaktan pa ako at sumama pa ang pakiramdam ko. Kaya mas lalong naging mabigat ang pakiramdam ko, Kapitan. Sa puntong yon ay parabang naghahanap ako ng kalinga. Pumupunta ako sa mga kaibigan ko para hindi lamang ako masiraan ng ulo, Kapitan. Pakiramdam ko kasi noon kung habang iniisip ko ang mga problema at nakakulong lamang ako sa loob ng bahay o nakakulong lamang ako sa loob ng kwarto, pakiramdam ko, Kapitan, ay hindi magtatagal ay masisiraan ako ng ulo. Masisiraan ako ng bait. Pumupunta ako sa aking mga magulang, maging sa aking mga kapatid, para meron lamang akong makausap at magpapalakas ng aking loob. Hindi ko naman inaasahan na sa paghingi ko ng tulong sa isang kaibigang kapitan ay mapalapit ang loob ko sa ibang lalaki. Matagal at matali kong kaibigan si Berto. Sa edad niya na 42 anyos, ay hindi pa siya nakapag-asawa. Saksi ang Diyos, Kapitan, sa mga panahong nagkausap kami at nung nagbahagi ako ng aking problema, ang intensyon ko lamang noon ay para may mapagsabihan ako ng aking nararamdaman. Para gumaan man lamang sana. Makahingi ng payo. Na dapat sana ang asawa ko nagbibigay sa akin ng advice o di kaya pagpapalakas ng loob. Pero eto ako, humihingi ng ibang payo, humihingi ng pagpapalakas ng loob sa ibang tao. At doon ko natagpuan yon kay Berto. Hindi ko inaasahang, Kapitan, na sa madalas naming pag-uusap ay nahulog ang aking loob. Sa madalas naming pag-uusap, gumaan ang aking pakiramdam na parabang hinahanap-hanap ko na. Mas maganda pa nga kausap ko na lamang si Berto. O nasabi ko sa aking sariling mas masarap o mas maganda pang si Berto na lamang lagi kong kausap. Mas mainam, mas mabuti roon. Doon napapagaan ang pakiramdam ko. Kapag ka nagkausap kaming dalawa, pakiramdam ko ay nawawala ang mga problema ko. Pinapatawan niya ako. Pinapagaan niya ang damdamin ko. Kaya hindi naiwasan. Nahulog ang loob ko sa lalaki, Kapitan, kahit pa may partner na ako. Bagamat hindi naman kami kasal ni Randy, bagamat may mga anak naman kami. Kinukonsidera ko pa rin noon, Kapitan, ang aming relasyon. Sinabi ko pa rin sa aking sariling hindi tama ito. Sinikap ko namang iwasan, Kapitan. Sinikap ko naman talagang wag hayaan ang sarili kong mahulog sa ibang lalaki. Lalo na nung mga panahon na naramdaman na ni Randy, ng aking kalivin partner, na meron na akong ibang kinakausap na lalaki. Lalong-lalo na nung malaman ng aking karelasyon na may isang lalaking nanliligaw sa akin, nagpapakita ng pagpapahalaga. Dahil dito, Kapitan, ay natuntun at nalaman ng aking karelasyon na si Randy na may isang lalaking nanunuyo, may isang lalaking nagpapahayag ng kanyang damdamin.

Isang gabi nang halos magkapatayan na sa bahay namin. Hindi ko makakalimutan yung kapitan dahil muntik na akong saksakin ni Randy. Muntik na akong mapatay ng aking kalibin partner dahil sa galit niya na minsang mabasa niya ang isang mensahe mula kay Berto na sinasabi sa mensaheng ito na mahal kita at kahit anumang mangyari, hinding-hindi kita pababayaan. Sabihin mo lang sa akin at gagawin ko kung ano man ang gusto mo. Minsan ko na rin nabanggit kasi kay Berto Kapitan na plano ko na talagang makipaghiwalay. Plano ko na talagang umalis sa amin. Plano ko nang lumayo sa karelasyon kong kay Randy. O karelasyon kong si Randy. Nabuo yun sa isipan ko dahil sa buong panahong kapitan ay para bang ako na lamang ang may gustong ipagpatuloy ang aming relasyon. Para bang ako na lamang ang may gustong ayusin ang aming pamilya. Sa pagsisikap, sa pangangailangan para sa aking mga anak, ako pa rin ang nagpo-provide. At kapag hinihingan ko naman ng tulong si Randy, wala naman siyang maiambag, kapitan. Tapos kapag ka nauwi akong pagod, madalas pang nauwi sa pag-aaway. Wala na akong naramdamang kaligayahan sa loob ng mga panahong yon. Ibang-iba na, kapitan. Sobra-sobra nang naramdaman kong pasakit. Kaya nabuo sa aking isipan na gusto ko nang magpakalayo-layo. Gusto ko nang iwanan ang lalaking ito. Gusto ko nang magsimulang muli. Nasabi ko sa aking sarili noon na I deserve to be happy. Ngunit paano ko ito sisimulan? Isang malaking pagkakamali ang gagawin ko. Kaya napaisip ako noong kapitan, pero sa gabing yon, nung sinaktan ako ng aking kapartner na si Randy, at muntik na niya akong saksakin, doon nabuo ang isang desisyon. Agad-agad akong nag-alsabalutan. Binitbit ko ang aking mga gamit at ibiniling ko na lamang sa aking mga magulang kapitan na bantayan ang aking mga anak. Hindi ko na kaya, mapa. Baka mabaliw ako. Baka masiraan ako ng ulo. Sobrang-sobra na ang pasakit at tinitiis ko. Gusto ko nang magpakalayo-layo. Gusto ko nang iwasan ang pamumuhay na ganito. Magulo. Lagi na lamang kami nag-aaway. At alam ko na hindi na maaayos ito. Baka sa susunod na pagkakataon, baka mapatay na talaga ako. Baka sa susunod na pagkakataon, wala na kayong anak. Baka mapatay na ako ni Randy. Kaya ngayon pa lamang ay gagawa na ako ng desisyon. Kinakailangan ko nang umalis. Magpakalayo-layo. Pinayuan ako ng aking ama na sige, huwag ka munang magpakita. Ayusin mo muna ang buhay mo. Sumama ako kay Berto, kapitan, at nagpakalayo-layo kaming dalawa. Mula sa North Cotabato ay nakarating ako ng Surigao del Sur. Pansamantala kaming nanirahan sa Tandag City.

Sa mga panahong nalayo ako sa aking pamilya, Kapitan, hindi ko na iniisip kung ano man ang sakaling gagawin ni Randy. Ang iniisip ko lamang, Kapitan, yung aking mga anak. Ang tatlo kong maniliit pa na mga anak na iniwan ko sa aking mga magulang. Paano na kaya sila? Ano kaya ang magiging buhay nila na wala ako? Yun lamang ang tanging iniisip ko noong, Kapitan. Sinabihan ako ng aking mga mahal sa buhay, lalong-lalo ng aking mga kamag-anak, na wag raw akong babalik muna dahil nagbanta si Randing siguradong papatayin niya kami kapag ka nahuli kaming dalawa ng aking karelasyon na si Berto. Natakot na rin ako, Kapitan, kaya matagal bago ako nakauwi sa amin sa North Cotabato. Siguro lumipas pa ang halos 2 taon. Nagpakalayo-layo kami at bumuo kami ng sarili naming pamilya ni Berto. Nagkaanak rin ako ng isa sa kanya, Kapitan. Sa loob ng panahon na nagsama kami ni Berto, doon ko naramdaman, Kapitan, ang isang buhay na kahit hindi man marangya. Wala man kaming maayos na hanap buhay pero masaya ako sa kanya. Inaalagaan niya ako at ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin. Hindi niya ako pinababayaan at niminsan, Kapitan, ay hindi ko narinig ang kahit na anumang masakit na salita.

sumaya pa na ang lahat. Siguro, nakalimutan na rin o unti-unti na rin nakakalimutan ng mga taong involved sa pagkakataong yon. Maging ang aking mga magulang ay pinayuhan na rin akong bumalik na. Miss na miss ka na ng mga anak mo. Magpakita ka na at bumalik ka na rito dahil hindi ka na gagalawin pa. Wala nang makikialam sa'yo dahil alam ko, ang asawa mo o ang dati mong ka-live-in partner ay meron na rin karelasyon. May sarili na rin siyang buhay. Bumalik ka na. Dito na kayo para maalagaan mo rin ang iyong mga anak. Baka pagdating ng araw ay wala na silang kikilalanin pang ina. Yun ang takot ko. Yun ang sabi sa akin ng aking ina, Kapitan. Nag-alala ang aking ina, Kapitan, dahil nang minsan tanungin niya ang aking mga anak, tinanong ng aking ina ang aking mga anak kung nami-miss na ba o daw ba nila ako. Naalala niyo ba ang iyong ina o ang inyong ina? Kumusta kayo? Hinahanap o hinahanap niyo rin bang iyong ina? Umiiling daw ang aking mga anak na parabang o parabagang may hinanakit ang aking mga anak sa akin. Doon ako kinabahan at doon ako nasaktan. Kasi ang sabi ng aking ina nung tanungin niyang namimiss ba daw ako ng aking mga anak, ang sagot daw ng aking anak ay hindi raw. Gusto niyo bang umuwi ng inyong ina? Umiiling daw ang aking mga anak na parabagang hindi nila gustong bumalik pa ako. Parabang kontento na sila na wala silang ina. Doon ako nasaktan, Kapitan, dahil sa loob ng mahabang panahon ako'y nagtago, wala naman akong ibang inaalala kundi ang aking mga anak na kahit sa mumunting kinikita ko noon nung meron akong trabaho at humihingi pa nga po kay Berto para may maipadala lamang ako sa aking mga anak. Hindi ko alam, Kapitan, kung anong nasa isip ng aking mga anak. Kaya nagdesisyon akong bumalik na ng North Cotabato para harapin kung ano man ang mga iniwang ko, kung ano man ang mga iniwang kong problema noon. Sa hindi ko malaman, Kapitan, sa hindi ko malamang dahilan o kung paano nangyari, dalawang araw lamang ang lumipas nung nasa bahay na ako ay nakarating ang balita sa aking dating ka-live-in partner. Bigla-bigla na lamang itong dumating sa aming pamamahay. Sobrang takot ko noon, baka kung ano na naman ang gagawin niya. Andun pa naman si Berto. Baka magkakasakitan lamang sila. Subalit sa puntong yon, nakita ko ang kanyang mga matang hindi namang galit at nakikiusap ito sa akin na sana kahit papano ay magkausap lamang daw kaming dalawa. Huwag raw akong mag-alala dahil hindi naman daw siya magagalit o nagagalit. Hindi naman daw niya ako sasaktan. Ang gusto niya lamang, Kapitan, ay magkausap kaming dalawa. Bigyan mo lang ako ng kaunting panahon at magkausap. Kaunting panahon para magkausap tayong dalawa. Yun lang ang hiling niya sa akin. Pinagbigyan ko siya, Kapitan. Nag-usap kaming dalawa at doon ko nalaman, Kapitan, ang kanyang mga gusto. Ang sabi niya sa akin ay patawarin mo na ako. Isang malaking pagkakamali ang nagawa ko noon sa iyo. Nung nawala ka sa akin, naalala ko lahat ng mga magagandang panahon. Naalala ko lahat ng mga maganda nating samahan. Naalala ko lahat ng mga sakripisyo mo. Sana maibalik natin ang dati nating pagsasama. Kakalimutan na natin ang mga nakalipas. Kung ano man ang nangyari, handa akong tanggapin ka. Kakalimutan ko ang lahat. Ang gusto ko lang ay mabuong muli ang pamilya nating dalawa. Sa hindi ko maintindihan, Kapitan, maintindihang dahilan, subalit sa pagkakataong yon habang pinakikinggan ko ang aking dating karelasyon na si Randy, bakit ba nakaramdam ako ng awa?
pakiramdam ko, tumago sa aking puso ang kanyang mga sinabi sa akin. Sincere ang kanyang mga mensahe. Ramdam ko, Kapitan, na gustong gusto niyang buwing muli ang aming pamilya. Kaya sinabi ko sa kanyang gustuhin ko mang mabuong muli ang ating pamilya, hindi na rin maari. May tao nang umaasa sa akin. Masaya kami ni Berto. Masaya ang aming relasyon. Hindi niya ako pinababayaan. Hindi niya ako sinasaktan. Tinutulungan niya ako. At may anak na rin kaming dalawa. Lumuhod siya sa akin, Kapitan. At sa unang pagkakataon ay nagmamakaawa ito sa akin. Pagbigyan mo lang ako. Patawarin mo na ako. Kawawa yung mga anak nating dalawa. Wala akong ibang naririnig mura sa ating mga anak na sana mabuong muli ang pamilya natin. Laging sinasabi ng bunso nating dalawa na sana muli tayo magkabalikan. Naiyak na rin ako sa pagkakataong yung Kapitan. Napaluha ako. Bakit ba ganito ang nararamdaman ko? Ito ang hinahanap-hanap ko noon. Yung dapat sinusuyo niya ako noon noong mga panahon nag-aaway kaming dalawa. Ito lang naman ang hinihintay ko noong, Kapitan. Yung maramdaman kong mahal niya ako. Hindi sana ako mapunta sa ibang lalaki. Kung sana sa pagkakataong marami akong problema ay tinulungan niya lamang ako. Na sana pinalakas lamang niya ang loob ko. Eto ang inihintay ko noon. Pero ngayon huli na ang lahat. May iba na akong minamahal. At may anak na rin kaming dalawa.

Mas lalo akong nasaktang kapitan ay dahil lumapit sa akin ng tatlo naming mga anak. Umiiyak ito na nagmamakaawang, Ma, bumalik ka na sa amin. Ma, magkabalikan na kayo ni Papa. Hirap-hirap o hirap na hirap ang aking kalooban, Kapitan. Hindi ko alam kung ano bang magiging desisyon ko. Ang totoo, nasasaktan ako. Gustuhin ko mang makipagbalikan. Gustuhin ko bang mabuong muli ang aming pamilya. Pero paano ba naman ito gagawin? May isang tao nang umaasa sa akin. May isang tao nang nagmahal sa akin, nag-aalaga sa akin, at may anak na rin kaming dalawa.

Sobrang gulo na ang isipan ko, Kapitan. Hindi ko na alam kung ano bang gagawin ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming maraming salamat. Ako po'y umaasa sa iyong pagpapayo. More power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang Lani.

0: marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Kema kalo korok dos kagoyaw Bisleg City. Kung lawas maayo kayo dili kapoy. Kara adlaw ko si giga kwan antod hapon nya may nang tulog na kumagabi. Imbektibo nya barato pa. Kusog na sa tindahan.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Rovilin Rilano, 40 years old. Magsakit-sakit yung mga kalawasan. Karon nagkagamit na, marag okay na. Okay na akong kalawas. Dili na magsakit-sakit. Nakauyon yun. Epektibo, barato pa yun, sir.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukid noon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ere Dale, taga 404B Bayabason, 34 ang edad. Sa una, wala kong nagamit ang Magnum C kay dili kay ko gabawas. Karon kay kainom ko sa kape nga Magnum C kay sa isa kadlaw, ikatulong ko magbawas. Nakauyon ko sa Magnum C nga kape tong barley. Epektibo, barato ra sa sir.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukid noon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy, sa Malaybalay Bukid noon, RS Drugstore, o Rodel Pharmacy.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang, mga pinatangduha.
6: Kumunta ng...
7: Dali, din mga pita, tilawin ng kape.
6: Kumunta sa aroma ni, oy.
7: Ay, siyempre.
6: Be, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami yung kayo.
7: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, mo na ang pinakabagong kape ka nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
9: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nang asunog, nang itumbalig ug naguba ang naon. Tungod dili ta nang whitening kay safe ug dili ta nang half dose kay nagwork. Rason nganong daghang magkatalumtom ug mga sunog ang naon, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong naon. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set kay atino nakaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
3: Mutia Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
7: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, say kini herbal juice. Lami!
0: Magnum C, lami kaayo, orange or pineapple, fruity kaayo, Magnum C.
10: Day, manakayan tagbas day, para dali ta maabot.
11: Ha? Kabuhian mong ko oy.
10: Sus, dagaton day ka, darao pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
11: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
12: Mmm, refreshing lagi, lami sa paminaw.
10: Refreshing yun day, Magnum C Refreshing Oil na day.
12: Refreshing oil gyudi ay nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
10: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
13: Magnum C Caravan Dinapod. At tangi ang tibuok team sa Magnum C kalong Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Lento, Agusan del Sur. Apil na sa kalingawan o kasadyaan ng Adlawa. Pwede mo musalmot o muapil. Magnum C user man ka o dili pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C, nga na chance makadaog og 50,000 pesos cash. O sa Plento, 30,000 pesos cash. Ayaw kalimot dahil hunang inyong mga empty sachets o blister pack sa bisan unsang Magnum C product o Mutya products. Pwede sab ka makadaog o papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker, o dagan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o gapil na sa kasadya. Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. O alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Trento, Agusan del Sur. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato.

0: Tandem kong buhaton ang tanan para lang sa imo ha.
1: Sigurado ka?
0: Sex.
1: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasing mabuntis ko.
0: Sus na ana sa kanya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Kay sige kag pambabae.
0: Yes, tanawat na kayo sa trabaho.
2: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
3: Ingatan mo siya.
2: Love, sex, marriage and career.

0: Sex, Marriage, and Career.
1: Kayo pa rin ba yung nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage, and Career? Kaoban niya po ng solo flight na kapitan. Ako po si Captain Jake, mga kaibigan. Si Mami Lucky, isang tangga programa na diri, ginapadala ako ng mga picture sa talaba, picture sa mga pagkaon niya ginakaon. Grabe kayo, no? Kuhan kayo ba? Kanabangga, paibog kayo. Lami, kinaon ng kagwang dito sa Iloilo. Lami, mga kayo ng Iloilo, kaya dagang kayo talaba, di ha? So, ginasendan ako ng mga picture nga na italaba, gakaon siya. Haya-haya, kung kinabuhin ng bayhanan. Anyway, karon sa itong programa, na natin natagaan kaganina o katong winners man ito, no? Values na kakayaman, si Anida o kaganina, nga nasendan na nato o nasendan na nato, mga kaibigan, o 200 pesos si June Hosol. Ayan. And yung isa, unregistered ihang number, so dili niya siya pwede mapadala ng Gcash, si Richelle Varquez. So, ano pa bang mga values na kakayaman? Anil? Saglit lang, hanapan natin ng mga values na kakayaman kasi kulang pa tayo. Lima po ang bibigyan natin, tapos ang mga natagaan, magduha pa lang. Kadili lang. Excuse me, busog kayo ko, nag-inom kong kape, manggod. Kumusta mo niya? Lami kayo matulog na or nagmata na o kadungog sa story. Kung nakadungog mo sa story karong adlaw, pwede ba nga diha sa tuang mess sa tuang Facebook live, pwede mo mag-comment diha para mabasa na to unsay may magayong mensahe. Nindot ang story karong adlaw, medyo kuan ba kana bang nindot kay ni istoryahan karon ba kay ang story magud murag naagid sa tunga ba lisod ja kay ang iyang story ni hawa sa siyang pamilya, nagngita siya kanang makalingkawas sa usa ka relasyon nga gubot kaayo. And niabot sa kinabuhi niya usa ka lalaki nga maayo ang pagtagad, nagkaanak pud sila for 2 years nga nawala sa siyang pamilya, nya niuban sa lain lalaki, nagkanaminyo sa lain, nakaanak siya, live in na pud siya. Then pagka-home ni uli na siya, nakikita siya ang dati niyang ka-live-in partner nga gusto makibalik. Eh napay mga anak niya ang usahay, naghatag og kanang burden sa iyang dughan kay sama na ko ni nga nihangyo iyang mga anak nga ma uli na ma balik na kay papa, buo na nato tong pamilya. Oh, yung sao man nato na nga naa na may makompromiso ma, naa na mga excuse me, naa na mga makompromise ba, naa na magusay ka ipon na. So mo ni ato ang storyahan karon. So kun duna mo yung mga mensahe karon para sa tuang share of the day, mga kaibigan, pwedeng i-comment diha kaya itong arong basaho na ito, no? Ingon pa ni Kuandri Tate Carlito, magandang araw, Captain Jake and Mommy Lucky. But bago na ko basahan ang tambag ni Tate Carlito, pwede ko ninyo tawagan sa 0933-812-5818. Again, 0933-812-5818 para sa inyong mensahe, mga kaibigan. Ulitin po natin, 0933-812-5818. Yan po ang text line o yan po ang ating number na pwedeng tawagan para makahatag-tag advice sa tuang share of the day, mga kaibigan. First time na ito buhatong gawa mas Mami Lucky. So ang partisipasyon ni Mami Lucky, inyuhan na lang. 0933-812-5818. Yan po ang ating hotline number. Sabi po ni Tate Carlito, magandang araw, Captain Jake. Lani, nahaharap ka sa dalawang nag-uumpugang bato. Kung alin sa dalawa ang pipiliin mo? Nasa mabigat ka na nakalagayan dahil din sa mga anak mo sa kapwa lalaki. Sa mga anak mo sa dati mong partner. Kung ako sa iyo, ang tamang lalaki na samahan mo ay iyong mahal. Ayan. Ang tamang samahan na lalaki ay iyong mahal mo at nagbigay ng paraiso sa buhay mo at wala kang pagsisisihan. Hindi man kayo kasal at malaya kayo sa isa't isa. O, hindi naman kayo kasal at malaya naman kayo sa isa't isa. Ang pangako minsan ay hindi natutupad. Solely, nasa iyo pa rin ang pagpasya dahil ikaw naman ang kasama ng pipiliin mo o makakasama ng pipiliin mo. Salamat, Tatay Carlito. Tatay Carlito Valenzuela. Napakaganda na mensahe. Wisdom ito, mga kaibigan. Huwag mo nang guluhin ang isipan mo. Ang dapat mong isipin ay sino ba ang mahal mo? Sino bang nagpapagaan ng buhay mo? Doon, yon ang sasamahan mo. Oh, yon ang punto ni Tatay Carlito. Sabi naman ni Judith Castro, huwag mo nang balikan, Lani, dahil kawawa yung pangalawa mong asawa. Sabihin mo na lang sa kanya sabihin mo na lang sa kanya, ako na lang naman ang sinayang mo noon. O, sabihin mo lang sa dati mong asawa na ako lang naman ang sinayang mo noon. Muraga pa ibog pa. Yan ang mensahe ni Judith Castro. Well, di na kumabalik sa imo. Ako lang naman ang babaeng sinayang mo noon. Maayo po ni si Ma'am Judith Castro. Ano pa ba mga mensahe dito? Basahin natin ha. Bansahin muna tayo mga kaibigan bago natin ang values lang. Pero kung gusto mo manawag sa kuha para mo share sa inyo ang mga insights or opinion regarding sa story mga kaibigan, pwede ko nyo tawagan sa 0933-812-5818. Tayo na nawag kaganina, wala akong matubag. 0933-812-5818. Yan po ang text line. Si Last Jai, ang may papayo ko lamang kailan ni Kapitan na ipagpatuloy niya ngayon. Ipagpatuloy niya na ang ngayon. Kung ano man ang sino man ang karelasyon mo ngayon, ipaintindi niya na lamang sa mga anak niya sa tamang panahon at sa tamang edad nila na hindi na pwedeng magkakabalikan pa sila ng dati niyang kapartner o ang ama ng mga bata. Kukunin na lang niya ang mga anak niya sa litan, sa pag-aalaga. Yan, nang hindi naman gaano mabigat sa tingin o hindi naman magiging mabigat sa tingin ng mga bata. Yan, salamat Last Jai. Sino si Last Jai? Mabuhay ka, thank you. Salamat sa inyong mga insights. Ang ganda ng mga sinabi nyo. Si Gramorces, torn between two lovers, kalisod sa imong sitwasyon, sender, ikaw lang ang makadecide sa kung unsa man ang naa sa imong kasing-kasing ug ayaw kalimot sa paggamit sa imong utok. You deserve someone to treat you better. Yan, gika na kay Gramorces. Salamat. Galing, galing. Sabi naman ni Noah Hashim, past is past. Dapat di ka na babalik o mabalik ka sa una. Past is past, hindi ka na dapat babalik pa sa una. Sumaya ka na sa huli. Mga anak niyo, huwag niyong pabayaan. Yun na lang. Ayun. O, salamat ha sa inyong mga mensahe. Nahan, mabuti. Maraming salamat. Watching from Trento, Agusan del Sur. Mga taga Trento, ang ating caravan day ha. Sabado na ha. Alas 2 ng hapon. Diha sa inyong hangkuan. Multipurpose evacuation center. Dahil sa Trento, alas 2 ng hapon, magkita-kita ta ninyo. Kung ikaw ay doon lang o naninirahan malapit sa Trento, sumama ka at sumali ka sa Pera o Magnum C para sa tuang Caravan Day karong Sabado, mga kaibigan. 30,000 pesos ang jackpot prize sa Pera o Magnum C. Kita-kits tayo, ha? Ronel Dolor, maraming salamat. Shoutout po kay Dolor Delfin Dinosta, Agris Family o kay Nardo Noble. Sa asawa niya si Hanian watching from Busok, Katawahay, Bagumbayan, Sudang Kudarat. Thank you po sa inyong pagmaminaw. Hello po, good afternoon Captain Jake. Si Eying Francisco, ako amigo da si Elmer Francisco, mabuhay ka. Salamat sa inyong pagpaminaw diha. Napabay mga mensahe din eh? Napabay mensahe mga kaibigan? Okay, saglit lang. Kung ako kay Miss Lani, mag-isip ako ng mabuti kapitan. Saglit lang ha. Mag-iisip ako ng mabuti kapitan at iisipin kung ano ang tamang desisyon niya na magawa para sa kanya, mga mahal niya sa buhay. Piliin mo kung ano ang nararamdaman at sinisigaw ng puso mo. Arlita Paras, salamat. Mabuhay ka ma'am. Thank you sa pagpaminaw. Thank you very much sa inyong mga mensahe. Message ko sa story, pasayloon na lang niya ang iyang bana kay naaman sila yung mga bagong kaipon. Ay, wait lang ha. Si Karen Bunane, according to her, message na ako sa story, pasayloon na lang niya ang iyang bana kay naaman sila yung mga bagong kaipon. Unya, istoryahon na lamang niya ang iyang mga anak o tarong. Makasabot na sila puhon. Kung asa ka masaya, doon ka. Ayan, gika na kay Karen Bunane. Thank you. Konte, kung saan ka masaya, doon ka. Diba? Thank you very much. Si Cheche, ayan. Kung ako si Miss Lani og asa ka malipayon dito ka, ayaw nagbaliki kay nakagawas na ka sa atong sitwasyon. Gika na kay Cheche. Abaga. Salamat po sa inyong mga mensahe. Dami pong mga nag-share ng anilang mga opinion ngayon mga kaibigan. We have 26 live viewers sa Facebook. Maraming salamat po sa inyo. Saglit lang. Shoutout po sa mga taga HGC Service Shop, Midsayap, Kapitan Tata og si Manting ug among mga customer nag-overhaul sa ilang motor. Sila Nonoy, naka-antabay sa programa ninyo. Salamat po mga taga RG Blossom Flower Shop. Sila Joy Riponte, Rebecca Alarcon, Gapaminaw, sa inyong programa. Nadaot lang ang mong radyo. Si Roms Almadin of Nabuntura, nakaandabay sa programa. Salamat po sa inyo. Oh, yung mga nagtawag, tawagan nyo ako ulit. Eh, hindi ko nasagot kanina. Pwede nyo akong tawagan sa 0933-812-5818 para sa inyong mensahe, para kay Lani, mga kaibigan. Kay Wakmas Mami Lucky, so kainyuhang mensahe karon ako gustong paminawon. Taglit lang ha, may mga nag-text. Hindi lang. Naglit lang po mga kaibigan na yung mga mensahe dali sa messages. Huwag mo nang balikan, from Lucy. Diha nakaday anang laki ni mo karon. O daghana nagsulti dere. Diha nakaday anang laki ni mo karon. Ayaw nagbalik sa dati ni mong kaipon. Yan. Iyon pa dere. Huwag mo nang balikan, from Lucy. Salamat sa pagwinaw. Lani, kung ako sa'yo, huwag mo na siyang balikan. Kasi mamaya, uulitin na naman niya ugali niya. From Fatima, ng Paglat. Saan yung Paglat? Paglas o Paglat? Pupo ko kadungo kaning Paglas. Paglat nga lugar. Paglas siguro ni. Si Roms Almadin of Nabuntura, naninaw sa programa. Salamat po sa inyo. Okay, mga kaibigan. Si Sheila Rimoto. Hello po, Captain J. Ang maingon ako kay Lani, kay choices have consequences. Dapat man i-priority na lang niya karon iyang mga anak. Ug kalimtan na niya ang iyang past. Ug i-focus na lamang ang iyahang mga anak. Gika na ka, Sheila Rimoto. Salamat. Okay, si Noli Magcha, maraming salamat. Si Rochelle Varquez, mali po ang number na ibinigay niyo sa akin. Hindi daw registered. Hindi ko mapasahan ng GCash. Si Ann Tup,

balik, ngano kaya? Wa mo naluoy sa iyang dating kaipon? Dili ba pwedeng tagaan na to ni sag chance? Kiba sindig na usab na. Ayan, malay na to. Ninin Ingalyado, nay, tulo na diyang winner na to. Ma'am Ninin, isend sa kuha yung mong GCash number para mapadalang ka na mo. Ayan. Shireen Rule, maraming salamat. Ayog Baliki, focus na lang sa imong kaugalingon and kids na lang imong atimanon. Sino pa ba? Oh, wala na mga mensahe dito mga kaibigan. We have 2:39 PM po mga kaibigan. Alas 2:39 na po ang oras natin. Okay, ito po ang aking mensahe. Saglit lang ha, napaday nagpahabol. Ang piliyo nila ni ang bago. Ang piliyo nila ni kay bago, kay if sapat na sa iya ang dati. If sapat na sa iya ang dati, di naman niya, di man siya mangita og bago in the first place. Basta i-make sure niya nga bisan kinsa man ang iyang piliyon, di niya biyaan ang iyang mga anak. Mapa-anak niya sa una o sa ikaduha man. Because sa broken family, always good pildi ang mga anak. Gikan na kay Cha. Uy, salamat Cha. Thank you very much. Kisani nga Cha. Taga-asa man ka Cha. Tinood na, ang pildi diri mga kaigsunan, dili ang ano, ang dili ni abot lang sa parents, mga kaibigan, wa magkasinabot. Ang dakong concern diri og issue ani ang mga bata, kasi sila unang apektado ani, dili lang ni tungod sa mga ginikanan nga wa magkasinabot og naapektuhan. Patama si Cha, according to her, ingon siya nga, in the first place, kung kontento ka na sa dati, for sure, di ka mangitaglain, ingon siya. Basta i-make sure lang, bisag kinsa man imong piliyon, basta make sure nga dili pasagdaan ng mga bata kay sa usa ka sa bungkag nga pamilya, sa usa ka bungkag nga pamilya, ang apektado yung kanunay ug ang pildi kanunay ang mga anak. Tama, very good. Salamat siya for reminding us. Salamat sa imong idea. Gindot kay mong giingon. Very good. Ah, si Cha ni friend ni Lily. Uy, asa mangga Hagunoy, makadungog ka sa Hagunoy? Very good. Salamat, Cha. Thank you very much. I-add mo sa Facebook, Cha. Ayan, thank you, Cha. Pila na may mong anak ron, Cha. Naghanap po siguro ni Jagan. Mga kailan ako long time ago, mga kaigsunan. Shoutout po ko kay Dungkoy Yukap from PC Byte Family. Ayan, asalabit ng PC Byte. Maraming salamat po sa inyo. Piliyon na lang niya, Kap, ang bago. Bag-on niya nga kaipon kay pwede raman bisitaw ng mga anak sa iyang bana nga dati. Ayan, salamat ha. Si Lainey Villaroso, marasa, Valiroso, Captain Jake Values na kakayaman. Okay, dari sa ta-focus ato ang story karong adlaw. Kay atong oras limited lang kayo. But anyway, ito po mensahe ko mga kaibigan. Tama yun, mga kaibigan. Sabi ni Cha, bottom line, dili lang ni about sa kung kinsa imong piliyon, but it's about also sa concern sa kanang sa feeling sa mga bata ba. Kasi una-una, pinakapildi gid ani mga bata nga wa man tay labot. Kana bi daw gay ba mas feeling gusto makita sa mga batang buo ang pamilya. Gusto makita sa mga batang happy lang parents. Buo ang pamilya, pero doon naman yung mga circumstances sa kinabuhi nga di na to control ba? Sama ni mga inani nga sitwasyon, nga di yun magkasinabot. Ganunay mag-away, ganunay magsininka, yan maabot na sa punto magpinatyanay na might as well, magbulag na lang yun. Kaya niabot naman yun sila sa punto nga mugunit nagkutsilyo ang laki, muhana na og kanang, muhana nagpatay ba? So di yun maayo, so di yun maayo mga kagsunan. Bisa naman siguro kung ako'y amahan, bisa naman siguro ako nang igsuong babae, maingon siguro sa akong igsuon nga ayaw nag-uban na ng lakiha. Ug ako po'y amahan, samot. Basin ako pa'y makipatay siguro. Di pwede, eh. Binuang kaya na. Yan ang sa mga lalaki. Reminder po. Kung di na magkasinabot, so sa karelasyon mag-o, doon na magiging mga punto sa kinabuhi nga di kita magkasinabot, no? And kanang panagsinabot sa usa karelasyon, this is something na dapat niyo masabdan, ha? Sa minyo o sa kaminyoon, mga kaigsunan, kanang dili panagsinabdanay sa relasyon, di yun na malikayan, di yun na maiwasan, and maog yun ay esensya sa usa ka relasyon, maog yun ay dapat, maog yun ay kinahanglan. Kay tungod sa dili panagsinabdanay, magkasinabot mo. Binuang una kapitan, saan ang istorya ha? Sa dili panagsinabdanay, magkasinabot mo? Oo! Sa unsang pamagi? Dili magkana sinabdanay, mahibal-an nimo unsay dili niya gusto.
Masayra nimo kung unsay imo, paano nimo ipahaom. Tungod sa dili pa nagsinabtanay, mo-improve ang inyohang understanding, mo-improve ang inyong pasensya,

mo-improve ang imong pailob. Tama yan. Mo-improve po ang imong kaugalingon sa ginatawag natong pagkompromiso. Nga dili lang ang imong gustong matuman, kundi we have to compromise, meet halfway. Dito ta sa lugar, sa punto nga magkasinabot ta. Mauna akong gingong gagaling nga, sa dili pa nagsinabdanay, magkasinabot ta. Maunay isensya sa kaminyoon, dili pwede nang mag-expect ka nga happy lang kanunay. Ug ang lalaki po, kinanglan po mo sabot. Kung ato lang sundon sa Biblia, ang Biblia gasulti yun na kanunay nga, ang lalaki mahimong mapaningkamuton. Ang lalaki mahimong masipag. Dili pwedeng tapulan ang babae na ningkamot pag uli. Gikapoy pang babae, imo pang awayon, maot ginaza. Even po ang lalaki na ningkamot sa gawas, pag uli, awayon po sa sawa, di po maayo. Suportahan ay gina, compromise. Diha na itong makatunan mga kaigsunan nga, dili lang ang atong kaugalingon ng atong lantawon. Lantawon po nato, sabtod po nato, unsa ba'y gibati sa itong partner. So muna, gikinanglan, ang usahay, doon naging mga dili pa nagsinabdanay. Nga nung dili man magkasinabot, kapitan, lahi-lahi mangudag orientation sa kinabuhi, lahi-lahi po tagpagsabot, usahay. Lahi-lahi po tagidakan, lahi-lahi po tagkultura, lahi-lahi po tagkinaiya. So kung mag-ipon ta sa usa ka panimalay, muna nga dito magkahibal-anay ba? Dito masayran ang tinuod nga pamatasan sa matag-usa. Pero tungod kay nagkasundo naman mo nga mag-ipon, nagkasundo naman ta nga mag-uban sa usa ka panimalay, musunod diha ang pag-improve, pag-develop sa ato ang mga kinaiya nga dati-rati dili man ta mapailubon, pero karon tungod kay nana kay asawa, mapailubon ka na, makasabot ka na, masinabtunon ka na. Mao nang ginaingon na ako ganina nga, sa dili pa nagsinabdanay, magkasinabot ta. Kay diha man ma-improve ang atong kaugalingon, mao na siya gikinahanglan, requirement gid na siya. But I'm not saying nga kinahanglan mag-away gid ta. Kung kinahanglan man, kung pwede man lang ta magkasinabot na nga di na mag-away, mas maayo. Pero sa ka na pa nag-away, lamas ra gid na. Mao nang ingon nila nga, lamas ra gid na kapitan. Tinuod man gyud, pangutan-on ninyo ang mga ginikanan nato. Lamas ra gyud, gikinahanglan ra gyud ng usahay away. Kaya diyan na ito ma-develop ang atong pailo, pasensya, o lumalawak ang atong pag-unawa, understanding. The more na ito ginasabot atong partner, the more na ito ginabutang atong kaugalingon sa iyahang sapatos, gitindugan, iyahang panglantaw, makasabot ra gyud ta eventually. Diha, musulod ang harmonious nga pamuyo. Ug above all, naay Ginoo kanunay nga nagpaluyo. Dunay pagpangalaga, dunay paglantaw sa Ginoo. Mo na siya'y ideal sa usa relasyon. Mo na kung dili sila makasabot ana, ang mag-away gyud, mag-clash gyud na. Dunay gyud mga panghitabo sa nga bungas ka init sa ulo bisag gagmay istoryahanay, mas ginagmayng topic ah. Singka na dayon. Dapat tingala lang ano? Gahapon lang nag-away, then the following day nagkabati sila sa gabi. Pagkaugmas buntag, gamayng ligas lang, siningkahanay na dayon. Di maayo. So ibig sabihin, hindi natutunan ang mga dapat matutunan dito sa mga dili pagka na sinabdanay. Usbon ako ha? Pagkapadayon ganing magsiningkahanay paghihapon, o padayon pag ganing magbangi sa unahan, and same topic, same reason, isa lang but pasabutan na wala makatunan ang dapat makatunan at itong mga butang na hindi ninyo pagkakaunawan, o wala na ito na sinabdanay sa unahan. O sa mga nang labay. Kaya kung nasabdan na nato na, nakatuna na nato na, sa sunod, dili na mahimong issue sa inyo ha. Magkasinabot na sa unahan. Lahi na po na nga itong challenge sa unahan. Ana na siya. But given sa inani nga sitwasyon, wa magkasinabot. Balik-balik na lang ang away. Niabot na sa punto nga magkasakitay na, pisikalan na. Di na ginmadala na niya. Live in man. So, mas maayo nga. Sige na. Layo na lang mo sa isa-isa. Kaya basi magpanatyanay pa mo sa unan. Mawadaan pa noon o ginikanan ng mga anak. Mas luoy ang masamot o kaluoy ang mga bata kung isa sa ila mawa. Tungod lang sa dili pa nagsinabdanay. So, ang akong masultian eh. Igo lang. Tama lang na may palayo ka. Sakto lang po. Timely ba nga nanguyab ka itong panahon na? I don't believe. Pero nahitabo naman. Naan naman kay partner, nga giubanan nimo. But I don't believe nga katong panahon na na-inlove ka na itong lakiha. Nangita lang kagkakampi itong panahon na. Nangita lang kagkaramay itong panahon na. I don't believe nga gugma na ito imong gibati. Nangita lang kagkaramay. Mabito siguro nga pagkita nimo si mong bana, mabito to siguro nga pagkita nimo, pag-istoryahanan ninyo, lahi imong gibati. Murag nakahingon ka nga, hala,
Ngano'ng inani man akong gibati? Mura man kong nasakitan, murag nigaan man akong dughan. Kay kahibalo ko nga atong panahon na nga pagbiya nimo, dili tutungod, o katong pag-uban nimo sa laing laki, dili tutungod kinahigugma ka sa laing laki. Nanginahanglang kalag karamay atong panahon na. Nanginahanglang kalag kasumbungan, mupagaan sa imong gibati, eh nakita to nimo sa laing laki kay Berto. But I believe atong panahon na napakay pagigugma yun sa imong partner. It's just that, di alam yun mo magkasinabdanay. It's just that sometimes, disod na yung kaipadayon ang relasyon kung di na yun gubot na pirmi ba? Ang atong utok, ang atong kasing-kasing, wala na yung kapahingahan, dili na payapa. So, mo ito naabot atong hamatang. But, again, sama sa to ang mga giingon sa itong mga share of the day, mga kaisunan. According to them, ay nagbalik. Mas pilian ang laki ni mo karon kay diha ka payapa, diha ka hapsay, diha ka feel o maka feel og safe, safety. O diha ka padayon. Kung asa ang gugma, ayon, mo na pinakanindot. Kung asa ang gugma. Kung asa ka giampingan dito ka. Kanang ngano dito mga kastaw nga mubo ang panglantaw sa imo ha, walay respeto. So diri ka sa mga sa tawo nga gaamping sa imo, gaalaga sa imo. You feel valued, respeto, kanadya ka. And ang mga bata, tama itong ingon po ni Char ganina na basta ay lagkalimti ang responsibility sa mga bata. Nga di sila maka-feel ba nga doon naman goy ka ng, doon naman goy mga sitwasyon nga bisan wala ang ginikanan sa ilang kiliran pero naramdaman sa mga bata nga naaragi hapon ang ilang mga ginikanan. So mo na inindot. Nga di lang pasagdaan ang responsibility. Pagka doon ay mga problema sa mga bata, maramdaman gyapon sa mga bata na aram mo di as parents, co-parenting. Tama tong isa ka-comment ka ganina. Kaya ang number one, pildi aning storyaha ang mga bata. Walay daog sa mga bata ani. Wala mo kaibaon sa ka-burden sa mga bata. Kaibaw lang ani ka itong mga bro.

0: sana buo ang pamilya. Sana andyan si Papa, andyan si Mama. Sana masaya kami, gaya din tulad din ng ibang pamilya na buo, masaya sila. Kapag may mga school activities, kasama si Mama, kasama si Papa. Kapag may problema ang bata, andyan si Mama, Papa, masusumbungan. So number one, naapektuhan ng mga bata. Number one, sila masakitan. So sana kung ano man ang decision, whatever decision, imuhang life, imuhang choice, hunaw na ag kanunay, dili lang kasing-kasing, but hunaw na ag kanunay, logical, gamitang utok sama sa ito ang gingon kaganina nga doon ay nagtambag nga gamitang utok timbang nga pagmaayo. Then ang importante lang naman is yung bata responsibility nga di sila mawad ano ginikanan dili mawad ano ginikanan sa dili lang kanang kanabitong literal nga nawad ang ginikanan, but as to sa suporta maramdaman nila nga nagyapo nga diya. And ang ilang gugma o ang inyong gugma as parents, maramdaman niya po sa mga bata. Mawala man ang bottom line. And later on, masabdan niya po sa mga bata. Especially, pag makasabot yun ang mga bata nga, in any day kalison, mag-ipon ang mga ginikanan, labi na kung magpisikala na. So, mas mga bata siguro, maingon pa ganun nga, mas mahirap po nagbuwag mo sa una ma, kaysa makita na mo nga, nagsinumbagay. Di ba no? Yung mga bata pa siguro maingon nga, ma, mas mahirap pa magbulag na lang mo yung papa. Nga naman, kitaan mo na mo kung paano kanya kulataon. Makasabot rapod eventually. But anyway, wala na tayo oras. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pagpamina. Ako po si Captain Jake Makagsunan. Eto po, mga values na nakakayaman. Si values na nakakayaman. Saglit lang ha. Okay, kulang pa ng dalawa eh. Captain Jake, 5 values na nakakayaman. Asa pa itong mga 5 values na nakakayaman dito? Values na nakakayaman. Katapangan, si Sai Renios. O, Sai Renios, padala mo ko ng GCash, padala kita. Ayan, sino pa ba? One last. Saglit lang. Sino pa dito ang nanonood sa atin sa FB Live na bibigyan natin ng isang pagkakataong manalo ng 200 pesos? Sino pa nagsend dito ng valis na kayaman? Oh, si Last Jai na lang. Last Jai. Ayun, padalan mo ako ng GCash. Padalan kita. GCash number, padalan kita. Congratulations sa mga nanalo po mga kaibigan. Sa mga nag-share po ng values na nakakayaman. Masarap. Pakinggan, basahin ang inyong mga values na nakakayaman. Bukas po muli mga kaibigan. Para sa programang Love, Sex, Marriage and Career, huwag niyo pong kakalimutan, magkita-kita po tayo sa araw po ng Sabado, dyan po sa Santa Josefa, alas 8 po ng umaga, at alas 2 ng hapon sa Trento, para sa tuwang Magnum Sea Caravan Day. Maraming salamat po mga kaibigan, ako po si Captain Jake, na mag-iwan po sa inyo na ang mali ay mali at ang tama ay tama. Yan ang pinakamagandang pundasyon sa buhay. Pagkamali, ayaw pili. Ah, pero minsan, nagkakamali talaga bilang tao. Ang maganda dyan ay may pagtutuwid. Ayan. Maling hindi intentional. Yan ang yung maling may konsiderasyon. Mali na hindi intensyon. Pero pagka mali na intention mo talagang gawin, yun ang pangit. Pero kahit man papano, kahit ganun man mga kaibigan, kahit papano, basta may pag-aamin ng pagkakamali, dapat nakikita yun sa pagtutuwid. Pagka mali, mali. Pagka tama, yun, tama. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw sa ating lahat.
1: Love, sex, marriage and career.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum Sea.
3: Sara Villard, Poro Kwendi. Karong nakagamit na ko sa Magnum Sea. Okay, Gesha. Dako, Jukay, kung pasalamat, sir. Kaya nga, no, Kwan, dako, Gesha, katabang. Mo na nga, gamintin, Jude.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum Sea. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum Sea. Ang di Magnum na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum Sea.
4: Abdul Yaquit Mingao, 71 years old. Dugay na ko aning Magnum Sea. Dili ka kapuyon kanang magkapi, kapi mi primero ato sa una kapsulog kapi. Karon nagkapi na lang gyud mi nya. Digyo give mi kapuyon hangtod mag-apon ang among trabaho. Kani gyud ang Magnum Sea kay among gikuan og daghan pug ko pasalamat ani. Epektibo gyud ang Magnum Sea.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum Sea. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum Sea.
5: Ang Magnum

0: Item C, mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Chipsyon Peralta ay nagkalibang kumdugos akong ulcer niya paggamit na nakuhani nawala kaluwa si Ginoo. Murag na arang-arang na po akong ulcer di na mutong karper ni capsule niya akong gigamit sir capsule, kape o kanang kuhan haplas ang galing Magnum sa efektibo gini kayo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Kaya na rin pa niya, taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kaga haplas, mauni among gigamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Provincia, Las Piñas, thank you, Magnum C. Makaayo bin sa kakwa, nasa kumbana nga senior. Ninom siya, muna amo ang produkto ginanong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C, gigamit na mo pansa kumbana. Fiktibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy. 90.

0: ginasing kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Alas 3, 16 sa kahaponon, kapamilya, kabibes, mayong hapon, mainit nga kahaponon, kaninyong tanan. Sa tanang mga solid followers and listeners, kapamilya, kabibes, nato sa mga nagadayang kalungsuran, kabaranggayan, nga sakop din sa probinsya sa Davao de Oro, mayong hapon, kaninyong tanan. O welcome tanin yung atuang programang FMR, favorite mix of rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. Adlaw kita karong Merkules, pizza 19 sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Sa tanang mga naminaw karon sa atoang programa mayong hapon, kaninyong tanan, kapamilya, kabibes. Og sa tanang mga nagtanaw karon sa tong FB Live, mayong hapon kaninyong tanan, og don't forget to share kapamilya kabibes sa tuang FB Live. Sa tanang mga naminaw karon, pwede ta mo call or text sa tuang hotline number 0951-220-0478. Usbon ko kapamilya kabibes sa 0951-220-0478. Pwede tamo comment sa inyong mga song request and greetings sa atuang FB Live sa FMR 96.7 FM na Bunturan, Davao de Oro. Alas 3, 18, kapamilya, kabibes, hatod ka nato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. Hatod ka nato ni Engineer Governor Raul Mabanglo. Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo. Senior Board Member Colherb Zamora Apsay ug SB Member Uriel Zamora Apsay. Mayong hapon sa tanang mga kapamilya, kabibes, nato ang mga suki natong tigpaminaw, solid followers and listeners. Mayong hapon, pring dudong rikrik urbuda di sa may barangay Panggutusan. Mayong hapon, pring. Dagan kayong salamat sa makarunayong pag-share sa tuang FB Live. Siyempre, Ate Ruth Trimulta Niyog, maayong hapon di ate, di sa may barangay Tamya, Compostela. O kang Maminda Urbuda po, di sa may barangay Panggutusan, o kang Pring Dudong Rikrik Urbuda, maayong hapon. Dagan kayong salamat sa pagpaminaw. Kang Ate Ruth Trimulta Niyog, di sa may barangay Tamya, maayong hapon di ate. O siyempre kang Bibi ngayang kauban na siyang panimalay, maayong hapon, dagan kayong salamat sa makarunayong pagpaminaw. O siyempre kapamilya, kabibes, diyan sa may barangay Canada, maayong hapon diyan, no, kang Ati Dalia Upamin Panos, dagan kayong salamat po ti Dalia Upamin Panos sa pagpaminaw diyan. Naglagubur ang radyo ni Ati Dalia Upamin Panos diyan, no, diyan sa may barangay Canada. Maayong hapon dati. Lagbas sa mga kasilinganan ang tingog sa radyo ni Ati Dalia Upamin Panos. Kadungog ang mga silingan niya. Maayong hapon. Dagan kayong salamat sa pagpaminaw. Maayong hapon po kang Uncle Ye-Ye o ka Ati Ima sa Palyeda, no, sa may barangay Canada, Kabakungan. Maayong hapon. Samtang oras ato kapamilya, kabibes, alas 3:20 sa kahaponon, magpadayo na nga ito ang programa. Umanining pipila ka mga pahinomdom.

0: and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sa yon, mamahimong leader. Dili sa yon, ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag na probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod po, tanan, makapot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Impa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Daghala kaming naorganahan ko kay namo ko siya malunggay, tas maka-pansya og sugar, maka-regulate. Nalipay dito ko kay nai-herbalingani, di ba? Taka panugulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na ni mo siya. Since taga-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Fast Med Trading Distributor, Golay Pharma o Valley.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka rin yun sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
3: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi? Asa man galami ka una, no?
5: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PCNet o InstaPay. Magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
10: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
13: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
12: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
13: Tinuod, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
12: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
14: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
15: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, paglenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagong Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
16: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68th Anniversary Sale.
17: Anniversary Sale.
16: Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at zero interest na, may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Fair Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
18: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

alas 3:38 sa kahaponon, kapamilya ka vibes. Mayong hapon ug nibalik ang inyong programang atong programang FMR Favorite Mix of Rock. Mayong hapon sa tanang mga ka-vibes na to diya sa may Octaim Enterprises, no? Nga nakakaroon diya si Tonton, si Inting, si Bugs ug si Jeffrey. Mayong hapon kaniyong tanan diya. Sabi gilabay-labay ni Jeffrey ang case diya sa Litro, no? Mayong hapon diya kaniyong tanan. Ban sa tuwang mga driver diya sa tuwang bunggo sa Octaim Enterprises, kang Judito Tan. O siyempre kang GR Bacalso, ban sila ang mga ahinti niya. Mo, mayong hapon niya, o mayong pagpaminaw kang Al-Al Girugalim. O siyempre kang sa ahinti ni GR Bacalso. Ito yung ngalan ni Mokol. Kalamba naman akong nailhan na ni Juan.

Ayong hapon sa Mayor Manuel GR Zamora sa lungsod sa Mongkayo sa tanang mga SB member. Mayong hapon kaning tanan. Mayong hapon sab sa tanang mga barangay pensionaris na turiya sa may barangay Ugao. Daghan kayong salamat sa pagpaminaw. Kapitan Milagros Andanistal, maayong hapon diya kap. Uban kang busba Ministal o kagawad Marjo Nistal. Sa tanang mga barangay pensionaris, ingon mo sa mga kagawad, kang kagawad Manusirwin Turintira, kagawad Bus Remon Arangkon, diya sa may Purukdos, kagawad Ati Ason Putividra o kang Bus Felix, maayong hapon diya bus, diya sa may Puruktres, kang kagawad Bus Danny Digal, diya sa may Puruk 1, o siyempre sa itong mga kagawad diya sa may Puruk 5, kang kagawad Bus Dinis Moso o kagawad Manoy Alex Manti, maayong hapon kaninyong tanan. Alas 3:40, magparayon nga pa ng ito ang programang FMR, Favorite Mix of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo
5: anak. I am EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanabo, ay kasulit ako sa Magnum C, sir. Doadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkadoong na ko sa iyong radyo nga, ay nana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, kanang natin mga palatiang ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Niya, barapod-apod.
8: Di nagyod mapugnan ang pag

0: salig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi. Asa mag-alami kauna, no?
4: Good news, Davao di Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
7: More than good pizza.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og ni agi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

3:57 sa kahaponon, kapamilya ka vibes, hatod ka nato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, ISB Member Uriel Zamora Apsay. Atrosab ka nato ni Congressman Jong Sinisa diri sa may Distrito 2, Tabao di Oro. Ngayong hapon, mga ka-vibes dato diha sa may Barangay Ugao sa Purok Uno, kang siyempre kang kagawad Boss Danny Digal. Mayong hapon diha, Boss. Usab kang Kuya Unday o kang Bus Undoy o kang Bus Pub Digal mayong hapon. Og sa mga kasilinganan niya nga permintigin maminaw dinhi sa atuang mga programa sa FMR 96.7 FM kang Nung Alan Gulayan mayong hapon na nun. Ting lamiag tuba gini si Nung Alan Gulayan mayong hapon. Ingin mong usab sa iyang mga kasilinganan niya Bubong, no? Mayong hapon Boss Bubong. So, ang presidente sa may CBO sa may Barangay Ugao, mayong hapon kaninyong tanan niya. May hapon sab sa tanang mga CBO de diha, no? Sa may Barangay Ugao, kang Wilbert Amungan, kang Jujuy Aiko, Jason Ratso, Gustiting Kawak, Uncle Arnold Bastillada, o gubal pa ng mga kaubanan na diha. Mayong hapon, dagan kayong salamat sa pagpaminaw. Alas 3:59 sa kahaponon, kapamilya kabayan. Magpadayon gyud po nang atoang programa dinhi sa 96.7 FM, programang FMR Favorite Mix of Rock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, nagtitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy. Makabuhay.
4: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Ipinabisira taga Matina Pangi Davao City. Ako na tilawan na Magnum C. Lami yuday. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya barato rasat.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
7: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad. Sizzling pork riblets. Back ribs. Green soup. Sweet and spicy deep fried tilapia. Halo-halo. Cheesy. Tokbokki. Korean rice bowls. Bulad rice. At ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose

0: purified drinking water, choose Darcy Waters.
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 93.

0: uban sa tanang mga barangay pangisyonaris. Chairman Ricky Hidurio, mayong hapon. Sir Ben J. Ripunti, mayong hapon na sir. Uban kang Ma'am Nining Ripunti, Kuya Vince, ati abing Nelnel og kang Bibi Tali. Sa Ripunti Pamili, mayong hapon. Diha sa mga barangay Gabi, Bustimyo ang Mabaw, mayong hapon na boss. Kung si mong pamilya o sa mga kasilinganan, naglanog-lanog na naminaw ninyo itong programa karong tak na maayong hapon. May hapon sab sa tanang kabaib sa tudya sa may Purok Dos, Barangay Gabi sa Sinahon Family, Kuya Arnel Sinahon, Baisak Family. O siyempre kang boss, kang boss Rico Kiamco dia sa may Barangay Alegria, maayong hapon o may pagpaminaw. May hapon sab sa mga ka-vibes na to dito sa may Barangay Syukon, Parts Jurel Osol Villason, maayong hapon na Parts. Toy Toy Underground, maayong hapon Marvin Ladika Kukamas. Ugkang Chacha ang yahang wife, maayong hapon Uncle Albert Acido, Uncle Florence Villason Jr., Kang Robert Ayok Acido, Uncle Lorito Bambam Oliveros, maayong hapon Kang Dundun Bibura sa Nuilan Bimbim Pagal Store, Marvin ang Chacha Sari-Sari Store. May hapon sab kang Nanay Buging ug kang Tatay Rudy nga Priminti na Minaw. Ini nga tuwang programa dinhi sa FMR 96.7 FM na Bunturan, Davao di Oro. Dagang salamat kaninyong tanan, kapamilya ka vibes, sa inyong way puas nga pagpaminaw sa tanang mga programa nato dinhi sa FMR 96.7 FM na Bunturan, Davao di Oro. Og wa nagita igong oras ka pamilya ka vibes, hanton og mang adlawa sa susamang oras og istasyon sa programang FMR Favorite Mix of Rock. Sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel GR Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Cole Herb Zamora Apsay og SB Member Uriel Zamora Apsay. Sa ngalan sab sa tong Station Manager Jason Urbuda. Og sa itong mga kaubanan tulik, Surusales og Gisa Adorna. O kininyong bus kay Galas, kahanginan, kapamilya, kabayans. Budoy Pats, manamilit og muingon. Ang pinta kanunay og dalaygo ng Diyos. Bye-bye!
1: Favorite mix of rock.

mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang kayo sa pagpapaabot ng inyong mga katanungan. Ha? Sa susunod na minuto ay babasahin na po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Sa mga gusto pang humabot sa inyong mga katanungan, patuloy lamang po kayo sa pagpapaabot po sa ating Makabuhay Hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. 8-1-4-3-4. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Share ko lang po. Dati po, grabe po ang sakit ng tagiliran ko at likod ko dahil sa kidney stones. Parang tinutusok lagi araw-araw. Pinayuhan po ako ng doktor na uminom po ng maraming tubig pero hindi pa rin po nawawala. Nang sinubukan ko po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, after 3 months, lumiit ang bato at gumaan ang pakiramdam ko. Hindi na rin po madalas ang pananakit. Marjorie from Digo City. Wow, that's a great experience, no? You know what? Ang kidney stones ay nabubuo kapag sobra ang mineral deposits gaya po ng calcium at uric acid. Alam niyo po mga kamakabuhay, kaya naging epektibo sa kanyang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Dahil sa mga key ingredients po nito from sambong at lagundi, sa kapsula mismo na natural diuretic, tumutulong ito na ma-flush ang mga excess minerals. Serpentina at oregano na may anti-inflammatory at antibacterial na para maiwasan ang infection habang lumalabas ito sa bato. Dinagdag pa niya ang EXL Makabuhay Black Coffee na may psyllium husk na tumutulong sa detoxification at bowel movement para mas mabilis na maalis ang waste products. Sa mga ganito health cases, no? Magsimula kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 3 times a day bago po kumain, and of course EXL Makabuhay Black Coffee once a day, once a day. Just keep it up po, Miss Marjorie, and of course congratulations. Kung makikita po natin mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi lamang para sa isang kondisyon, kundi isang holistic na tumutulong sa puso, sa bato, sa prostate at baga dahil sa synergy ng herbal ingredients na scientifically proven para sa wellness. Malaga na hindi lang tayo na nakafocus sa pagpapagaling ng sakit, kundi sa pangangalaga ng ating kalusugan bago pa lumala ang kondisyon. Tandaan po natin, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi lamang para sa mga may sakit. Pang-araw-araw din ito, proteksyon para sa mas malakas at malusog na pangangatawan. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig sa ating programa, at bago po tayo magtatapos, gusto ko po sanang mag-iwan po sa inyo ng mga ilang salita na sanay magbibigay ito ng inspirasyon na ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa ating katawan. Kasama rin dito ang pangangalaga sa ating isip at kaluluwa. Kaya naman, alagaan po natin ang ating sarili, hindi lang physically, kundi pati na rin emotionally at spiritually. Always remember that health is the greatest gift and contentment is the greatest wealth. Faithfulness is the best relationship. Ang health ay isang yaman na hindi natin dapat kalimutan. Sometimes, we focus too much on the things around us, but the real treasure is the gift of healthy body and peace of mind. Kaya maglaan po tayo ng oras para sa ating sarili. Mag-i-resisyo, mag-relax at magpasalamat sa mga biyayang natatamo natin araw-araw. At syempre, sa lahat ng ginagawa natin, huwag nating kalimutan na si Lord ang sentro ng ating buhay. Sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Kundi pati na rin sa ating journey towards a better health. Lagi natin tandaan na may lakas tayo mula sa Kanya. Sana po'y ma-realize po natin ang true wellness hindi lang sa isang destination, kundi isang lifestyle. Araw-araw ang pagpili ng health, love, and faith. Kaya kahit sa mga maliliit na steps, tuloy lamang sa pagpapabuti ng katawan, isip at kaluluwa. Isipin mo na lang, ang pag-aalaga sa sarili ay pagmamahal din po sa ating pumay kapal. At yun ang pinakamahalagang hakbang. So let's move forward with faith, gratitude, and healthy heart. This is Dr. Glenn Sonico. Remember always, you are beautifully made and God is you every step of the way. Keep shining and stay healthy dito po sa EXL Makabuhay.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
6: Makabuhay day, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Baleleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule User. May buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong Sukil Butika.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: This song is brought to you by
3: Mayor Manuel J. Zamora.
4: 96.7 FM Madabaw di Oro.
0: Arangkada! Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
5: Arangkada! Ang tatlong bagyo. Isa rito ang nagpapalakas na sa habagat. Kaya extra ingat mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
6: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol 630 at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Herdaez at ito ang
5: Arangkada Balita!
7: Kinakabahan kami. Kasi baka tumaas yung baha, makuryente kami sa loob, malunod kami sa loob.
6: Iba't ibang lugar sa Metro Manila muli nakaranas ng malawakang pagbaha dahil sa habagat. Mga residente puspusan ang paglilinis sa mga basurang iniwan ng baha. Department of Health nagbabala sa posibleng pagtaas ng kaso ng leptospirosis dahil sa baha. Magkalibin na ikakasal na sana sa Cebu City, patay sa aksidente. Academic pressure, isa sa tinitingnang dahilan sa pamamaril ng menor de edad na sospek sa Zamboanga. At House Prosecution, hindi idadaan sa shortcut ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng mga suspension at delay.
5: Puspusan ang paglilinis ng mga residente sa iba't ibang lugar sa Metro Manila matapos magkalat ang mga basura dahil sa malawakang pagbaha. At live mula sa Malabon, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
8: Yes, Nina, magdamag ng umulan sa malaking bahagi ng Metro Manila at mga karating na probinsya. Kaya ang resulta niyan ay mga pagbaha ulit na bumunga dito sa mga taga-Metro Manila. Pero ngayong ang humupa na o tumigil na yung mga pagulan, ibang problema naman ang kinakaharap nila dahil nandyan yung basura at yung ibang lugar naman ay pahirapan yung paghupa ng baha sa kanilang mga lugar.
9: Kahit na mainang

0: Ulan lamang, tinatablan na agad ng pangamba si Catherine dahil sa isang kisap mataumano, kayang tumaas ng baha sa kanilang lugar sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Nitong nakaraang mga malalakas na pag-ulan, tinangay umano ang mga lamesa niya sa first floor ng kanilang bahay. Ginagamit pa naman daw niya ito sa kanyang tindahan.
1: Ay, kinakabahan kami.
2: Kasi
1: baka tumaas yung baha, makuryente kami sa loob, malunod kami sa loob. Sana naman mabigyan kami ng suporta dito, kahit bigas, kasi nagugutom kami.
0: Matapos ang malawakang pagbaha noong Lunes, muling hinamon ng magdamag na ulan na may kasamang baha ang mga residente ng Don Pepe Corner Maria Clara Street sa Barangay Santo Domingo, Quezon City. Hapon na nang humupa ang baha sa lugar, pero problema pa rin ang bumungad sa kanila. Tambak na basura kasi ang kumalat sa mga kalsada. Sa kahabaan naman ng NS Amoranto Corner Don Jose, naabutan ng PRTV News na nagdedeklaging na ang mga tauhan ng LGU kaninang tanghali. Kasama kasi ang kalsadang ito sa inabot ng hanggang bewang na baha kaninang umaga. Sa gitna yan ng pabugso-bugsong ulan sa Quezon City. May ilan ding bahagi na lungsod na inabot ng lagpas taong baha matapos ang magdamag ang pag-ulan. Mabilis din itong humupa ngayong hapon. Sa Maynila naman, gutter dip din ang naging baha sa GK Road sa May Baseco. Pahirapan ang pagdaan sa lugar ng mga maliliit na sasakyan. Nagkaroon din ang baha sa May Roas Boulevard Corner Service Road. Naging passable naman ito para sa lahat ng mga motorista. Naitala rin ng Manila City DRRMO ang gutter dip din na baha sa bahagi ng parking lot ng San Lazaro Hospital. Gaya sa ibang lugar sa QC, ay humupa rin ang baha sa Maynila matapos ang pag-uulan. Pero sa Malabon, kahit tumigil na ang ulan, ganito pa rin ang itsura. Halos tuhod pa rin kasi ang taas ng baha sa F. Sibilia Road na isa rin sa mga dinadaanan ng mga motorista. Lakasan lang ng loob ang labanan dahil kahit ang mga e-bike, abay, nilulusong ang baha.
3: Ninya, sa mga oras na ito ay wala nang ulan dito sa bahagi ng Malabon at sa ibang parte pa ng Metro Manila. Pero kung nakikita mo sa aking likuran, itong bahagi ng F. Sibilia Road, ito yung isa sa mga kalsada patungo doon sa City Hall ng Malabon. Eh, makikita nyo, ay talaga namang pahirapan pa rin sa mga maliliit na motorista ang pagdaan dito dahil gutter deep pa rin yung baha. Sabi ng ilang mga residente na malapit dito sa lugar ay halos mag-iisang buwan na nga ganito at hindi nila nakikita lupa sa bahagi na ito ng Malabon dahil nga sunod-sunod yung mga pag-ulan. Simula nung nagsimula yung malalakas na pag-ulan nung nakaraan pang buwan ay hindi na nila ulit nakitang natuyo itong bahagi ng F. Sibilia. Ninya?
4: So hindi lang pala yung mga pag-ulan itong mga nakaraang araw ang rason kung bakit baha dyan, ano? JM, sabi mo mag-iisang buwan na na ganyan ang senaryo dyan sa Malabon. And talagang ang Malabon, ano rin eh, talagang kilala na bahain na lugar, ano? Ano raw ba ang ginagawa nila dyan para naman kahit papano ay masolusyonan finally itong ganitong problema?
3: Ninyan, sa ngayon nga ay ang ginagawa ng MMDA, kadwilang ito sa mga tinututukan ngayon ng pamahalaan, especially ang MMDA, ay nagsasagawa sila ng mga pumping para naman kahit papano ay mabawasan. Pero kasi ang problema ninya, kahit may ginagawang solusyon itong MMDA, itong lokal na pamahalaan dito sa lugar na ito, sa F. Sibilia, ay dahil nga sunod-sunod yung ulan itong mga nakaraang linggo, ay nadadagdagan pa rin yung baha dito. Actually, nung Lunes nga, kung saan talaga namang sobrang lakas ng ulan at tuloy-tuloy nung tanghali ng Lunes, ay umabot pa ng hanggang bewang yung baha dito sa lugar na ito at bumaba lamang daw ng mga bandang hanggang tuhod. Pero yun nga, hanggang ngayon nga, pahirapan pa rin yung pagtuyo dito sa lugar na ito. At mayroon pang ilang lugar ninya dito sa Malabon na baha pa rin. Siguro mga tatlong lugar pa yung mga tinututukan ngayon ng lokal ng pamahalaan ng Malabon. Ninya.
4: Okay, ingat.

0: pesos na ang halaga ng pinsala sa imprastruktura dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Halos 2,000 bahay ang naitalang nasira. 1.4 billion pesos naman ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Sa ngayon, higit 42,000 individuals pa ang namamalagi sa mga evacuation center o katumbas ng 12,000 pamilya. Ayon sa NDRRMC, 5.3 na milyong katao ang apektado sa Regions 1 to 5, Calabar Zone, Cordillera Administrative Region, NCR at Mimaropa. Katumbas naman yan ang higit 1.5 milyon na pamilya. Dahil sa lakas ng bagyo at habagat, nagdulot ito ng pagkamatay sa 27 tao. Karamihan ay mula sa Benguet dahil sa landslide. 17 ang nagtamo ng sugat at patuloy na nagpapagaling, habang isa ang patuloy na hinahanap sa Batangas. Ayon sa NDRRMC, higit 700 million pesos na tulong na ang kanilang naipamahagi sa mga apektado. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Dahil sa walang humpay na ulan, binaharin ngayong araw ang ilang lugar dyan sa Bataan at Zambales at rescue operation inilatag. May umaarangkad ng balita si Rod Izon.
2: Lumubog sa baha ang ilang pangunahing lansangan sa bayan ng Maribelas, Bataan patungo sa Industrial Zone Freeport Area of Bataan. Sa ulat ng lokal na pamahalaan, bumaha sa ilang bahagi ng Roman Superhighway, partikular sa Barangay Kabkaben at Barangay Townsite sa Maribelas Town. Naglalatag na rin ng rescue operation ang MDRRMO Maribelas sa Barangay Townsite dahil sa biglaang pagtaas ng baha. Pinapayuhan ang publiko na iwasan muna ang mga binahang kalsada, lalo na ang mga light vehicles. Sa Hermosa, Bataan, hindi pa rin passable ang Barangay Kataning portion ng Bataan National Road habang malalim na rin ang baha sa bahagi ng Barangay Mabuko. Sa Barangay Almasen, na tatlong talampakan ng baha ay namahagi naman ng food packs, ang Bataan Police gamit ang mga bangka. Ang MDRRMO Samal, Bataan ay naglalatag na rin ngayon ng rescue operation sa mga lugar na lubog na sa tubig. Sa Zambales, sa report ni Police Colonel Benjamin Ariola, hindi ngayon passable sa mga light vehicles ang kahabaan ng lansangan ng Barangay Binuklutan o Longapo Bugalyon Road sa Botolan, Zambales. Hindi rin passable sa mga sasakyan ang daang patungo sa Barangay Santa Fe sa San Marcelino, Zambales. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Izon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Hinihimok ng Department of Health ang lahat ng mga lumulusong sa baha na agad magpagamot para maiwasan ang pagkakaroon ng leptospirosis. Babala ng DOH, maaring makamatay ang leptospirosis, ngunit may iwasan kung maagang magagamot. Mula Enero hanggang Agosto 8 ngayong taon, nakapagtala ang DOH ng mahigit 3,400 kaso ng leptospirosis sa buong bansa. Higit 200 dito ang namatay. Ayon pa sa mga eksperto, hindi lang ang mga taong may sugat ang maaaring makakuha ng sakit dahil pwede rin itong pumasok sa mga mucous membrane ng katawan katulad ng bibig at mata. Pinapayuhan ng DOH ang publiko na kumonsulta agad sa doktor sa loob ng 24 hanggang 72 oras pagkatapos ng exposure sa baha.
1: Patay ang magka-live-in sa Cebu City matapos na maaksidente ang sinasakyan nilang motor. Yan ang umaarangkad ng balita ni Clark Pasuit.
4: Kita sa CCTV footage na ito ang matarik at kurbadang daan sa Barangay Busay, Cebu City. Makikita ang isang itim na SUV paakyat sa matarik na daan nang biglang sumulpot ang isang motorsiklo na mabilis ang takbo pababa. Tumama ito sa gutter. Sa lakas ng impact, tumilapon ang mga sakay nito. Kinilala ang biktimang sina John Mike at ang girlfriend niyang si Rose Ann. Sa initial na investigasyon ng mga otoridad, papunta sana sa Trans Central Highway ang mga biktima nang mangyari ang insidente. Pagdating nila sa padalis-dis na bahagi ng kalsada, nawala ng kontrol ang rider kaya't bumangga sa gutter. Agad na dinala sa ospital ang mga biktima, ngunit idiniklara rin silang dead on arrival. Ayon sa mga kaanak ng biktima, ikakasal na sana ang dalawa sa susunod na buwan. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.

0: Tatlong bagyo ang binabantayan ng pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ang Tropical Depression Neneng na minomonitor sa loob ng bansa sa layong 430 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Nasa halos 900 kilometers west of extreme northern Luzon naman ang Tropical Depression na nasa labas pa ng PAR. Habang nasa 3,000 kilometers naman silangan ng bansa ang bagyong may international name na Saudel. Pero habagat pa rin ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Davao Region. Walang direktang epekto sa bansa ang mga bagyo pero pinapalakas ng Neneng ang habagat lalo na sa western portion ng Central Luzon. Hindi ito inaasahang magla-landfall kaya walang nakataas na wind signal. Mananatiling tropical depression ang bagyong Neneng sa susunod na 24 na oras bago humina sa Biyernes habang papalapit ng Taiwan.
1: Senate Impeachment Court spokesperson, binueltahan ang ilang issue sa impeachment trial.
0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
2: Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
3: Sama na kaya natin sa kulitan natin.
2: Kasama si Maan Makapagal,
4: Yes, Dieters,
2: at Sandro Ochona.
3: Siyempre.
2: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Academic pressure ang isa sa tinitingnan dahilan ng pamamaril ng isang estudyante sa Ateneo de Zamboanga University. Yan ang umaarangkan ng balita ni Noreen Igonia.
3: Idineklara ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga City na Day of Mourning ngayong araw, Agosto 19 sa lungsod. Ito ay matapos ang pagkasawi ng dalawang estudyante sa Ateneo de Zamboanga University dahil sa pamamaril na nangyari alas 7:45 ng umaga kahapon, Agosto 18. Kanselado din ang klase sa lahat ng antas ng mga paaralan sa lungsod bilang pakikiisa nila sa pagdadalamhati ng pamilya ng mga nasawi, mga nasugatan at nadamay sa pangyayari at sa buong komunidad.
4: To ensure that the safety and well-being of our students and our community remain our highest priority. As a solemn expression of our collective grief and respect for the life lost changes at all levels in all public and private academic institutions in Zamboanga City, are suspended on Wednesday, August 19, 2026. We shall be observed as a day of mourning.
3: Sa isang panayam ng isang media outlet kay Mayor Kimer Olaso, sinabi niyang isa sa posibleng motibo ng namaril ay ang academic pressure dahil siya ang palaging nanguna sa kanilang klase, ngunit bahagyang bumaba ang kanyang grado. May pinagdadaanan din umano itong depresyon na posibleng nagtulak sa kanyang gawin ang pamamaril. Target niya din umano ang isa sa kanyang mga guro na di natamaan ng kanyang barilin. Kahapon, pinairal ng Bureau of Customs ang suspension sa ama ng suspect na isang district commander.
5: Siyempre yung tauhan ng Bureau of Customs, si Lieutenant Lars, mahusay naman na official yan. Kaya lang, kinakailangan ko suspindihin talaga at tanggalin muna siya sa kanyang posisyon upang magkaroon tayo na talagang malinaw na investigasyon kung hanggang saan ang pananagutan niya.
3: Bagamat nagluluksa ang akademya, nangako naman ang presidente ng ADZO na makipagtulungan sila sa isinagawang investigasyon ng mga otoridad.
6: The university is fully cooperating with law enforcement and the proper authorities as they continue their investigation. We know that there are many questions that all of us understandably want answered. We ask for your patience. We ask for your patience as the facts are carefully established.
3: Sa ngayon ay nasa maayos na kalagayan na ang siyam na sugatan habang patuloy na ginagamot sa ospital. Bumisita na rin sa DepEd Secretary Sunny Angara sa Zamboanga City at nakipagpulong sa mga opisyalis ng lungsod at ng paaralan hinggil sa nangyaring insidente. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Sa puntong ito, makakausap natin si Dr. Randy De Llosa. Siya po ay isang psychiatrist at clinical psychologist. Magandang hapon, Dr. Randy.
8: Good morning. Good afternoon, Ninya. Thank you for inviting me.
7: Thank you, Doc, for coming on the show kahit Zoom. Alam namin maulan sa labas, pero talagang kailangan naming ma-process kahit tayo na wala doon sa lugar, matinding shock at takot ang dala ng nangyari dyan sa Ateneo de Zamboanga. Paano po dapat i-process ito muna ng publiko at ng mga estudyante ang ganitong bigla ang trauma?
8: Okay, so unang-una, yung comment ko ay we have to stop making simplistic attributions kung bakit nangyari ang ganito. Because some of the attributions we say are almost laughable. Mm. Okay? Like kung sabihin natin nangyari ito dahil sa stress, pressure, lahat naman ng estudyante nakakaranas ng stress and pressure. Mm. Di ba? Or something else. So it's very important that we postpone, you know, giving attributions or causes. Kasi, I always say this, wala naman talagang isang cause, ang daming causes. Okay? Kung basehan natin ang research, there are indicators kung saan galing ito. So number one, usually may grievance yung bata. Okay? May galit. Puot na tinatago. Pangalawa, access to weapons is another factor. Number three, exposure to past shooting incidents in school. Tapos siguro, na-fascinate siya. And lastly, yung merong leakage, ibig sabihin, nagsabi na siya sa ibang tao, pero walang pumansin. Tuloy, hindi na-report. These are better, multifactorial causes or correlations to what happened.
7: You're right, and yun nga, mahirap maging simplistic about it na meron pang nagsasabi dahil naglalaro ng video game, kaya niya to nagawa. Eh marami naman naglalaro rin ng video game. For example, Roblox, di ba? At may iba, kanina narinig natin yung report na dahil raw sa pressure sa eskwelahan. Marami rin namang nape-pressure sa eskwelahan. At yung grievance, yon isa yon sa mga tinitingnan na na sinasabing may grievance siya or masama ang loob or galit ba sa teacher. Perhaps nagbigay sa kanya ng mas mababang grado at hindi siya sanay doon, di ba? Itong mga iba't ibang factors po na ito, siguro contributes to what? Can you give us a context on how something like this can happen?
8: Well, Ninja, I also want to say kasi, if we just give simplistic attributions, no, then everyone can do the same thing. And then it would be easier to excuse them. So the next time we'll hear, nabully, may mental health issue, na-depressed, kaya siya nag-shoot. And then it becomes acceptable? No, it's not like that. In fact, what this guy did is abnormal. Okay? It is out of the ordinary. In fact, totally unordinary.
7: Mm-hmm.
8: Okay? So, how do we process it? One thing is that we have to stop people somehow from reposting the videos. Okay, that's one. Because every time, because yung video na yan is like a trophy. It's like a trophy for the shooter. And then, it was live streamed. Ang ibig sabihin nito, it implies that there is a following. Meron siyang following. Can you imagine, this guy becomes a sort of hero or martyr. Kasi after doing something that they couldn't do, he analyzes himself. And it's a terrible thing. As much as possible, we don't repost the videos. Pangalawa, we stop talking about this guy. Okay, to prevent making him a hero or a martyr, an idol. And then we focus on the victims and how to fix things. And especially how to prevent. I think that's the better focus.
7: Opo. But also we heard the mayor, I think, say that he's also a victim, the shooter. And can you explain, Doc, yung sinasabi niyo, why is he being idolized? Why is he a hero? Kasi for a lot of us, what? Hindi namin makomprehend yung ganung klase ng pagtingin sa isang ganitong shooter.
8: He's not a hero for us, definitely. He can never be a hero, but he will be a hero for people who already are potential perpetrators.
7: Yes.
8: Okay. Because this guy might come from a community wherein this is a dream for them to do. For instance, merong lumalabas na reports on social media about TCC, True Crimes something. Okay.
7: Ano po yun? Doc, what is that?
8: It's like a syndicate, a group that grooms people. It grooms kids, vulnerable kids, to do violent things.
7: Mm-hmm.
8: Oh, so this guy is an idol or martyr for them.
7: Okay, yun yung sinasabi nga ninyo noon pa. I think it has something to do, correct me if I'm wrong, with NVE. You talked about NVE, how do you pronounce it? Nihilistic, violent extremism, Dr. Diosa.
8: Yes, NVE is nihilistic, violent extremism. And we understand very quickly or very easily violence and extremism. But there's this component called nihilism. And ang nihilism, ang ibig sabihin, parang wala na silang meaning sa buhay, walang purpose in life. Okay? And so, if they have no purpose or meaning in life, what's life to them? They can take their own and they can take the lives of others.
7: And Doc, but with regard to this kid...
8: These people could take advantage.
7: Yes. And yun nga yung sinasabi, yung mga groomers, hindi ho ba? They groom these vulnerable kids to make them do the worst, di ba? Katulad nga ng killing others and even sarili nila, no? But for example, in this case, if you're saying that wala na siyang purpose or meaning sa buhay, parang ito po, iba siya dun sa Tacloban incident eh, na parang yun, parang mas walang purpose. Ito parang dahil sa pressure sa eskwelahan. Kumbaga, para sa kanya malaking bagay yung grades, for example. At noong, let's say, hindi natin alam yung circumstances, ano? Kung school pressure yan at may grievance sa isang teacher, di para sa kanya, ang purpose niya ay grades. Parang ganun, may purpose naman siya. Kaso, na-trigger siya na gawin ng ganitong klase ng karumal-dumal na krimen.
8: Minya, thank you for bringing that up. Now, the myth is broken na students, good students, intelligent students cannot do such things. Now, we have proven that no matter how good the reputation of the kid is, no matter na consistent honor student siya, vulnerable pa rin sila. Okay? Especially to groomers because yun ang trabaho nila eh. This is their expertise. So now we have to be careful and monitor our kids because they can be targets really of these syndicates.
7: Yes. And from a psychiatric standpoint, Doc, ano ang nagtutulak sa isang minor para magawa ang ganito? Ito ba ay isa lang isolated na violent act or sintomas ang mas malaking, let's say, a mental health crisis among our youth? Doc?
8: I think if it's NVE, nihilistic violent extremism, I think it's a matter of syndicates taking advantage of the vulnerability of kids. So ito yung trip nila and they cannot afford to manipulate, so they do it. Okay.
7: Apa.
8: Pero about now, is it an isolated event? I think it's a growing community. And yun ang nakakatakot. It's a growing community. And Minya, this is kind of scary. We talk about copycat suicides. Copycat shootings.
7: Mm-mm.
8: And from research, we now know that copycat shootings happen the weeks immediately after a fresh event. So, and that's the scary thing. So now we have to monitor because things like this might happen even more frequently in the coming weeks.
7: Yes, yes. Actually, yun nga po, kahit na sabihin natin na we hope and pray na wala na sanang ganito at ito na yung last. But unfortunately, no, from what the other countries have also experienced and even us here in the Philippines, ba after Tacloban, eto na, kailangan talagang maging mapagmatsyag ang ating, ang magulang, ang paaralan, at iba pa at otoridad, no, even our mga kapulisan, di ba? Para mas matulungan po kami, no, yung mga ordinaryong tao na hindi naman talaga maalam sa psychiatry or psychology, ano po ba yung mga red flags o pagbabago sa ugali ng isang kabataan na na dapat hindi ipagwalang bahala ng pamilya o ng eskwelahan?
8: Unang-una, kapag may sinabi siyang medyo gaganti siya.
7: Mm-hmm.
8: Okay? Pagganti. Pangalawa, meron siyang fascination about, you know, guns or violent activities. Pangatlo, merong fascination about previous shootings. And number four, kung meron siyang galit.
7: So talagang importante yung open lines of communication, no, sa ating mga anak, which is really very challenging, no, para sa mga magulang. Pero kaya yun nga, bilang panghuling question ko na lang po, paano ba dapat buksan ng magulang ngayon ang usapin tungkol sa trahedyang ito sa kanilang mga anak? Lalong-lalo na po yung may mga maliliit na anak. At ano ang sasagutin natin kapag nagtanong sila ng ligtas pa ba ako sa school?
8: Nidia, these are questions even psychologists won't be able to answer now. Okay? Because everything is going so fast and we don't really know what to answer or what to say.
7: Mm-hmm.
8: Pero you know, something safe, no? It's just asking them how they are.
7: Mm-hmm.
8: You've heard of yung shooting incident. What are your thoughts about it? Ano yung nafe-feel mo?
7: Mm-hmm.
8: You know? Siguro yung reassurance that the parents will always be there.
7: Mm-hmm. Mm-hmm.
8: I think that's the best thing now. And I also like to add something about schools, okay, uh-huh, before we end. I think the schools need to do more than just inspecting bags.
7: Mm-hmm.
8: I think now they need to, you know, level up, particularly with body scanners, x-ray machines,
7: mm-hmm,
8: things like those.
7: Mm-mm.
8: Because now, we know that nowhere is safe.
7: Opo. Yun nga po ang nakakalungkot, ano? At lahat ito ay kailangang pag-usapan kahit mahirap. At maraming salamat sa inyong expertise at marami ho kaming natutunan muli sa inyo. Maraming salamat sa inyong panahon, Dr. Randy De Llosa. Samantala, patuloy na pinaiigting ng pamahalaan ang school safety sa bansa kasunod ng nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga na ikinamatay ng 2 estudyante. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
1: Pwedeng mag-zoom. Kung hindi safe, suspended.
9: Patuloy na nakikipag-ugnayan ng mga ahensya ng gobyerno para mapanatili ang kaligtasan ng mga estudyante at school personnels. Kasunod ito ng mga insidente ng karaasan sa mga paaralan.
1: Inatasan na po ng Pangulo ang DepEd na magsagawa ng nationwide school safety audit. Na i-present na rin po sa Pangulo ang results at mga ginagawa ng DepEd tulad ng bag inspection, paglalagay ng metal detectors at CCTV, at pagdagdag ng security guards lalo na sa malalaking schools.
9: Magkakaroon din ng DepEd ng nationwide school safety drill sa August 25 para sa kahandaan ng mga paaralan. Nakikipag-ugnayan naman ang PNP sa DepEd, DILG, LGUs at mga paaralan para matiyak ang seguridad ng mga estudyante at school communities. Ongoing din ang monitoring at assessment ng PNP sa mga paaralan. Samantala, hiniling naman ng Presidential Communications Office na maging maingat sa pagbabalita ng mga insidenteng kinasasangkutan ng mga menor de edad. Samantala, sinagot ni Jose Castro ang pahayag ng ACT Teachers Party List na wala sa lugar ang paninisi niya sa mga guro. Wala raw siyang sinisisi at nauunawaan niya kung saan nanggagaling ang mga guro. Aniya, nagpapaalala lamang siya na malaki ang gampanin ng mga guro bilang pangalawang magulang ng mga mag-aaral. Dagdag pa niya na may ilan kasing mga guro na hindi nagsilbing magandang modelo sa mga kabataan. Ipinakita ng Palace Press Officer ang ilan sa mga gumugulong na investigasyon na may kaugnayan sa mga mag-aaral sa Davao City at isang guro. Dapat aniya ang humingi ng paumanhin na nagbigay ng maling konteksto sa binitawan niyang pahayag.
1: Sa ACT Teachers Party List, hindi po ito paninisi. Sana ilagay po natin sa tamang konteksto ang aking sinabi. Hindi ito pag-atake sa mga guro. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa niyo guro. Paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala. Tinitingala bilang tagapagturo na magandang kaugalian sa ating mga kabataan.
9: Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Kinumpirma ng DILG na hindi dumaan sa inspeksyon ng school security ang junior high school student na namaril sa Ateneo de Zamboanga University. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda.
10: Dalawang baril ang naipuslit kahapon sa Ateneo de Zamboanga University ng junior high school student na namaril ng kapwa niya mag-aaral. Sabi ng Department of the Interior and Local Government, hindi dumaan sa pagkapkap na mga gwardya ng eskwelahan ang mag-aaral, kaya nadala ito sa loob ng paaralan.
11: Yung sistema po sa Ateneo ay basta sa gate ka pumapasok ng pedestrian ay titignan yung bagbok. Yung bata po ay sumakay sa kotse ng kanyang ama at hinatid siya at hindi na po kinakapkap at hindi titignan basta sumakay sa kotse. Yung bata po ay dumiretso, bumaba sa basement. Kailangan na lang palitan yung protocol kasi yung protocol nila, lahat ng mga private schools, pag kotse dumadaan, hindi na titignan.
10: Lumalabas rin daw na ang ama ng estudyanteng namaril ay iniwanan ng kanyang baril sa loob ng sasakyan. Isa daw itong kapabayaan bilang law enforcement personnel na may naka-issue na baril.
11: Ang penalty ng paggamit ng legal guns kung kinuha lang ng bata at kinuha ng bata ang baril sa magulang o sa guardian, ang penalty ay reckless imprudence lamang. Walang penalty ang may hawak ng baril. I call upon Congress to review the laws on loose firearms. 98% of gun crimes are committed with loose firearms. The Robin Padilla Law, which extinguished culpability and made it a bailable offense, has led to a surge of crime precisely because loose firearms is a bailable offense.
10: Kasama naman sa isa sa ilalim sa investigasyon ang mga gadget ng estudyante. Pero ayon kay Rimulya, posibleng malaki ang naging impluensya ng online game sa estudyante.
11: Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat. It is the chat group that is beside it. Doon nagkakaroon ng biyuan. Doon nagkakaroon ng radicalization.
10: Dagdag pa ng kalihim, panahon na daw para tignan ng mga mambabatas ang pag-regulate sa mga first-person shooting games sa bansa. Kasama rin sa ginawa ng junior high school student ay ang pag-livestream sa isang website na ang tawag ay Watch People Die. Iimbestigahan rin ito ng PNP para makompleto ang detalye. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Hinamon ng House Prosecution Panel si Vice President Sara Duterte na unahin muna ang transparency sa kanyang tanggapan bago manawagan ang accountability sa ibang ahensya ng gobyerno. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
12: If you want transparency, you should start with yourself.
13: Ito ang buwelta ng House Prosecution kay Vice President Sara Duterte matapos siyang manawagan ng transparency at accountability sa lahat ng sangay at opisyal ng gobyerno. Ayon kay Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan, tila nililihis ng Vice Presidente ang atensyon mula sa mga isyong lumilitaw sa impeachment trial.
12: Sinasabi na naman niya na ito na naman ang issue ng flood control. Sana naman ang presidente in terms of this. Ang tanong natin, where is the vice president in all of this? No?
13: Kung transparency ang pag-uusapan, dapat muna umanong ipaliwanag ni Duterte kung paano ginamit ang pondo ng Office of the Vice President. Noong 2023, nakatanggap umano ang OVP ng 2.3 billion pesos na appropriation. Sa impeachment trial, kabilang sa sinusuri ng prosecution, ang paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng OVP at Department of Education. Samantala, isinangkot din ang prosekusyon ng mga biyahe ni VP Sara abroad sa usapin ng transparency. Kung personal funds umano ang ginamit ng bise sa kanyang mga foreign trip, hinamon siya ni Kapuna na ipaliwanag kung saan nanggaling ang perang ito.
12: How do you explain your personal funds if it is stated in your SALN kung ano ang sweldo niyo, ano ang businesses ng asawa ninyo? E saan nang gagaling yung personal funds na ginagastos mo para sa mga travels mo?
13: Ayon kay dating Surigao del Norte Congressman Ace Barbers, sakop din ng transparency ang mga biyahe at operasyon ng OVP.
14: Transparency applies to all aspects of governance. Eh, kung kasama dyan yung paalis-alis mo sa bansa, so kung saan ka napupunta, kasama po yan. Kailangan nakikita ng taong bayan saan napupunta ang ating pondong ginagamit dito.
13: Para sa House Prosecution, hindi lamang dapat hinihingi sa ibang opisyal ang transparency. Dapat magsimula ito mismo sa isang opisyal na humaharap ngayon sa impeachment trial. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Suspendido man ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tuloy ang talakayan po natin sa nalalapit na 17th araw ng pagdinig. Makausap po natin si Attorney Enrique de la Cruz, Dean ng Baliwag University College of Law. Magandang gabi po, Attorney, at welcome po sa Arangkada Balita.
15: Magandang gabi rin po at sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay.
2: Apo, eh, Attorney, paano ba yan? Eh, dalawang araw na ang delay dito po sa ating impeachment trials na pinapanood po ng buong bayan. Eh, ano po ba magiging epekto nito? Dalawang araw po yan, medyo matagal yan.
15: Ang epekto niyan ay magkakaroon din ng delay sa presentation of evidence. Kasi may mga schedule na yan kada araw, may mga sinampina na testigo. At kada isang araw na walang pagdinig, mapapatong-patong no yung mga maiipon na dapat ipresenta. Nasa portion pa lang tayo ng presentation ng prosecution's evidence. Wala pa tayo dun sa defense evidence. So magkakaroon talaga ng delay ang paglilitis.
2: Mm-hmm. So, Attorney, so ibig sabihin po ba nito, no? Eh, maaaring madagdagan itong hearing days. So, sinasabi yung prosecution daw or even the defense team, eh baka nagkakaroon ng delay in tactics. So, ano tingin niyo po dito? Madadagdagan pa ang mga araw na ating babantayan?
15: Discretion naman yan ng impeachment court, ng presiding officer, kung dadagdagan. Pero sa tingin ko, baka susunod din pa rin nila yung original schedule. Mag-a-adjust na lamang siguro ang prosecution at ang defense sa presentation ng kanilang witnesses. So kung apat na testigo, baka gawin dalawa na lang. Malamang, kailangan mag-adjust, babawasan ang testigo.
2: Din, naghain po ng ikalawang perjury complaint si VP Sara kay Ramil Madriaga. Ano po ang magiging epekto nito sa impeachment trial?
15: Yung kasing perjury, karapatan niya ng sinuman noon na naniniwala na siya ay naging biktima ng isang pagsisinungaling under oath, no? Karapatan niya ng Vice President na magsamba ng kaso. Ang epekto nito ay unang-una, yung bigat ng testimonya ni Madriaga, magkakaroon ng pagdududa syempre mula sa mga hukom, no? Dahil ito ay merong kinakaharap na kasong perjury, ibig sabihin ay nagsisinungaling. Nasa pagkasaalang-alang, nasa consideration na ngayon ng impeachment court kung paano nila ititake, no? Kung i-appreciate nila ang statements ni Mr. Madriaga as truth, totoo ba ang sinasabi niya o hindi, ito ba ay bahagi ng kanyang pagsinungaling o hindi. Pero hindi mapipigilan ang pagtistigo ni Mr. Madriaga dahil lamang sa may kaso siya na perjury. So, kumbaga kahit na may kaso ng perjury, tuloy pa rin ang pagtistimonya niya. Depende na lang sa mga hukom kung paano po ito i-appreciate.
2: Mm-mm. Pero dapat nga po ba ipatawag ng prosecution si Madriaga? Kasi sabi rin ng depensa, handa silang ipatawag si Madriaga bilang sa hearing na ito. So kapag nakita na po natin si Madriaga sa loob ng kwarto kung saan sinasagawa itong impeachment trial, ano ang magiging weight nito dito sa ating binabantayang pagdinig?
15: Alam nyo, so far wala pa kasing link no na ebidensya na nagtuturo kay VP Sara na nakinabang doon sa pera o may participasyon siya directly, no? The last witness na nag-testify, sinabing si VP Sara ang nag-utos para ibigay ang pera kay Colonel Achica. So kung magsasalita si Madriaga, siya siguro yung kauna-unahang testigo na magli-link, magdidikit kay VP Sara doon sa mga aligasyon ng anomalya at irregularidad. So mahalaga ang testimonya po ni Madriaga. Kaya I believe ipapatawag talaga siya ng prosecution kasi kulang yung naratibo, kulang yung kwento pag wala yung statement ni Madriaga.
2: At yan nga po, no, ang aabangan po natin din. Ano. Maraming salamat po sa inyong panahon, Attorney Enrique de la Cruz, Dean ng Baliwag University College of Law. Magandang gabi po.
15: Magandang gabi rin po sa inyo.
7: Nilinaw ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongol ang ilang isyung hinaharap ng Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umaarangkad ng balita ni Angela Babad.
16: Totally untrue. Ito ang sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongol patungkol sa ilang ulat na naniligaw o nangungumbid si umano si Presiding Officer Francis Cheese Escudero sa minority senators na sina Senator Jinggoy Estrada, magkapatid na Villar at Senator Loren Legarda para bumoto sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Ito ay patungkol sa 16 na boto na kinakailangan para mapatalsik ang Vice Presidente.
17: I asked the presiding officer na tawalan siya. Sabi niya, talaga lang, tinatanong mo pa yan sa akin. So that is completely untrue po na wala pong ganong mga moves on his part.
16: Sinabi rin ni Tongol na naniindigan si Escudero sa nauna niyang ruling noong July 6, maliban na lamang kung mayroong mag-aakyat nito sa Supreme Court.
17: Hindi na yan marirevisit unless some person goes up to the Supreme Court and alleges grave abuse of discretion resulting to lack or excess of jurisdiction. So as of the moment, walang nangyayaring ganon.
16: Nilinaw din itong goal na sa ilalim ng mga alituntunin ng Senado, maaaring lumabas ang mga senator judges sa gitna ng paglilitis, basta't nasa loob lamang sila ng Senado o jurisdiction ng Senate President. Bilang pagtugon ito sa ilang haka-haka patungkol sa social media post ni Senator Robin Padilla, kung saan makikitang kasama niya sina Senator Christopher Bongo at Senator Mark Villar na nananatili sa Senate lounge habang nagpapatuloy ang paglilitis. Kaugnay nito, nilinaw ni Go na short break lamang ang nasabing pananatili sa lounge at patuloy anya nilang ginagampanan ang kanilang papel bilang senator judges.
18: I was the first one with two others na nandito sa floor. Yung nagpa-picture doon sa lounge. Dumaan po ako. Lumalabas naman kami for pupunta kami sa mga sa comfort room. So nagkataon rin po nandoon si Senator Robin at Senator Mark para patuloy kaming mag-monitor.
16: Samantala, aminado naman si Tongol na meron ng delay sa paglilitis kaya naman tinatalakay na anya ang posibilidad ng pagbabago ng schedule gaya na lamang ng pagdadagdag ng araw o pagpapahaba ng oras ng paglilitis. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Naniniwala ang isang political analyst na may chilling effect sa mga gustong mag-donate sa sinumang kandidato ang pagkakadawit ng private campaign donors sa plunder case ni Senator Rodante Marcoleta. Yan ang umaarangkad ng balita ni Naomi Tiburcio.
19: Warrants of arrest and hold departure order in criminal case E-SB-26-CRM-0018 for plunder.
20: May epekto sa lahat ng mga personalidad na nais mag-donate sa isang kakandidato ang pagkakadawit ng mga negosyanteng nag-donate ng pondo para sa kampanya noon ni Senador Rodante Marcoleta ayon sa political analyst si Professor Antonio Contreras. Dawit kasi sila ngayon sa pagbibigay ng 75 milyong pisong campaign donation habang nakaupo pa si Marcoleta bilang party list representative. Hindi rin kasama ang kanilang donasyon sa Statement of Contributions and Expenditures si Marcoleta.
21: But I'm thinking forward, this has a chilling effect on anyone who'd like to contribute to the campaign. Paano kung gusto mo magbigyan ng pera kahit malang yan ay 10,000, 50,000, tapos biglang hindi na deklara sa SALN as a SOSE? Tapos ginamit sa kampanya. Ay di dapat ikaw pala mag-report, ikaw pa yung makakasuhan ng COMELEC na nag-violate ng campaign law. Lalong manasasaktan ito yung mga walang pera kasi umaasa lang naman sila sa donasyon. Di matatakot lang yun yung mga malalaking mga donors na magbigay ng pera kasi hindi nila kasalanan na hindi nag-file ng SOSE, hindi nila kasalanan na hindi nag-file ng SALN, pero maaari silang madamay.
20: Pero hindi naman inaalis si Contreras ang posibilidad na mayroon ng conspiracy sina Marculeta at mga donors nito para isagawa ang plunder sa pamamagitan ng umano'y ill-gotten wealth.
21: Pwede naman kasing talagang sila ay kasama sa conspiracy na kunyari ay bigyan mo ako ng donasyon pero galing naman sa ibang tao yon.
20: Mm-hmm.
21: Tapos para lang makalusot. Pwede yon. I'm not saying that that's not possible. But it is the burden of proof lies on those who are accusing, therefore the government, because it's a criminal offense.
20: Ako, si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Personal na isinuko sa Land Transportation Office ng celebrity na si Derek Ramsey ang kontrobersyal na supercar na nakapangalan sa kanya. Sa isang press conference, sinabi ni LTO Chief Marcus Lacanilaw na humarap sa LTO si Ramsey kasama ang kaibigang negosyante na si Violago upang tumugon sa inilabas na show cause order laban sa kanila. Kasabay ng pag-surrender sa sasakyan, isinuko rin ni Violago ang kanyang driver's license. Sabi ng LTO Chief, humingi ng dispensa si Violago at inamin ang kanyang pagkakamali sa pagkakabit ng maling plaka na hindi opisyal na galing sa LTO. Ganito man, sabi ng LTO na gugulong pa rin ng investigasyon upang matukoy ang tunay na dahilan ng paggamit ng hindi otorisadong plaka. Muli naman nagpaalala si Lacanilaw sa mga motorista na bawal magkabit ng improvised plate sa mga sasakyan.
7: Balita ang showbiz muna tayo mula kay Jai Ho. Jai!
0: Hello, Miss Nina! At sa lahat ng mga karangkada, matapos ng ilang araw na sunod-sunod, ang patikim kung sino nga ba ang newest ka-lurks trio para sa bagong programa na aabangan sa GTV at GMA Online. Ngayong araw, official nang ipinakilala ang bagong trio na makakasama sa newest Sunday Night Kachismisan, ang ka-lurks trio na sina Ashley Rivera, Bounce Rufo at ang inyo pong lingkod. DJ Jaiho, ang bong chika now na sa Jai Hot Exclusives.
4: Nakapanayam natin sina Baus Rufo at Ashley Rivera matapos ang pictorial para sa bagong show sa GTV at GMA Online, ang Colorworks.
22: Nakakatuwa, of course, sobrang saya ko na basically nagamit ko po ang bunganga ko para kumita ng pera at para makilala ng tao. So, kailangan alagaan ang bunganga ng mabuti.
4: Inalam natin kung paano nagre-ready si Ashley at si Baus para sa bagong proyektong ito na live every Sunday.
23: Siguro yung paghahanda in a way na maging careful din ako sa mga sasabihin ko. Syempre, 'di ba, kasi once na may narinig tayong chismis, hindi naman natin alam kung anong totoong nangyari. So I will try my best to be as, you know, as neutral as possible.
22: So ito na nga ang Colorworks na inyong mapapanood sa GTV 8:30 PM simula September 13. Parang ano to, summary ng lahat ng mga nag-trending, lahat ng pinag-usapan during the week. So para kaming reflection paper.
4: Inalam din natin kay Baus at Ashley kung ano kaya ang pagkakaiba ng show na ito sa ibang mga programa.
23: Merong mga blind item pero syempre iwas kami sa libel.
4: Kamusta naman kaya ang bonding ng newest ka-lurks trio.
23: Si Jai Ho, matagal ko na siyang naka-work as in years ago, like mga more than 10 years na ata. So, matagal na kami magkakilala. Si Baus naman, nakasama ko na rin sa anniversary ng Chicks to Go podcast.
22: So, manood po kayo ng ka-lurks sa GTV starting September 13, 8:30 PM po ito. Kami po ay i-airin ng live. So, anything can happen. So, who knows? That also might be our last episode.
0: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako pong resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Jai Hot Exclusives, balik sa inyo.
7: Maraming salamat and congratulations sa Jai Ho.
0: Congrats! Thank you po. Maraming salamat. Kalurks! Abangan!
7: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
2: Sa ngalan po ni Jack Batalyones, ako naman si Jeffrey Hernandez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na. Arangada Balita.

manawag sa inyo, ha? Ha? Okay, text lang mo dito sa atong number 0970-871-9592. Lord, kumusta ang mga listeners nato sa nagkalain mga lugar? Manginaot ko parahin inyong pagpaminaw o labinosab sa atong mga users sa atong Coffee Corn Gold with Malunggayan Santon. Manghinaot ko, mahigala, nga padayon lang sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay ang Santon, kay aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect, kay mudaghan ang imong pag-ihi, basta maminpin na ninyo ni ang atong Coffee Corn. Mao ni gitawag sa cleansing effect, kay hinluan atong lawas pinaagis pag-ihi, ug dayon regular na pud ang imong pagbawas sa hugaw kada adlaw. Mutpasamot ang imong pong tinaay kanunay mabawasan og hugaw sa matag adlaw. Mo na nga mahinluan gyud sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay ang Santon pinagis pag-ihi og pagbawas sa matag adlaw. Ug maangko na pud nimo ang taas-taas nga paghinanok sa imong pagkatulog sa kantidad lang nga 4 pesos o pinakataas 5 pesos mga higala sa matag timpla. No, ingana na atong Coffee Corn Gold with Malunggay ang Santon. Katung wala pa makatisting, kumutisting mo niini, kinanglan pag-abot sa parmasya, inyo gyud ikumpleto ang pangalan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay ang Santon. Kay basin musipyat mo no pangyon niyo Coffee Corn, no? Nya gusto ninyo ang ato aday niyo matistingan kining Coffee Corn Gold with Malunggay ang Santon. Dili mao ang imong pagsulti, kinanglan ikumpleto gyud. Coffee Corn Gold with Malunggay ang Santon. Ingana mahigala, no, para pagdawat ninyo, paghatag sa taga-parmasya na pagka-silver ang atong pouch sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay ang Santon, niya may pagka-black sa ubos, may pagka-gold yellow, ug dayon na itatak nga 200 grams kay maunay pinakadako sa atong Coffee Corn, ug napoy gagmay nga 110 grams. Makita ninyo ang rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, ug pure organic. Pure organic, mahigala, wala siya chemicals nga sagol. Nagidiha ang mais, mangustin ug malunggay. Ug walay chemicals. Dili na mao ang giingon ni doktor, ha, nga bawal na sa inyo, ha, kung namoy gibati, bawal mo mga pi. Pero kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay ang Santon, kay pure organic man siya, mao na nga dili siya bawal sa mga tao nga mga pi nga naay gibati. Hinon makatabang ni, labi na sa mga high blood, pwede kayo mga piniini mahigala o labi na sa mga tag-as o sugar. Ingat na ka, epektibo sa mga tong Coffee Corn Gold with Malunggay ang Santon. Gawa sa Coffee Corn Gold, pwede sab ninyo nga masulayan ang atong epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Coffee Corn Purple, gitawag ni siya Plus It Herbs mga higala. Ang Coffee Corn Purple aduna kini daghang mga benepisyo kay ang purple corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content. Makatabang sa pag-regulate sa blood pressure usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Duna usab kini daghang sangkap sama sa mangustin ug ashitaba. Makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. Ug dayon nasay dugang nga sagol nga malunggay. Malunggay mahigala gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab nga makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Okay? Ingana mahigala, no? Ug dugang pangasagol mahigala nasay guyabano. Diin makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure ug adunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugang pagid nga sagol mahigala na siya ampalaya ug barley grass. Makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol ug makatabang sa digestive health. Spirulina, nais sa spirulina mahigala makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. O chia seeds mahigala, no? Chia seeds makatabang sa weight management nga imong imanis ang imong timbang din makalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar, dayon matabangan nga normal ang blood pressure sa mga hypertensive, din matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini gitawag nga anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas ug hinanok ang pagkatulog. Mao na testingan ninyo atong Coffee Corn o permintihon ninyo sa matag adlaw atong Coffee Corn Purple with Malunggay ang Santon. P
Pero ayaw ninyo himuag sili mahigala kung ginong balik-balikon kay manguman manggod kay gusto ni pag-inom nila dihan na din ang epekto. Mudagan pa nagduha kaadlaw o tulo kaadlaw. Una ninyo matagamtaman ang epekto ni ini sa atong duha ka klase nga kape nga coffee corn gold with malunggay and santon ug sa atong coffee corn purple with malunggay and santon ug gihapon. Pero kung gusto niyo ipikto dahil mahigala, labi na makatabang sa inyong trabaho sa matag-adlaw, maayo inyong performance sa matag-adlaw, labi na nangamo kita, magpakita gyud kita ka abtik sa atong trabaho. Dili pwede ang luyang lawas mo ni makatabang ni sa inyo ha. Mo ipikto po dahil gikan sa imong pagpangapi, mga 5 minutos, mo ipikto na kini. Kini atong Turbo Max Coffee. Sulayin ninyo ni mahigala. Pero kung first time ninyo pag-inom ni ini sa atong Turbo Max Coffee, first time ninyo ha, tunga lang sa sachet ang inyong timplahon. Kung may studyohan ni mo nga murag kulang yun ang tunga sa sachet, pwede ni mo doon ang isa ka sachet na sa atong Turbo Max Coffee. Kini atong Turbo Max Coffee, mahigala doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable rot na ilhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Og napod siya black ginger nga kasagaran ginagamit sa mga athletes o para sa dugang energy, stamina o muscle function. Okay? Napod siya gitawag nga tungkat ali, mapataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Og napod siya gitawag nga red ginseng mahigala, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Ang red ginseng usab mahigala, maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infections sama ni anang ubo. Panax ginseng mahigala og horny goat weed na apod siya ni ini. Pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, no? Mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy. Testingin ninyo atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang o energy. Okay, parayin ta mahigala, bisan pa man sa mga kondisyon sa atong lawas, mutrabaho ta, dili malikayan nga mubawas ang singot. Unya, pagpanarapo na to, malanghap na to ang bugnaw kayo nga hangin, di ganahan ta. Pero wala ta mahibalo mahigala nga makapanuhot na dito. Maoy hinungdan nga manakit atong kalawasan, hinungdan nga mabalda po atong trabaho pagkaugma, kay di man ta ganahan mo trabaho, kay sakit atong kalawasan, kinahanglan ta, o protection nga makatabang sa ato nga mahimong tuloy-tuloy atong trabaho kada adlaw, no? Kini atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil, mahigala. Orion Herbal Liniment Oil, daghanay na tabangan ni ini, daghanay na kasulay o naka-testimony nga epektibo gyud ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Labi na sa mga panuhot, panakit sa kalawasan, labaw sa tanan, sa mga buntis, mahigala. Nga dali ra ipakatawo ilang anak tungod kay wala gyud sila'y panuhot. Og nindot sabni sa inyo mga buntis, dili madaot inyong baby tungod kay wala siya chemicals, dili siya halang, pwede pod kayo sa mga bata nga bisan tagpila pa kabulan, pwede haplasan ni ini. Mo nagingon nato kining Orion Herbal Liniment Oil, green ang sudlanan, lubos green siya para sa tibuok pamilya gikan sa mga bata og hantot sa mga tigulang. Wala siya chemicals nga sagol mahigala, puno siya sa herbal, citronella, kakawati, acapulco, guava, luya, og himag, pure herbal, wala siya chemicals. Pwede siya sa mga katul-katul sa panit, allergies, og labi na usab sa mga bukol, og mga almoranas. Ang almoranas mahigala, pwede ninyo butangan ang gapas og Orion dahil dito ibutang sa inyong lubot matag gabi sa inyong pagkatulog. Pwede ang mga kuto og lusa og kuyamad sa bata. No? Apuran lang ninyo, nya tapos putsa din sa usa ka oras nga salupin kung malukop na paghapla sa Orion ang buhok sa babae o lalaki, baka bisa mga lalaki, basta kay naay buhok nga naay nagpuyo nga mga makahasol sa atong ulo, labi na sa mga kaspa o balakubak. Kung wala matanggal sa inyong gina-apply nga mga unsa na din ha, hindi atong Orion sigurado pananggalo ng mga kaspa o mga balakubak. Okay, mahigala. Manginaot kong nasabta ninyo. Kung haplas na manggaling para sa trabaho o para sa external parts sa atong lawas, no, makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil. O dayon sa mga higala, napod kitay
umaabot nga haplas usab, ikaduha na tong haplas, kining gitawag na to nga Supremo Herbal Oil. Kining Supremo Herbal Oil, mga higala, wala pa inunay sa mga parmasya. Dili pa ninyo ni mapalit. Kaming pa siya, magpahibalura ko kung mapalit na gininyo, ha? Pero ako lang dahan i-advance sa inyo pagpahibalo kung unsay naa sa atong Supremo Herbal Oil. Para diritso-diritso na dahin mo, kahibalo naman mo. Abi ninyo, mga higala, 25 na ni katuig nga nasulayan sa mga tao. Doon na kini mga epektibong sangkap sa masab sa panyawan, loya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Oh, nasulayan na kini, mahigala nga makatabang sa balakubak o kaspat tungod sa asunting. Kaya nga no, doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol ini. O matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minuto, no, gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa paghahalang sa luya sa imong kaunduran, batio na dahil nimo ang relieving effect. Dili usab mo duol ang lamok ani mahigala kung sa higayon makahaplas kanini atong Supremo Herbal Oil tungod

0: Ma, ang mga unang tamaas man si Papa.
1: Ah, kadali lang, kadali. Kitawagon ako. To ato sa tong silingan, hibalob bitaw kasi mong amahan. Mahilig sa mga barkada. Mga manok-manok. Doon sa nako. Oh, pagdali ma, mintras init pa ang sabaw nga akong gitula. Ah, kadali lang, bebe. John, dali na. Maniod to na kita.
2: Sige. Ay, pare. Maniod to ta. Sige lang, pare. Sige na. Naalas kita na.

0: Nala, sige. Mag-ampo na kita para sa pagpasalamat sa atong Ginoo sa atong gipangkaon nato sa matag adlaw. Ako na lang ampo, ma. Nala, sige, baby. Ampo eh. Ma? Unsa ka na? Pa, naunta ko ipanangit sa inyo ha, kumusugot mo.
1: Kaya nga ano?
0: Total, kaya pa man ni mo mamag-atiman kay Papa. Nga ako na yung lay na bilindiri nga anak ninyo. Kaya duhan ako ka mamagulang mga minyo na sab na ni pamilya.
1: Kaya nga ano, unsa'y plano ni mo?
0: Gusto ko matog Cebu, ma. Pa, gihagan ko ni Laila, itawagan ko niya. Nga basin gusto daw ko mong trabaho kaya naipakanti nga trabaho dito. Nga maayo daw yung amo.
1: Mong trabaho ka?
0: Oh, diyan ako sa Cebu pa.
1: Mabot ni mama ni mo.
0: May nalang sad ba mga makapalit ko sa akong kinanglanon sa akong personal. Pero mo kabala ka, madili lang para na sa ako ha. Muhatag kong magpadala gyapon ko sa inyo ha.
1: Laay na kay kami duha ni papa ni mo diri na pa imong amahan nga. Adto kanunay sa iyang mga amigo. Walay laing istorya, mga sabong-sabong, manok, asay nindot nga mga manok. Ay, mo naman ay lingaw na to. Ay, ani naman gini magka-expired na, makatiguang na. Ang ato na lang pension mo ay atong isaligan, di. Samtang magpaabot sa atong sweldo sa pension, di ato sa atas mga amigo na to nga kaparihan na to, edad.
0: Ay, huwag mong problema ni Ana. Balaay lang diri sa balay nga ako na lang isa. Maayo maning na atong anak si Bebe. Nga, na ako'y kasulti-sulti. Kaya kung wala ni siya, na ako na lang din eh. Sige lang, ma. Total, ma. Mabot bang yung panahon, mga mahibulagya po ko sa inyo. Alam, pinagmaminyo ko. Ay, gusto na ko, anak, kung maminyo man galing ka, diri na lang ka. Uban sa imong pamilya o imubana. Diri na lang gugka, may nalang makatabang sab ko sa pag-atiman sa akong mga apo kung anak ka na'y pamilya, diri na lang sa balay.
1: Mao ka na ang among gusto, anak. Di, may gusto nga mulahi ka.
0: Sige lang, ma, kung maminyo ko, diri na tas balay. Nalang makuibana nga mo suporta sa ko, ah. Dili na kinanglan manarbaho ko. Ay, magpili yung kaglalaki nga na'y trabaho. Kung mao ka na'y gusto ni mo nga daalakas balay. Sa pagkakaroon mo, may experience ako, ma, manarbaho. Sa Cebu, rapito.
1: Ala, sige. Ikaw may bahala sa imong kinabuhi, bebe. Kay kami, unsay na address sa balay, maura. May napuntuod nga maka-experience kag kalto kag Cebu.
0: Nakaadto naman kong Cebu, pero dugay na kaayo, tumatapatap ako. Ando, diri na lang ko kanunay sa Bohol. Diri sa tong lugar. May nang mo experience po ko dito sa pagpanarbaho, ma, pa. Total naman si Laila nga makaalalay dito sa ko, mag-uban man mi, ma. Hanala, sige. Nanupugnan po tuod ka namo, no. Nganlo, ipugay ka nga naarakadir ka nunay sa balay.
1: Hanala, sige, anak. Ikaw pagpaigo.

0: tawagan ako si Layla nga. Mularagahin ko karong si Manahe. Basinog, mapulihan ni noon ko. Tawagan ako siya nga. Muanhan ako para sa trabaho nga yung kikuan sa ko ah. Tugaya magtupag ni Layla.
1: Hello, B.
0: Layla, tugaya ni man mo tubag, oy.
1: Ay, nagtrabaho ko. Nagdagan-dagan gani ko. Kay, nagtigo kang cellphone. Ya, unsa may plano ni mo sa kong gisulting nga trabaho?
0: Amo anak ko, karong si Manaha. Ingnay mong among nga dili na ko papulihan, ha?
1: Oh, sige. Para mag-uban-uban na sa tiri. Ma-enjoy ka, Tiri. Bibi, ma-enjoy ka. Total, kauban man ta.
0: Ah, sige, mana ko.

0: Morning kuan nimo Laila, si Bibi.
1: Oh, sir. Sir, maningkamot ko, sir, nga dili ka magproblema din sa akong trabaho.
0: Sabagay naman si Laila. Kulang gid mi, kulang kahit tag-isa para sa akong kuan lagi negosyo.
1: Sir, ako rin bahala kay Bibi. Sir, salamat kasi mong pagdawat rin sa ako, sir.
0: Sige, ampingi lang inyong trabaho, ha? Salig na ko sa imo, Laila. Ikaw na'y bahala sa imong kauban, as Bibi.
1: Awa ka na'y problema, sir.

Kanya, abi, kumusta ang trabaho ni mo? Oh, okay naman. Natural. Medyo batiyo nung kakapoy. Oh, anak, magina, wala may hayahay nga trabaho basta mangwarta ta. Tuod, mag-uban taon niya. Asa man ta? Tuod, maghapdi lang ta mananghid lang ko. Musugot lagi na si amo na ako. Kano na imang kumananghid sa iya, maghapdi ko. Kitang duha. Andili ka tama, daot sa tong trabaho. Layla? Ay, dili. Oy, sige lang, ako rin bahala kay amo. Timba, asa man dita? Ah, uban lang sa ko, magkikita ko sa kong pimpal. Pimpal? Ang sabi na, foreigner? Ay, ano pagdagang pangunta na basta kimbalto ko sa kong pimpal, magkikita ko. Ah, grabe ha? Pimpal yun? Kaswerte ko di mo, Layla. Ay, nasigiging swerte-swerte na makikita ko. Kaya gimingaw na ako sa kong pimpal.

Kayla, asa man ta? Ayan nita sa prisuhan. Prisuhan? Oo. Ay, nakusig pangutana. Tana, naadili akong pimpal. Unsa may pimpal ni mo? Ay, pinereso in town. Ako ning uyab. Unya, naa. Nakadamid su kinabuhi, mauna. Upat sila kabuok na priso diri puros mga barkada. Priso imong pimpal? Oy, muna nagpauban ko diri sa imo para di ko laayon nga ako rang isa. Kinuokunin mo? Dili man ko katalikod ni anagod akong uyab. Duhami katuig kapin nga nagka-uyab. Sa wala pa siya mapriso. Unya, hilig sa barkada, inom-inom. Muna ang ilang kauban nga isa na nakatraso. Napatay nila. Ah, mawalagi na. Nangakahubog naman. May gani isa nakadagan. Mauna nga, apil siya. Bisan wala siya mo apil pag patay, pero uban man siya sa mga kauban. Mauna yung resulta. Ginoo ko. Diyara ka ha. Standby lang din na. Abutar ako. Kaya maunto ko dito. Magkikita ako sa'yo. Ako ning dadon niya akong mga magamit niya dito sa prisuhan. Ah, sige. Kaya naukunsa na nga pimpal. Pinireso di ay. Diyara ka.

0: pera lang kumakulate. Oh. Na ipinirisyo nga nagpaingon diri.
1: Mayong hapon, miss?
0: Oh, mayong hapon, sab.
1: Nakikipaabot?
0: Oo, akong amiga. Tuwani at to sayang uyab, lido ako.
1: Ah. Ganina rin ka nagpaabot diri.
0: Medyo, wala siguro mga 15 minutes lang.
1: Atod, ako si Ronnie. Preso sab gahapon. Kumusta? Pwede mong utang kung si pangalan ni mo.
0: Baby ang kong pangalan.
1: Ako si Ronnie.
0: Ano kayo nakangapin ni Rizzo diri?
1: Taod na, mga muduhan na katuig.
0: Kapin pa kibalik ka sa tuig.
1: Muduhan na, hapit na, mga tulo na siguro lang kabulan, magduhan ako diri. Abin ni mo, nalipay ko nga nagkaila kita. Kasagaran, mga ginikanan, mga ari diri, na yung mga anak nila na preso. Karon kita ko para sa imo ha. Nga, ni Ani diri. Nakita na ko na may babae nga nagpaabot nila sa lingkurana.
0: Wala, anak, uman lang ko kayo kong Layla.
1: Kato siguro babae nga kuhan. Nga, makanihan diri. Nga, naiuyam niya sulod nga kauban na mo.
0: Oo, masin.
1: Oo. Marang si Danny siguro.
0: Wala ko kay balutood. Si pangalan sa lalaki nga. Hingon tataro siya nga, pimpal daw.
1: Pimpal?
0: Gibinuang ako sa kong kauban sa trabaho si Layla nga naakaroon dito. Nga, makikita daw siya sa iyong pimpal.
1: Pimpal nga?
0: Oo, pimpal nga, piniriso. Iya lang kong ibakakan ba? At ingala ko, diyan man mispresuhan pa ingon.
1: Wow, nailali kasi mong amiga.
0: Oo, pero okay lang.
1: Mahinaot ko magbalik-balik ka diri.
0: Basta hagaroon ko sa kung kuhan, amiga si Layla. Uban na ako siya.
1: Para magkita na sa sunod.
0: Good. Ganon dili man. Be!
1: Ay, mau lagi. Mau na siya mag-arihan diri kanon eh. Sa kay Danny.
0: Tuod. Okay na ka diri, be? Okay lang. Si Ronnie, kauban si mong pimpal nga naasulod niya pon. sige Ronnie, may nahinay na kami pagpauli.
1: Sige, Tod, B. Masin bubalik si giniimong amiga si Layla. Uban-uban lang para magkita-kita gyapon ta sunod.
0: Wala ka na problema, nga nung dili, God. Nala, sige Ronnie, adto sa ami.
1: Sige, amping mo ha.
0: Sige, Aaron. Ato sa Miron.
1: Obi, mahinaot kong magkita ta sunod ha.
0: Sige.

dili ko makatuo sa dagway ni Ronnie nga makahimo siya krimen para mapriso. Buutan kasi nga wapo. Kaso lang nasa prisuhan. Dili ko makatuo nga mapriso sa eksama niya to nga makahimo siya krimen. Buutan kasi ang dagway. Luoy. Kaluoy niya, no? Sige lang. Paghagaron ko ni Layla. Muban ko niya tapos dalan ako siya. Magamit niya, makaon niya. Naluoy ko siya. Sige lang, Ron. Muban ko ni Layla kung hagaron ko niya. Dalan ta ka kung sa'yo. Pwede na akong adalon sa'yo, ha?

0: Layla, unsa ka na, bebe? Kanon sa makambalik dito sa prisuhan pagduo sa imong uyab? Tood, nga nung nagkontaan naman ka? Masin, pwede pa kumuban dito.
1: Oy, murag. Naagaling kay balikan dito, no?
0: Ha? Huy, ato-ato rin niya. Oh, unsa ka na? Naluoy ko ni Ronnie ba nga tong si Ronnie ba?
1: Oo, lagi. Class galing ni mo si Ronnie, no?
0: Di, naluoy lang ko sa iya, ha? Pero di ko makatunga nakahimo siya krimen para mapreso siya. Sa'yo ang itsura ba?
1: Aw, anak man na, wala takay balo. Namagoy na nga preso ng prisuhan. Nga, nadamay lang. Murang ingana ba? Napasangin lang. Pero diligid siya ang naghimo. Murang ana ba?
0: Mau ba?
1: Ah, sige lang. Wantura kita dito. Karoon na gyapong si Manaha. Kay batiyo ang ginako, giyon ang kamingaw sa kong uyam. Kung paabot lang ko nga makagawas na. Kay magninyo na dayon me.
0: Ako lang ko ni bati lang ko kaloy. Ni atong Ronnie.
1: Wow, ha? Sige, muna ako tanito magbalik.
2: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsay pangalan gani mo, dam?
4: Jocelyn po.
3: Nag-aasa ganin siya, dam?
4: Kada diri sa kupuro ko, ano, binipang ka.
3: Unsa gani ikasultin mo sa Capricorn, ma'am? Unsay hatag ba yung benepisyo sa Capricorn na sa mong lawas kami adto?
4: Na-feel man ako na kuan, katuyugon na di ako. Kaya anemic man siya po, tapos gituloy-tuloy na ako adto. Nakaupat na ko ato kapakbali. Pagkaw man, okay man ang ako paminaw. Oh. Nakatulog na ako, tapos makabawas ako adlaw-adlaw. Ano bang, gana ba ang aking paminaw ba? Inana ba? Takto lang ako tulog, tapos magbawas ako. Inana, yung menstruation ako. Nakuan sa siya.
3: Ah, sige, dam. Salamat kay dam.
4: Salamat sa
3: iyo, tawag. Okay, sige.
2: Okay, may galang mo itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa itong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalitin ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay, sir. Nakagigunit ang haplas.
6: Kuan kay, ganang Ryan Herbal Oil na siya.
5: Mm-hmm.
6: Ako rin nga si Jared.
5: Mm-hmm.
6: Kuan mga baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas. Kay before ko magduwa o humagduwa, mogit nga akong gamiton. Mm-hmm. Katawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako rin na ibatanon nga mga haplas.
5: Mm-hmm. Ryan Herbal Oil mo gamit?
6: Ryan Herbal Oil. Pero was lagi ba, sila na po yung looy. Ngano, ako rin po yung pamaol ka daw mag-uli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, wagabuntag, wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, imo yung rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Wala problema. Testin and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makagana ng pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ako nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya limaintain sa akong mga anak.
2: O, nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar. tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok ug binuhol pinaagi sa pagmintinar ug inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. Og ay kalimot para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule adunay 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg ug vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel mga mulig-on ang kaugatan ug maminusan ang plaque formation ug malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni sa mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsoft Gel Capsule, makunhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang nga moubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunhod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-mega care, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanuna, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
0: Oh, B, mabalik na ko dito. Mauban ka? Oo, mauban ko. Oo, niya pa yun noon hapon. Mga alas dos. Oh, sige, sige. Nananghid ako ni Amo. Oh, sige, mamalit siya kung ka... Mamalit o gunsa. Oh, nanakay duawon dito, no? Wala, naluoy lang ko kay Ronnie. Palitan na na ako siya kung siya gusto na ako mapalit para sa iya, ha? Agoy ha, agoy.

0: Basin makita ni Monti Surudi. Ingnan ni ako. Ako ra ingnon. Dire lang ko mag-standby. Ah, sige, ako ingnon si Ronnie nga naa ka. Salamat ka niya kami balik ka, Bi. Ah, Ron, dawatan ni Ron, oh. Uy, ganun nagdala pa mangkaani. Maulaw na ta. Sige lang, God. Ibati lang ko kaluis ay mawa ba? Salamat kaya ha. Inuuntag sa lansad ko diri. Anyon sa kong iyaan? Sa tinood lang. Wala na ko'y ginikanan. Bulag ang akong amahan o ginahan. Ugdayon. Pagkabulag. Nasakit daw si Mama, bata pa ko. Namatay si Mama. Pero hantod karon wala ko kay balo kung napa ba akong amahan. O na nga, banuban sa mga barkada. Samtang ko nang iskwila, nagpa-iskwila sa ako akong iyaan. Ya medyo may batig kahiubos akong iyaan din sa ako kay nag-iskwila ko, puno ko sa barkada. Ay, yan tapos, ganun na priso man ka. Ay, mautong kingon ako sa'yo mo ha. Oh, oo no. Oo na nga. Pasangin lang lang. Kalo, isab ni mo ron. O sige, dawata na ni oh. Manigarilyo ba ka?
1: Adili.
0: Ay, wasan ko magpalit po kay Pansin o saba. Iyong ganahan. Huwag mapalit ang sigarilyo.
1: Okay, Rizad. Tama rin ako ka magpalit kay hindi man ko manigarilyo.
0: Nagpalit yung t-shirt ni mo. Short. O na ah. Huwag pagkaon.
1: Salamat kayo, Anya. Duwato na ako ni. Kaya kung iyan lagi, huwag na makari-ari. Tagsa lang sa isampa-sampa na lang ko sa akong kauban sa nakasulod sa prisuhan. Magbinuotan lang kanun eh. May nalang na eh. Bisan ka na akong mga kauban yung mga piniriso na, mga salbahis na, mga kriminal yun ang uban din ha. Maluisap diri sa ko ah. Usay di man gumukuhan, maghinuktok lang ko dito sa kuskilin. Tawagon man po ko nila kung nailang maayon.
0: May noon. Sige lang kung makaari-ari ko diri. Dalanta ka kanun eh.
1: Salamat kayo ha, B.
0: Sige ka, hindi ha. Hindi, mineral ng tubig.
1: Salamat, Anibi. Salamat kayo.

na on sa mangko. Sa humpaminaw, murag dugay na kayo may nagkailan ni Ron eh. Gusto na sabna ko siya makita. Libi na mo katawa siya. Matiyo na akong kamingaw sa iya. Kalokoy ni Ron eh. Unsay akong buhaton? Pirmin lang ba nga madto ko dito sa prisuhan? Pero dili pod pwede na ako'y trabaho. May tabo nga tagsalanggit kini nga makaadto ko dito sa iya, makaduaw ko. Batiyo na ako kaniya ang kamingo. Magagano ko ni Layla. Kung mabisita sa sayang uyab nga si Dante, muban ko. Pero magpaabot rin ako kung madto siya. Maraog, unsa pa kini? Unsa kini akong ibati? Kaluoy o bibati na kong kugmasaya. Sige lang. Magkita rin yapon kami ni Ronnie. Magkita rin yapon kami.

B. Oh, Lai. Wanto ko ugma. Wanto ka? Daan ko palagi ang imong lubot mo gibunalan nga mo ikging dahin basta maghiskot ko atos presuhan. Muban ko ha. Ay, grabe. In love na galing ka na ito, Gron eh. Hoy, ay pagpatakatagara preso na. Ha? Sige lang, good. Layla, gusto lang na ako makita siya. Ay, sa akong paniin, may bati na galing kagugman ni atong Roni nga, piniriso. Sagdi lang, makita lang na ako siya. Nahalas sige, umanta.

Abi ni mo, eh, nagaan ako ba nga kano sa pagka makabisita pagbalik sila ni Bibi? Abi ni mo, Bibi, banti na ko kami ngaw si mo, Bibi, haba? Parehas ta, Ron. Muna malipay ko nga mo, andi si Laila nga mo doon sa iyang uyab para magkita, nasab kita, o makahatid ko sa iyo mo, makatunol kung unsa akong madala. Salamat kaya ni Bi, unsa kini akong gibati? Unsa madam guhanta na ka nga nag-istorya ta? Nagtinanaway ta sa itong mga dagway. Gihawiran daw na ko yung kamat. Mahigmata na lang ko, makurat ko nga damgura di ay. Mubati niyo kami ngayon si mo, dilin rin ko katulog. Labi na tagalas dos kadlaon pa, hanto rin na magbuntag. Oh, Barod. Oo. Murag paniid ako. Pares kita gibati. Murag po gusto ko niyo makita, no? Tinawad ka na, Ron. Gusto na ka na ako makita ka, no? Kaso lang dili po, hindi. Kitang salamuan ni si Laila para magkita sila sa iyang uyap. Bi, ay lang kalain na, bisan tuod niya ako sulod sa prison. Masugot ba ka? Manguyab ko sa imo, ha? Rod. Masugot ba ka? May na lang. Na ako inspirasyon samtang niya pa ko sulod. Nga kanon ni takay hunaw-naon. Pero okay lang gyapon, di ko ni mo dawatan. Tuwad kang bitiriso ko, ang ako lang nakasulti lang ko sa akong ibati na si mama. Nga nahigugman ako kanima. Ron, naloipon ko sa si mama. Manang gusto na ako makita ko ikaw kanyo, day. Mao ba? May pag-asa ba ko kung manguyab ko sa si mama? Oh, sige, Ron. Dawatan ta ka. Bisan usa ko kapin ni Rizzo. Okay lang si mama. Oo, anong diligod. I love you. I love you, Ron. Sige lang. Kung makalugar ko, pwede na ako yung maritiri. Di lang ko magagan ni Laila. Salamat kayo. Salamat sa mong pagdawat rin ka na ako. Pwede makawit sa mong kamot. Pwede makalok sa mong kamot. Oh, Ron. I love you, babe. I love you. I love you, Ron. Magbinutan yung katiri perbinti, ha? Tumanon ko ka na. May nalang basin makagawas ra ako. Huwag ato lang mapanayon. Dito sa gawas, ang atong panaginig umahay. Umagbinuotan ako para di kanima.

Grabe ni mo, no? Nagkauyab na gano'n mo atong Rudy. Naloy ko sa'ya, Laila. Daan pang iba, tinukaloy sa'ya mo tong sayang sulti niya nga. Gusto siya manguyab sa ako. Huwag yun ko magduha-duha sa pagdawat sa iya, ha? Nalipain taon siya. Oo niya. Ang sa'yo plano ni mo nga, piniriso ba na? Magantos ka. Gingnan na ako siya magbinuotan. Kasi ganyan nga matagaan siya parol, makagawas na siya. Hindi. Amo ipadayo na ang among panaginigog maayong si plano na mo, magminyo ba kami? Lala, sige. Pag plano mo maayo. Abi ni mo, Laila, gusto na lang ako siya makauman ka noon eh. Kung amoy papiliyon. Hoy, ay pagpalabi sa'yo mong ibati, di ha? Wala pa ta kabalo kung kanon sa'yo makagawas. Ikaw atat ka, ika. Nga gusto na mo ikauban ka noon siya. Nahigong manggigong maayo sa'ya, Laila. Kaloy niya, oy. Na kung gusto ka mo ito, pwede naman lang ikaw dito. Hindi na ka magpaabot sa ko, ah. Mga na plano na ako, Laila. Oo, sige, good. O sige, Lai, salamat kay Lai. Ay, nakasabot ko sa imong gibati, ay.

0: Hola. Uy. Amo man yung silingan. Nakapunbok diri sa ko, ah. Tubagun ako. Hello. Nang.
1: Oy. Bibi. Si mama ni mo ne.
0: Uy, ma.
1: Nigahangyo ko nga. Manawag ko sa imo, ha. Naglood ko. Para makatawag ako sa imo, ha. Unsa man ni Bibi? Naunsa man tayong kambataa ka? Nganong nanguyab bang kanya ng piniriso?
0: Oh, ma, nganong nakaibalo ka, ma? Si Laila ba, ma?
1: Ay, kinsa pa man di ay. Kay murag nabalaka na siya sa imo, ha? Nga grabe na imong gugman niya ng piniriso.
0: Naunsa man si Laila, oish.
1: Bibi, ha? Pauli dire. Eh. Di gani ka mo pauli. Anhaon ta ka. Pauli diri, dili ko gusto niya ng imong kabuang nanguyab ka niya ng piniriso. Kinsa man taon niyong pagunauna, ha? Kalong piniriso man imong gi, uyab-uyab din ha, wala gilaing nanguyab na sa mga nga dili piniriso.
0: Ma, naluoy lang ko kay Ronnie, ma.
1: Naluoy, ikaw ka maluoy sa imong kaugalingon. Nga nagigrelasyon ka niya ng piniriso. Kapunto ni mong bayhana ka, ha? Kitugutan ka na mo ni papa ni mo nga manarbaho diya. Uban sa imong higala nga si Laila. Pero wala mi mag-ingon nga manguyab ka din, ha? Wala ba sa tanan piniriso pagayod? Ay ni mong bayhana ka. Asa man ni mo gibutang imong buot? Uli diri, ha? Uli diri, uli.

Pasaylo alam ko, Bi. Purag ako mo ginabalaka sa imo nga nanguyab ka niya ng piniriso. Giuban talang ka dito para sa kong uyab kay uyab na manguna ko na daan sa wala pa siya mapriso si Dani. Dili biya basta-basta manguyab piniriso. O sa may kaugmaon po ni mo ni Ana, uy. Kaso lang si Dani, uwa pa na siya mapriso, uyab na kami. Muna ako ikapon siyang kiatiman. Muna gisumbong ta kasi mong inahan. Naigugman ako kay Rony, Lay. Ay, hunungan ni mong gugman dito kay Rony. Piniriso na. Wala kay kaugmaon ni Ana. Mantod pa niya, magbinuutan kit siya. Para dalira siya makakawas. Huwag magpaabot ko sa iya. Nyaon sa maingon ni mama ni mo. Paulihon ko sunod adlaw, kinanglantuan ako sa Bohol. Maugani. Pasailo ka lang yun ko, baby ha. Kaya nabalaka ko kay grabe na murag. Sa gunso na mo pagbisita dito, murag ingon ko di na ni mao pa. Napiniriso ko na. Sa may kaugmao ni mo. Dilisap siguro na itong mahusgahan ng tao, Layla. Magmago na siya o. Damay po ba yan sa magkapriso niya? Ay, kana manggong basta gi ka na sa prisohan. Mura og ambot basta. Dili maayo. Kadagan lalaki nga pwede manguyab sa imo nga wala sa prisohan gikan. Unsa nila kasulti tuod sa imong mga kaila, mga silingan ninyo dito. Nga imong ay, balo na ka. Kaluhin ni Rondi. Lay. Ay, napananggit sa iya. Diretso na, pag-uli. Kaluhin niyo, hindi na ko manangit. Ay, sigurado mag-emosyon-emosyon na dito, magpakiloy na nga dili ka mula ka. Kasi piliyon ni mo imong inahan nga muapas diri o ikaw nalang mo pa uli dito sunod adlaw. Imbis kipaanita ka kay patrabahoon, nanguyab na ng kanang piniriso, dagam tayo mga lalaki din ha. Walang kakapaabot nga na yung manguyab sa imo ha. Sige, Lay. Gumanto ka dito sa prisoning na lang ha. Ipapauli ko sa akong magigigadad ha. Ako na'y bahala niyan. Importante mahilig kayo kasi ya ha. Kimura, grabe na ginimong gugma niya ng Rony ba? Tinood ka na, Layla. Dala na sa kalooy niya. Maluhi ko siya, wala'y magduawan na siya. Ay, nakabati man ko niya ng istorya. Ngaluhi daw na si Rony dito sulod. Sige, Layla. Ikaw na'y bahala kay Rony pagpasabot. Ing na lang, ipapauli ko, ha? Ako na'y bahala niya na. Ako na'y bahala. Sige.

Mularagan ako. Ginindot ang tayo mo ito kay Rooney para manangin. Pero, basin mo ba tirao kaloy siya? Sigurado masakitan siya. Naluoy naman ko siya, pero nga nung, dili naman ang makaya nga din ako siya makita. Sao man ako, ni makaya baka na ako nga musakay ko sa barko. Para mo paulin ako. Ron, masaylo ako. Masaylo ako, Rudy. Mularagan ako. Matun ako sa pier. Ron, masaylo ako. Kaluhoy niya. Gusto nito ako magpakita sa saya, pero masininon siyang makapugong sa akong pagpauli. Kaluhoy ni Rudy, oy. Ron, sorry kayo.

0: Ay, Mayo, anak, nakakita na kagtrabaho dito sa tuwa.
1: Oo, pa. Mayra po na. Sorry kay sa inyo, ma.
0: Diri na lang gugka, mora mang suldoha kung dako-dako gamay dito, di pilar ko di. Importante nga naa ka diri. Safety ka, anak.
1: Oo, pa. Pa, plano ang tanak ko nga matukog butuan. Butuan? Oo. Kung unsa man galing ko dagan sa trabaho diri, plano na ko matukog butuan.
0: Ay, sulay isagot diri sa atong lugar diri sa Bohol. Para di na kita maglagyo ay.
1: Ah, sige pa.

0: o kay man ang dagan diri sa akong trabaho. Ganin mo dagan og 7 ka bulan. Maayo ako mga amo. Pero gusto ko na ako nga mag-experience nito sa laing lugar, labi na dito sa Butuan. Sige lang. Panon rin akong agdon, pero maugin ay pangandoy na ako nga makabot kong Butuan mo, trabaho lang yapon. Uy! Hala! Si Layla man eh. Layla?
1: Oy, kumusta?
0: Ah, okay lang, Lay.
1: Asa man, nakalimtan na ni mo ang imong uyab nga pideriso?
0: Ay, dili man at mahimong kalimtan, Lay. Kay nagkasuod mi, nagkauyab pagyod.
1: Hoy, nakagawas na siya. Pero abi ni mo, luoy ba ya?
0: Ha, nakagawas na si Ronnie?
1: Sayang gani ko, no? Kung pwede palang muhana sa inyo, ha? Muhana daw sa inyo, ha? Pero patik-atik lang kung wala ko balo sa inyong address. Tingnan ako siya sa Bohol, nakadako niya ng Bohol. Lonely kay siya. Sayang ko, no? Nga, nakagawas na siya. Nga, tapos, wala na daw ka. Yung si plano ni mo.
0: Una-una lang na ako nga experience lang ka to, Lai.
1: Amaupod lagi. Nga, wala na daw ka mahigugma sa iya, ha?
0: Ambot, Lai.
1: Unsay ambot?
0: Wala ko kay balong na higog mababa ko sa iya. Hapit na ko magwalo diri ka bulan. Sugad na kabalik ko.
1: Malasi, kalimtin na lang good to. No, naulan ni mo nga pinakalit nga pagkaila ninyo, nagkauyam.
0: Sa bagay, Sad. Kasi magkita mo diha, Lai. Ay na lang ko ipalo up sa iya, ha? Nga nagkasultihan na ita.
1: Ah, sige. Looy ba si Ronnie? Naglibo ganito, ah, siya siya paingon. Kay maulaw na siya sa iyang iyaan.
0: Mau ba? Sige, Lai. Mahinaot ko nga makita na siyang maayong ang trabaho. Makikita agyamon siyang babae nga para sa iya.
1: Ah, sige, kung magkita, mitir. Ako rin bahala sa pagsulti sa iya.
0: Oo, Lai. Sige, Lai. Salamat, Lai.
1: Nala, sige. Amping sa imong trabaho, diha. B.
0: Oo, Lai. Salamat.

0: Mao kato akong kaagi, Kuya Arn. Nga, matod pa sa akong higala nga si Laila, naluoy daw si Ronnie. Nga, wala siya kay balo kung asa siya paingon. Human siya nga nakagawas gikan sa prisuhan. Hantun nga, may abot lang panahon yun nga nakaabot yun ko sa Butuan. Og dayon, nanarbaho lang gyapon, nag-experience, Kuya Arn. Hantod karon nga, nagpabilin pagyapon ako nga dalaga. Wala sa kumusulod niya ng uyab-uyab. Kaya nga ako, bakasyon-bakasyon lang. Gusto na ako nga, libuton akong lugar. Sakop sa Pilipinas kung pwede pa lang. Pinagi lang sa pagpanarbaho. Mananabati na ko imong programa, Kuya Arn, sa radio, Diris Butuan. Mananakahunahon ako sa pagtawag sa imo para ma-share na ako akong kaagi. May kailan ako o nakarelasyon ako ang lalaki nga nasa prisuhan nga si Ronnie. Daghang salamat, Kuya Arn, ang imo magtatampo. Bibi. Daghang salamat, Bibi, sa imong tampo nga imong gishare din sa ato, ano, sa atong programa. Ana, tama gyud ba nga murag nag-ingon pa halik sa hangin, no? Kabantibo ng kanta nga halik sa hangin nga mura lang ugan. Dali lang, murang nagkaila mo. Murang dali lang ang panahon ba? Mauna siya dapat sa imo, ha? Ang tanong. Pero mamatoy mong request ka ganina. Kaniyong tatong akong i-play sa imo, ha? Para sa imo, ha? Bibi, no? Imo na itong team song. So, salamat kayo, Bibi, no? Sa imong kaaging, imong gishare din sa atong programa. Og mga higala inyong kalimtihan atong mga produkto. Money pinaka-importante sa inyong mga higala, labi na kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kape na magaling inyong hilig mahigala, Coffee Corn na lang, no? Gold with Malunggay Santon. O baka ha, kadaan daw sa pagpangapi sa atong Coffee Corn Purple. Coffee Corn Purple mahigala, hibalon mo kung unsay mga sagol niya, no? Mga makahatag yapog mayong benepisyo sa atong lawas. Labi nosab sa atong Turbo Max Coffee. Kung first time nyo pag-inom sa Turbo Max Coffee, mahigala, tunga lang sa sachet, ha? Ay lang sa ninyo i-fold kay para ma-studyohan niyo kung unsa gyud nga enerhiya nga iyang gihatag sa inyo, ha? Pero kung kulang para sa inyo ang inyong energy sa tunga lang sa sachet, pwede ninyo hot doon. Wala man ay problema, no? Okay. Og kuan mag-una siya ka ng makatabang sa inyong mga performance sa trabaho ba? Kondisyon mo kanunay. Kay tibok adlaw gyud niyo nga enerhiya nga naa nga inyong bation. Og sa atong duha ka klase nga haplas, labi na sab sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Kung haplas na manggaling inyong gusto mahigala, i-Orion ninyo. No, kay puno sa herbal o walay halang o walay chemicals, no? Pwede sa tibok pamilya, gikan sa mga bata, hantod sa mga tigulang. Nga na kanindot atong Orion Herbal Oil nga daghay matabangan niya basta sa eksterna lang apart sa atong lawas. O sa atong umabot na Supremo Herbal Oil, sige lang magpahibalor ako kung mapalit na ninyo sa inyong mga parmasya atong Supremo, no? Ubanusab sa atong Nerveplex Syrup, ang kumpletong bitamina para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementary, mga inahan, ayaw ninyo hikawi inyong mga anak, no? Ipakita inyong pagmahal. Pinagis pagmintin pagpatumar sa ila sa Nerveplex Syrup, ang kumpletong bitamina para sa inyong mga bata nga elementary. Sa itong Nerveplex EE or Appetite Enhancer Capsule, makatabang na sa mga higala na ito, mabatanon man mahamtong hantod gikan sa 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon, makatabang atong Nerveplex EE or Appetite Enhancer Capsule na may balik imong ganas kaon. O gusto ka mo relax, makarelaxing ka mga higala. Busa ay kalimti para sa kaon ninyo, no? Gikan sa mga bata, 13 anyos, pwede siya, hantod sa mga tigulang, Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule. Og sa atong B40 Capsule, ang high-dose nga B vitamins, para sa mga higala na ito, dihang nakabaton og nerves neuropathy, nakabantay mo na yung manusok-tusok sa inyong tiil, para sa wala pa makahibalo, ha, unya magbinhod inyong kamot og tiil. Ayaw na inyong agwantahan ng tusok-tusok sa tiil. Maalibihan na, matambalan sa atong B40 Capsule. Ato na sa parmasya, B40 Capsule ang pangitaan. O sa atong Mega Cars of Gel Capsule, mahigala. Mega Cars of Gel Capsule, dagang health problem ang itaker, labi na sa mga high blood, diabetes, mga babae nga dunay dysmenorrhea nga regantos sa kasakit pag-abot sa binulan nga rigla, magbiga ka soft gel mo ma'am samtang wala pabot inyong kabulanan. Imintin ninyo. Huwag sa mga nanay tatay diha, mga senior citizens, nga para dili na yun makaangkod og Alzheimer's disease o mahimong limtanon. Imintin mga tatay, mga nanay, atong miga soft gel capsule. Huwag sa ato sa mga Fervite capsule mahigala. Para sa mahigala na to nga nawala ang gana sa trabaho. Gamay nga trabaho, daling kapuyon, hanguson, niya maglipong-lipong ka, kaya anemic siguro ka, wake ka og dugo, niya luspad ka tanawon, dry imong lawas tanawon, mag-Fervite capsule. Ayun kalimti mahigala, siya ang food supplement, wala kay malasahan nga taya o dili maghilab imong tiyan. Fervite capsule mahigala. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong suporta, pinagi sa inyong pagbaminot sa atong programa. Ang mga panid sa kagahapon og kininyo higala si Kuya Arn, ang inyong Dr. Love. Mahimong babay o God bless ka natong tarahan.
1: Dr. Love.
2: Na kabay mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha, kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: Hello, hello mga kahigalaan nato sa kahanginan. Welcome na po sa atong programa, no? Kauban ni Dr. Choi. Hello, Dr. Choi.
4: Hi, ma'am.
3: Anang kumusta ang tanan? Kini ang higala si Buttercup, no? Sa kahanginan. Sa ngalan ni Kuya Franz. Gimingaw na ginisla, Doc. Sa atong nalanggang Kuya Franz.
4: Busy.
3: No, mga kahigalaan nato sa kahanginan. Dinha, kumusta mo? No, among gipanghinaot nga naa mo sa maayong panglawas. Kaya yes. Dri sa atong programa, maghisgot magitagbahin sa panglawas, mo na maghisgot kani kay tag mga unsay maayong tambal imnon, unsay maayong mga vitamins imnon para ma-prevent ning mga sakit-sakit dok sa kalawasan.
4: Yes.
3: Ilabi na gyud sa atong mga elderly, no? Mm-hmm. Okay, so dok, unsa may ato ang mga dapat kaayong ipang vitamins karon dok, labi na nga ting ulan na pod. Kabantay ka, Dok. Sa diha, sige nga init. Karon sige naman yung ulan.
4: Oh, pero sa Luzon, sige baha.
3: Kana.
4: No, loy kay sila dito, no? So, kana lang. Dapat ang mga kuan yun, program for flood control, dapat tinudon dyan na siya o trabaho, no? So, inana kay loy kayo. Ang ikahadlukan dyan ako, kana may inana ng mga baha, no? Ang leptospirosis, no? Diyan na naman yun na dayon. Manggawas ng mga sakita sa panahon sa baha, no? Kay muubog ka, unya ka nang giubugan ni mo is na yung mga ihi, tai sa ilaga, no? Mm-hmm. Daan naman na makuha, na naka yung mga open wounds.
3: Diha, mga diabetic dok pa.
4: Mga diabetic, inana, usay, sa baha, masamad ka, di ba? Magaras ka. Kana, may hadlo ka, yung leptospirosis, no? Kaya yung mga daghang kidney or kanang liver damage nga mahitabo sa kanang severe leptospirosis nga infection, no? So hopefully lang ang atong healthcare sa Luzon is maayo, no? Haron if naay mga inana nga instances sa mga nakaubog sa baha, ideally naagi tay hatag ana nga kana

0: Dinta prepared. So kung naay mga baha kay from time to time ang puy mga baha mahitabo diri sa ato ah.
1: Mm-hmm.
0: So dapat magprophylaxis for the 4 leptospirosis. Kay di na gyud ta kaingon sa kalimpyo sa ato ang palibot no.
1: Uh-huh.
0: Naa na ginay daghang mga ihi tai sa ilaga. So as much as possible kung dili lang gyud kinahanglan mo uubog sa baha, ayaw gyud no. Ayaw tugti ng inyong mga anak maglangoy-langoy sa baha.
1: Mara ba dyan na ito, cardok sa mga bata? Enjoy po kayo sila.
0: Lagi, pero ako nauna-una to, magkasakit sila, rin na yun na-enjoy.
1: Mm-hmm. Pero ikaw, dok, wala ka ni Agi, anak nga time.
0: Wala. Dili po kutugtan, ana. Ugawan ko po. Dili ko.
1: Pero wala gitay choice, dok, usahay nga ka na nga. Sa ato ang lugar mismo na bahaan, then kinahanglan kang mutabok.
0: No, kaya kung kinahanglan ka mutabok.
1: Dili lang pag-swimming.
0: O, kinahanglan ka mutabok as much as possible unta. Kanang, kung magamit na lang kag silupin, ipotos na yung mga
1: adi, matabang dok. Kung ang taman man diri sa may bulog na pitdok or na abot dyan siya sa hawa.
0: Kung maghulat na lang dyan ko ka sa mo down, if ever.
1: Okay, so.
0: Dili ko mo suong inana.
1: Ah, layo so, dyan kayo si doktora sa, unsa to sakita dok? Unsa to dok?
0: Leptospirosis.
1: Leptospirosis. Layo dyan kayo si doktora na mga higala.
0: Dita makaingo inana, no? Dita ganan. Pero as much as possible, kung ulay dalian para mutabok, kung naulat to na lang nga mo subside.
1: Mm-hmm.
0: Ana pa.
1: Pero katong labi nating klase, Dok, ina na, unsa imong buhaton?
0: Ay, bahala nang malate. Bahala nang malate.
1: Kung sa mong kamahon sa malate, nga maabtan pa magpila ka adlaw, Dok, nahitabo ba na sa Santa Isabel sa una? Nagakit ang uban. Ang uban sa niskwela, Dok. Ang uban, nagpakarga, Dok.
0: Dili, dapat unta ang city or ang province mag-declare na ng ano, classes. No? Dili na to ibutang sa peligro nga sitwasyon ang mga dok, tao.
1: Kung nag-inana naman nagway ang nahitabo karon. Pero sa unang, sa among time, no, makahinomdom ko, Dok, atol to buskwela. Kani lagi kay kinahang ng buskwela. So, dili man gusto mo taak. Kung yung tagahawak man, Dok, sa so, ang gibuhat, nagpakarga. So, gisong ay, adili sungay, Dok, baba na, baba. Okay, lami na kayong pagbaba. Ah. Pag-abot sa unahan, Dok, mori po, nangahayang. So, nangabasa, ragi hapuntanan. May gani, kay wala raan ang sakit sa kanang kagaw, bitaw nga sa gengo ni doktora, no?
0: Yes.
1: So, karon magbantay na gano'n nga to ang mga pinalanggang katawahan din, ha? Ilabi na gano'n sa nalunupan, Dok, no? Grabe. So, usay wala mga prevention, ana, Dok, no? Nga kana ang buhaton, pananglit, inana ba, na ay mga shots or unsa pa ba? Wala, Dok?
0: Katura. Doxycycline, mo to siya prevention.
1: Kana, unsa na siya, Dok?
0: Tabletas.
1: Tabletas para, mura siya, di po siya antibiotic, di ba?
0: Pwede po siya yung antibiotic actually, pero siya lang yung kaan pang prophylaxis, okay. Meaning pang prevent ba?
1: So, mura to siya.
0: Imna ni mo daan. For exposure.
1: Ah, okay.
0: Oo, for exposure.
1: Dugaya dyan ko nakasabot sa prophylaxis, Dok. Okay, thank you, Kaino. Sakto na gina yung makikistorya taog, doktora. Aron makabalo po ta sa obang mga terms din, ha, no?
0: Mm-hmm.
1: Okay, so sa mga nag-message sa ato ang hotline number, mabasa na tanong na atay nag-message diri, Dok. Ang last 4 digit kay 6827 sa 0948. Ingon siya, Dok, og Ma'am Buttercup, good AM. Sige, chuko, gapangita og Nervi Plex AE. Wa jud diri sa Midsayap ba? Kay user pod ko sa Orion, sa Megacare, og B40. Then, wa jud na diri ba? So, ang iyang pangutan na, Dok, na pod, kung please, asa na paliton, Ma'am, og Dok, kay taga Midsayap ko. Actually, Dok, daghan maguta sa Midsayap, Dok, o gana ang mga pharmacy. So, naingon man din ni si Ma'am, nga wala man daw. So, Ma'am, pwede ka mo adto ka. Ambot kong dili balayo kay sa imuha ang mlang. No, kay sa mlang, naa din na ato ang daghan nga stocks din ha sa Pharmacia Surya. No, kung dili ka layo din ha sa panglaing lugar. Sa Kidapawan, umbot, o asa ning lugar ning
0: so, iya, Dok? B40?
1: Tanan, Dok, hapit ang katong kuan, Nerviplex nga AE. Nangita po siya Orion, nangita siya Megacare. Nangita po siya sa ato ang B40 nga B-Complex. Kay user naman siya, ane, dayon huma na putol na guwanin niya, o ginom kay sa Midsayap nga area, wala siya nakita na. So, Ma'am, itry ka, ni mo, Ma'am, magmuad to baka sa kuan. Buto akong gingon ni mo, samlang. Kay available na dito na pwede po ka sa Coronadal kay naana siya sa Butika Lila. Daghan tag stocks ana dito, Ma'am. Or asa pa ka mas duol sa Banisilan ba or sa Carmen? Kanina good kay dili ko familiar ani ang lugar, Dok, sa Midsayap. Kay so hinaot nga nakadungog ka, Ma'am, no. So kato nga mga pharmacies nga akong gi-mention, kung wala sa Midsayap, please adto lang ka sa Mlang, no, dito sa katong akong giingon nimong pharmacy sa Surya. Tapos, pwede

0: Moadto ka sa Coronadal, no? Dito ka sa Lila Pharmacy, no? Butika Lila, naana siya sa Coronadal City. So, itry lang nito, ma'am, ha? Mura dyan na amang matubag sa imua karon. So, thank you so much sa imong pag-message na mo.
1: Kumupalit siya, daghan-daghan lang ni ma'am, tag 30-30.
0: Maana dyan ako, mahimo more pa. Kalay kung layo siya, no? Midsaya.
1: Kung na siya ay kaila dahil nga magatuan dito, lang. Pwede rin po siya manugon.
0: Aha, ana. At least kabalo
1: siya. Ana man na manugon sa ilang silingan or sa parenting ang mga ito. Ana.
0: Tinuod, Dok. Nung at least aware na siya karon kung asa siya mo ito, no? Either sa Mlang or sa Coronadal City. Sige, diri na po ta sa ato ang lain nga nag-message. Din hini sa atong hotline, no? Ang last 4-digit niya kay ang 2206 sa 0905. Ingon siya, maayong hapon, Dok. Mangutan na lang ko, kining bukol ba sa akong kuto-kuto? Murag Julian kadako. Unsa kaha ni Dok ang ato ang texter sender kay taga Quezon, Bukidnon. Shout out sa tanang mga taga Bukidnon.
1: Yes. Okay. Shout out sa taga Davao, taga Surigao, taga Bukidnon, taga Sambuanga del Norte. Uy, mapashout out eh ako ang friend. Pero naman siya sa Austria.
0: Ano si...
1: Austria? Si Mayros Deloria.
0: Kaya doon mong gato, Dok?
1: Rodriguez na. Kaya mga parente siguro, no? Aha, parente okay. Ni Mirai, no?
0: So doon na pa kayo nalimtan, Dok?
1: Akong best friend sa high lugar. School. Asa man?
0: Na Agusan.
1: Agusan.
0: Ang ibang favorito.
1: Agusan Sur, Norte, no? Yeah, pabay ako kanha diha. Sa Butuan City ko adto sigig adto sa una.
0: Okay, so shout out kaninyong tanan diha, no? Okay, so kani Dok, kunang nagpadala sa problema, no? Kani si Ma'am nga taga Quezon, Bukidnon. Unsa dinhi bukol siyang kuto-kuto, Dok? Mura na jug Julian kada ko.
1: So mga bukol is the usual kasagaran ana is seeds, no? So pasabot ana murag tubig lang ang sulod. Ang uban ana lipoma is meaning fats ang sulod, no? Ang kadlukan lang nato ana kung cancerous na siya nga tumor, no? Labi na gahi, dayon sakit, eventually ma-infected, no? So, the usual nga sis is kasagaran ato raman na siyang taga-antibiotic for a week, hoping nga infection lang to siya nga mo-subside, no? Pero kung hindi siya mo-subside, ideally is i-ultrasound na siya, no? Kung willing si ma'am nga tangtango na siya o i-biopsy, mas maayo. No, labi lang naka-bother bitaw niya. No, namang ibang mga sis ma-infected. So, nang ba na natang-tango na lang. No? So, mas maayo man yun ang ma-biopsy mo na yung pinaka-best yun unta. No? Haron, to make sure lang na ito, adili siya aggressive cancer. No? Hopefully, sis lang siya nga fluid, lipoma lang siya nga fats, inana. No? So, dili rin siya kahadlukan. Pero, kung dili sa niya gusto patang-tang, moto mag-take og antibiotic for a week and then ultrasound noon kung dili siya mawala after 1 week antibiotic, no? So nasahay natay idea kung unsa itsura niya sa ultrasound, natay idea kung benign ba na siya og malignant. Dayon kung if ever medyo gaduda ang surgeon nga nagbasa sa ultrasound kung cancerous ba or di, ang uban ana needle aspiration biopsy or magsuggest na sila nga tangtangon. Siya.
0: Okay, Dok. Salamat kay Dok. Lisod po ni natay bukol niya. Napag isa kuto-kuto. So, usahay, Dok. Ang atong kahadlukan, pag mas budako pa siya, namura na tagnatulo ato ang dugahan. No?
1: Yes.
0: Yeah, so. Na ba? Makapakuan po, makapabother po kaayo nga. Aside sa atong health, nga, babae ta. Lisod kay, pag suot na itong brady, nasa kuto-kuto, din masangko siya. Sakit, we. No?
1: Maunsyon.
0: Inana, munang, ma'am, hinaot ka, nakadungog ka sa tambag ni doktora niyo para sa imo akaron nga maduol ka og sa tuyang duulong nga doktor, Dok?
1: Surgeon.
0: Surgeon dyan siya. Surgeon na gidiritsyo niya. Daghan man dagwinig siya sa Quezon, Bukidnon, Dok, no? Kaya ako man po na siya nga syudad din, ha? So, thank you kay sa imo ang pag-message, ma'am. O hinaot nga namati ka na to karon, no? Aron nga nadungog po ni mo ang unsay solusyon sa imong problema sa imong gibati. Okay, og sa uban po nga mga dunay samang kahimtang ni ma'am, no, nga dunay mga inato, mga sis-sis, di ta maglangan, iduol na ito sa surgeon para maklaro og cancerous ba or dili, no? Kaya di na ta maglangan kaysa maulahin na ang tanan. So, ingon ana dyan itong buhaton. Aron nga, masave ragidayon, dili ma delikado atong kinabuhi. Okay, dalita sa atong message gihapon sa hotline na yung last 4 digit kay 7588 sa 0946. Ingon siya din ni Doc Choi and Ma'am Buttercup, kumusta mong duha? Adlaw-adlaw ko naminaw sa inyong programa. Akong kamot, maminhod man, labi na inig mata, mabuntag. Halos sakit ipiko akong mga kuyamoy. Unsay buhato nako, salamat sa pagbasa, God bless ninyong duha. From Carlex of Agusan del Norte sa Kabadbaran City.
1: Mm-mm.
0: Okay, hello ni mo din ha, Ma'am or Sir Carlex, no? Salamat sa imong pagpadala sa imo ang message, o thank you sa imong pagpangumusta na mo, o thank you po sa imong adlaw-adlaw nga pagpaminaw na mo, no? Shout out jud mi sa imo ah. Sige, Doc.
1: So, kanang paminhod is very common na labi na kuan ka lang. Grabe itong trabaho ni mo, no? So, gamit kaya ni mo yung kamot, yung mga TLC, klakaw, no? So, natay, B-complex, B-forte para ana, no? So, imna lang na ma, mabuntag. Kung katulgon ka sa buntag, pwede ni mo imnon sa gabi, once a day, no? And then, asay sa neuropathy, sahay kanama inana ang sakit, nagdala po na og taas na sugar, or taas ang uric acid, or taas ang imong cholesterol. So, muna ako ang ma-suggest nga kuan, ipa-check ni mo, no? Magpa-laboratory test ka, i-test nato kung dili ba taas mo sugar, imong uric acid, o cholesterol. So, ideally, kanang ato ang pwede ma-hatag sa imo ang advice, no? So, for now, pwede ka mainom sa ato ang B-forte, atong high dose nga B-complex, dayon pwede po nimo dugangan o mega care, no? Kay natay nakita nga effect anang atong mega care is yes. That good siya sa mga tag-asunog ng cholesterol, good for the heart, good for the eyes nimo, even sa atong mental health, makatabang siya kay makapromote siya og better sleep, no? So daghan kay benefits ang atoa kay if mag-inom gud ta og mega care, mo improve ang ato ang agianan sa dugo, no? Labi na kanang mga cholesterol nga nanapot diyan na sa atong blood vessel, so makatabang siya ma-thinner gamay ang ato ang atherosclerosis nga mga plaque, no? Kay iyang i-sequester, iyang kuhaon ang ubang cholesterol niya, iya ang ibalhin sa areas kung asya siya i-metabolize.
0: Na, salamat kay Dr. Choi, og shout out ta mo to Doc sa imo ang suki nga lugar dito sa Agusan del Norte. Shout out sa tanan nato mga mamiminaw din ha, no? Sa tanan nga naga-message, shout out kini yung tanan, og hinaot nga namo sa maing pangawas. Diri na po ta sa ato ang naga-message Doc, makabasa pa ta og usa ka message diri sa ato ang hotline sa last four digit nga 5079 sa 0905. Ingon siya nga Doc, unsa ko no ang pwedeng mainom nako nga vitamins nga high dose. Mora man, unsa pwede ba da, unsa nga pwede niyang mainom nga vitamins nga high dose. Atong high dose diri do kay B-kwan man, B-forte. Yeah.
1: Sa mga naay mga neuropathy, no, pwede kayang ato ang B-complex nga B-forte kay sa, tama-tama lang din ang pagka-high dose niya. Di pod siya katong grabe kataas kaayo, mm-hmm. No. So, sakto rin yung kayo kung nakay mga gipamati or kulang ka o B-complex deficiency. So, pwede kayo ang ato ang vitamin B-complex nga gitawag na itong B-forte, no? Although, medyo mahal siya gamay compared sa regular nga mga B-complex. Pero mura mangod po siya times 2 or times 3 sa gipamalit nila nga B-complex mga. O sa'yo, walay effect kung dili ni mo imnon o kaduha or katulo.
0: Mm-hmm.
1: No? So, at least, kana kas ara ka mag-inom and then sure jud ta nga maayo siya para sa mga neuropathic pains, no? And then apo tay multivitamins nga Nerviplex AE. So kani siya ideally magabi ang ako advice ana niya kay na siya gana patulog, na siya gana pakaon. So ini kagabi katulgon ka, so maayo imong tulog, relax ka, and then pagkabuntag gana ka mo kaon pag mata nimo, no? So nindot ni siya pare sa ato ang B complex pod ang ito ang Nerviplex AE.
0: Nanindot po kayo na, Doc, insakto kaayo ang mga vitamins nga imo ang gi-recommend para sa ito ang nag-message karon, no? So, kato mo yung i-try tanan sa gingon ni doktora ni mo, dayon, o gusto po ka, apilan niya po na ito, coffee corn.
1: Yes,
0: o. Ako paborito.
1: Pagkagabi, haplas po. No?
0: Kana, Doc, wagin hapon. Karon nga, sakit-sakit lagi gihapon ako.
1: Lagi, o pahaplas taanin yung gabi eh.
0: O, haplas taanin, gura yun. Sa gusto nga, kana ang pwede man ka mag-everyday haplas kung kuan lang, kung daghan patag supply, di ba? Pero muna, so kung nalagi ba, di, syempre, maggusto mo ta makasave, dok. Ang uban mo, kung kadrato, nalagi ka ba yung katol, haplas yung urayon. Kadarato, haplas na po. Pero sa mga daginot po, tano kay medyo mahal biya po. Labi na nga ka nang wala tayong insaktong kita o gamay na tagkita. So, ina na, magdaginot lang po tano. Pero ang importante, nga dili gita malimot, nga doon na gita istak nga haplas. Sama sa haplas nga orayon, sa atong kape nga coffee corn. No? O sa uban ng mga vitamins din ha, Dok, naka-mention ba ka para sa mga chikiting atong Nerviflex syrup? Labi na sa imo ang mga kaanakan din ha, ang mga guwapas. Mo na ginainom no ang vitamin sa mga anak ni Doktora Choi nga mga dalaging ding mga Tris Marias ang Nerviflex syrup na para sa atong mga kabataan.
1: Yes.
0: So salamat kay Doktora no og hantod na po sa sunod nga higayon mga kahigalaan. Salamat sa atong pag-ubanay karong adlawa og hangtod sa sunod nga episode. Sa ngalan ni Kuya Franz kini si Buttercup nga magpahinom dom prevention is better than cure and cheaper than cure.
1: Yes, og kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
0: And for now, bye-bye.
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglong.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: For keeps nga agri tips, atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga Agricole Tip hatod ganinyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
3: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ani-ana ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Cantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og bag-ong Cantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, barato sa, kaya lang po namo. Dili na ni ang problema sa barley.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili na yun ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya, nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
13: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
14: Ako si Diminador Biokay Senior. Sa Nusay, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C capsule o kape. Tapos yung bata gamay, mawala yun. Kalo yung sinunan, mawala yun. Munang minting, yun ako na inom. Kadadla yung frenom. Kasi sa karlaw, kapag kaminom, kalimahan eh. Magnum C.

0: nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
1: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
2: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Save-save pakasayahang picture nga friend naman mo kutob. I-delete na, oy! Why? Hala no!
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
4: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sa yon mamahimong leader. Dili sa yon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makapot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
5: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza, at marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
13: More than good pizza.
14: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
16: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
15: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
17: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
18: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer og kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet og InstaPay, makabayad og bills, makapalit og prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store og pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
19: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5.
20: Ang mabuting balita,
1: ay hatid sa inyo ng MX3.
12: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

Power Keeps nga Agri-Tips. Atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga Agricole Tip, hatod ganinyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa Octa-M Agri-School.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Prudensya Altirado, tapos sa gapan na po, ay, kasundin na ko sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagdadamit ang Magnum C. Pagkadoog na ko sa iyong radyo nga, hinana, kadadlo ko nagdadamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatiang ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Naparapurapod.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch Massage and Spa.
1: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: 101.9 FMR Favorite Music Radio Davao.
1: Favorite Music Radio.
2: Tiyak na magigising ang natutulog mong katawang lupa. Kahit anong puyat mo, kami ang bahala sa'yo. Kaya lakasan mo na ang radyo.
3: Para sa

Kavine. Ayan, good morning, good morning. Maayong bungkang. Mata na mo, hoy. Mamukaw na koron ng lawa, eh. Wala na din. Hoy, sa mga morning person dyan, maayong bungkang sa tanay. Another day, another activity na po. Energy, energy, energy, energy. Yeah! Wala ka din. Hoy mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Hoy, mayong buntag sa tanan, no? It's a Thursday po, mga ka-vibes. Uy, murag long weekend ba dahi karoon, no? Wow. Ay, ugma po, mga ka-vibes. Murag wala man siguro yung klase. Kay murag Aquino yata. Aquino. Diba? Long weekend mga ka-vibes kay ugma po on Friday. Wa may klase so di manulod ang mga chikiting. So taas-taas ang ilang bakasyon. Friday, Saturday, Sunday, otro kadlaw. Wow! Sa una mga ka-vibes, no, pag wala may klase, malipay yun mana kay syempre mag-malilig sa balkon, mag-abo may tubig. Daghan mig errands ana atong kauna pa mi oh di ba karon manarbaho ta ay bisag halindi. All right mga ka-vibes, mga pamilya, no, it's already August 20 na po, 2026 yon. Hapit na good mga ka-vibes, so bare months na hapit na. Whenever I see boys and girls and a lantern on the green. Hapit na mga si Jose Marie Chan mga ka-vibes, kay bare months naman, no? Hapit na ganyan sa mga ano, whenever diba? Matagbuntag sa kabagong sugod mga ka-vibes, sa kabagong oportunidad, sa kabagong orason para mo padayon buha, padayon lang kay mga mayong butang, syempre nagpaabot sa mga kugihan o positibo. Mayong butag, mayong pagpanganan sa usa kanindot nga ang mga ka-vibes. Manong ubanin ko yung programa ng Good Vibes Morning. Kaubanin yung si Batsoy mga ka-vibes. Alas 4 hanggang alas 5.30 buntag. So ilang mo drama ka-vibes, so 101.9 FM or Davao, 89.5 FM or Davao, nor is also 96.7 FM or Davao di Ora. Ayan. Ano oras po mga ka-vibes? It's already 4:19 in the morning.

Siyempre po, ikaw ka pinaminaw. Diyan sa 96.7 FMR Davao di Oro po. Hindi ako nakalimtan. Oy, good morning na yung kang... Siyempre nag-duty ro na. Basig si Budoy Pats. Boss! Mayong morning diha, bossing. Shoutout na lang tumutanan. Good morning kang Jason. Good morning na yung kang Tulits. And kang Budoy Pats diha sa FMR na bunturan mga ka-vibes. Good morning diha sa mga akong mga ankle diha. Alaag ko diha po, mga ka-vibes. Ayan. Andam na ang kwan niya, bahalina. Oh, ano mo na, basta layong dapit. Oh, gano'n ang mga tuba-tuba ba? Oh, andam na yung tuba niya, ha? Ayan, good morning sa mga uncle na ko niya, ha? Ayan po, mga vibes! Hoy, morning na, hoy! Quarter to five na, you need to wake up na, mga vibes, mga kapamilya, ha? Ha? Bangon na! Kay layo pa ka o biyahian. Oh, sa mga trabahante diha, ha? Oh? Oh? Sa mga trabahante diha? Oh, bangon na mo diha! Oh. Oh, sa lapi, oh. Atong mga kwan diha, atong mga trabaho diha. Oh, nami ibigang sayo kayo. Kanang nasa palingki mga kabay. Gusto sayo kayo sa mga mata. Mga negosyante, ayan. Mga bri na sa tindahan, no? Sa iyo kay mga bri sa tindahan, sa mga bake shop, sa mga kanayang kapihan, karinderya, oh. May buntag, day! Sa mga nas karinderya karon, nas kapihan karon. Mga namino sa 101.9 FMR Davao City. Ayan, good morning po, mga ka-vibes! Mayang pagpangapili, ha? Ako'y kaduhanan ako ni kapi, ba? Pero dili ko makulbaan mga vibes bisa pag ikatulo ko mga pikay. Ang akong kape diri Magnum C. Ah. Alam ko kay mga vibes no, ang Magnum C. Oh, wala iya kwan niyo ha Magnum C ha. Oh, mikay kan dili ko siya di pud siya kanang kwan. Di siya tamis, di pud siya tabang, tama-tama lang. Medyo mura siya na gatas. Feel ako na mura na gatas ba. Hindi ko makulbaan kay Herbal man eh. Ang Magnum si. Oh. Alright mga ka-vibes. Ang mga pagpangapili ha. Sa mga naakaroon sa big shop, na kapihan, karinderya, tindahan. Ayan, may buntag po. Na sa mga palingki karon, mayo morning sa tanan. Good vibes morning na po mga ka-vibes, mga pamilya. Basta madunggan ko ninyo. Wala na. Ako na ni. Ako na to. Batsoy. Ayokol. Awesome na eh. Pilit naman di ay. Ayan na po mga ka-vibes. So mag-tune in din karon sa 89.5 FMR Davnor. Ayan, good morning po. Oy, good morning di sa mga naas balutan di. Carmen ha. Carmen Panabo. Ayan, good morning sa tanan. Naas terminal run mga ka-vibes, mga ka-pamilya. My morning po. Good morning sa inyo tanan. Salamat sa pagpaminaw sa mga naglanog-lanog karon. Samantara naabot karon mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Ayan. Bango na mo, hoy! Oh, sayawin na ninyo yung kanang kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, kas, k

after pandemic yata to, makahapit na mahuman ang pandemic mga kabay. Akong area sa una, agi mo ko ganing collector. Wala akong sa una. Collector mo ko sa una mga kabay. Area na ko lang na umawab, na tuburan, na bunturan. Yan, kuha ko na, kanang asa kita na pita, kalimut na mo ko. Basta, pinakalasa ko ang atuyo ko mga kabay. Diyas, nabunturan, no? May buntag sa mga taga nabunturan, di ah. Agi-agi-tag mga kuha, no? Mga sideline sa una, sas. Bisa kuha gimuhi ba? Narbaho yun. Bitaw, no? Ayan, good morning din sa mga taga Mungkayo. Good morning din sa mga taga Compostela, Maragusan. Good morning din, tanan. Good morning din sa mga taga Laak. Good morning din sa mga taga Sawata. Ayan, Sawata. Tapad raman sa Sawata Laak, no? Morning din sa mga taga Ukam. Ukam, Mako. Baliktad yun. Morning din sa mga taga Mabini. Pantukan, ayan, may muntag. Banay-banay Lupon, San Isidro. Ayan. Ayan sa Island Garden Samal, Island City Garden of Samal. Baliktad din yun. Ayan, may morning sa mga ka-vibes, mga kapamilya diyan. Oy! Hindi ako yung mga ka-vibes ha, syempre. At ang ini ito ang binisaya ng horoscope. Ayan ha. Ito ang binisiya sa hulit ko. Pag-anyuhan ka pala report this video. Ay, sa mga gusto magpatimbaya mga kabayabs, gusto magpa-greetings, gusto magpa-kuan sa mga na-birthday karoon. Ay, happy birthday sa mga nag-birthday karoon. August 20 ha. Happy birthday! Oh. Happy birthday! Mga barakada. Kaya nga birthday day ha. Pwede mo ko ninyo inviton. Oh, aray na po ko na yan. Oh. Oh, ayan, sa mga gusto magpa-greet mga kabayabs, gusto magpa-shoutout diha. Pwede ko niya i-text sa 09683536944. Again, 09683536944 mga vibes, okay? Mabalik taon niya po mga vibes para sa doang binisay ang horoscope mga vibes. Tune in lang mo din natin. Oras po, 4:50 in the morning.

0: ini Anguan 1.9 FMR Favorite Music Radio Davao.
1: Favorite Music Radio.
0: Good Vibes Morning
2: FMR Favorite Music Radio. Good Vibes. Ang oras po, 5:04 na po mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Siyempre, ikogi hapon na minaw dito sa 101.9 FMR Davao and 89.5 FMR Davnor and 96.7 FMR Davao di Oro! Uy, bangon na, oy, alas 5 na, oy, hayag na, oh. Kita ng kanang kuwan. Kita ng hayag gamay. Kita na, masing yan, malipay na dyan ko, kay maraga, safety na ko dere. Alright, mga kabayan, sa itong nga nagsumda ng ito ang Binisoyo ng horoscope ni Mo. Ito ang binigay ang horoscope para kaninyo mga ka-vibes. Updated yan. Sige, hello. Alright. Sugda na ito ang berry purse. Berry purse set. Alright.

0: Alright, mga kabayas. Natin na ng first set, mga kabayas.
1: Ay!
0: Char! Oh, di ara na! Ang katuwaan nga, binigay ang horse ko para kaninyo. Disclaimer lang po muna, sadyang katuwaan ang huwag mo seryosohin, but ito talaga yung kapalaran mo for today!
1: Ay!
0: Karoon lang niha! Parang adlaw wala nga, August 20, 2026! Good morning sa mga Aris.
2: Good morning.
0: Aris, good morning. March 21 to April 19. Amura ka ng Kuwana. Amura magsiguan. Detective Conan, ito mong mga bagay na hindi ng mga Kuwana. March 21 to April 19. Need ni mong tabang. Patay. Mega! Hit na! Mega, na ko'y sakit. Uy, di daw ni Mugtabang, mga Aris. Dili sa tarang panahon, kaya na to, kita lang. Kailangan na to, o ka ng tabang sa to ang mga loved ones. Pamelya, kaibigan, at kaibigan. Ayaw kayo eh, hilas na po kayo ka ng imuhaw ng tanan. Hindi na yun imunid o tabang. Ayaw po pag nga na po. Pagpa-ubos po diha. Ikaw ha? 7215, laki number and laki color is white sa mga Arisa. Good morning sa mga Taurus, April 20 to May 20. Dunay magpatambag kanimo. Mauna na ang giingon di ate. Kapoy na si tambag, yung mubalik kagapun sa mga dili, mga yung tao. Karami taong na kay friend. You have a good friend. Or you have a best friend. Nagbulag sila sa iyang uyab. Karon gitambagan nimo. Ang imong best friend nagrant nimo. Naana pa siya nga. Best, sakit ko yung gibuhat, best. Mauna. Kay dili man ka magpaistorya. Nagyud kumubalik niya, best oy. Never nagyud magpatunto sa mga tao nga kanang chatter. Medyo kumabalik niya. O sige ha, ba? Dapat ka, kuwan lang ka. Dili ka na ko kaya magkuwan ka. Tantaod! Bes! Nagbalik, mes! Bes! Sus ka namin. Na. Nagagasto patag ka ng kape. Nagagasto patag pagkaon kaya mag-check ka daw, men. Nagbalik ka na dahil gihapon. Ay, nako! Sating naman rin sa mga towers niya, 4, 8, and 1. Sagdin lang ko. And lucky color is green. Yaw-yaw na ko. High blood ako, buntag pa. And you no need to high blood. Kailangan ako. Inhale. Exhale. Well, good morning sa mga Gemini. May 21 to June 21. Mayong adlaw. Halang sa pagkabot sa bagong butang. Wow! Mabuta rin mga bagong butang. Akong kuwaon ang kuwaon akong bituon para kanimo. Kuwaasa ang kubo nga nasa mong ilong. Char 936 mga Gemini. Yung lucky color is blue. Morning naman dyan sa mga Cancer. June 22 to July 22. Ayaw pa ni Malos sa nangaway kanimo. Pasag din. Kung nangaway sa nimo, tayo na, suya siya, suyaon mo ng mga. Kailangan na may kaaway. Kailangan na mga mag-una-una. Kailangan na backstabber. Kailangan na makira. Ano yung mga nasuya nimo? Kung ka na sila nag-arang libak nimo, ayaw balti. Pasuya, pagsamot. Mangingit mo na yung mga tangkugo. Pag panginit na natang kugo, na. Hindi na nyo sila kagwanta sa iba. Ilahan na nyo kang daot-daoton. Sige na sila. Ayaw, balos. Pasuya ang samot. Swerte naman sa mga Cancer, the 285. Yung lucky color sky blue. Good morning naman dyan sa mga Leo. July 23 to August 22. Mahimong sentro ka sa atensiyon. So, attention seeker ka. Patagad. Patagad ka. Patagad kay ka, ha? Seeker kay ka. Hindi ka muundang hato, hindi ka tag doon. Sip-sip ka. Chat. 147, ang lucky number, ang lucky color is yellow sa mga Leo. Good morning sa mga Virgo. August 23 to September 23, likayi ang supras ka balaka. Alam nga, dito mabalaka. Oh, apit na, kwan, oh, no, apit na katapusan. Sa naibayan na ito, itong mga tune dito, tune na. Nagkagig pero nun. Aray ko. Kung saan naman eh. Six, nine, and two. Lucky number and lucky colors, color brown. Here we go. Hi, good morning naman dyan sa mga Libra. September 24 to October 23. Paminawa og tarong ang hangyo sa kauban. Ano yung hangyo dyan? Tingin mga kauban ako, namoy hangyo na ako. Namoy hangyo sa kwarta, wala ko ana. Pare ang taway kwarta. Tugay kwarta. Hangyo ka, mamaray ka, may pahamang sakit sa libo na, baby. O magpicture sa tadaan. Ano man? Hindi naman ka magpakita o magkalikay naman ka na ako. At least, natay picture behat together. Sa mga Libra, yeah. Lucky colors lavender. Yeah, mabatuwa-tuwa ang first set, mga ka-vibes. At oras po, 5:13, mabalik taon niya po, mga ka-vibes, mga ka-pamilya.

0: Kini ang FMR.
1: Favorite music radio.
0: Good Vibes Morning po, mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Itong oras po, 5:17 in the morning, mga ka-vibes. Siyempre, ikaw ka-pili mo na doon sa paboritong radyo. FMR, Favorite Music Radio, ka-pamilya, Good Vibes. Ayan na po. And here's our final set, mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Sa tuwang nga binisayang oras ko para kaninyo. And we are live po sa ating Facebook, mga ka-vibes. Pili ko na itanawin dito sa akong Facebook main account, Harrison Alvarez Cirilio. Ah, naman ta. Nanata sa mga Scorpio. Good morning sa mga Scorpio at October 24 to November 22. Ingon, Padre, mga ka-vibes. So, likayi ang pagsigi o gastos. Ako. Kining gestora ko, kining pickleball. Ito mo sa dili, mga vibes, kining pickleball, grabe ka gasto. Salamat na ako sa kagagaw ko, isa'y malibre ko. Siya may manager sa open play. Shout out na kang Maria Del Alvarez sa Rimuriras. Isa'y malibre ko niya. Alete, gagaw na to ba? Salamina, salamina, tuloy sa'yo ito. Duty mo ito sa'yo. O, likaya, sige, gasto ha. Sige, gasto di ha. Ay, Scorpio di ha. Gastador, sige ka ay. Mga na, inigaswildo. Ah, jalibi, jalibi. Ah, niya, ay. Mga sinaran sa mga nag-BH karoon. Bago na tagag-allowance. Ah! Tos! Fast food na yun. Taon-taon. Wala. 7, 1, and 9. Lucky color is red. Warning naman dyan sa mga Sagittarius. November 23 to December 21, dagan ang makauyon sa himong mga ideas. Ideas mo. Mga nindot mga idea, mga bagay. Pero talented din nga tao ni. Yung mga kuyo kay mga ideya, mga talented din nga tao. Dahil na sila, mga kuha na siya, exotic. Exotic human. 5, 2, and 6, yung lucky number. Lucky color is orange, mga Sagittarius. So, good morning naman dyan sa mga Capricorn. December 22 to January 19, ang imong pasensya mao'y magdala sa maayong resulta. Lahir agad yung taas nagpasensya, mga ka-vibes, no? Kaling magwanta na to ang mga bagay-bagay ba? Isag ka ng lagot yung kayo, no? Pero mapabiling yung puntang calm. Calm. What? Huwag nindot, kinitaas, nagpasensya. 8, 4, and 3. Yeah, yung lucky number and lucky color is silver. Morning naman dyan sa mga Aquarius, mga ka-vibes. January 20 to February 18, magkaabot mo sa iyong kaaway. At time, mani. Mauna ni. Dang! Dang! Dang! Dang! Si magbugno ni sila dere. Abot to si mong mga suyaon ng mga kaaway nimo. Unta di lang magbugno, no? Meron dere mga unsa. Ayana. 961 imong lucky color is gold. Ayan, good morning naman dyan sa mga Pisces, mga ka-vibes. February 19 to March 21, ang pinakalas, mga ka-vibes. Ayan. Doon ay magpatagad kanimo. Ang ganahan. Huwag ka ng babae na, okay ra. Huwag ka ng mga lalaki nga. Ala kaniya. Di ba? What the chi? Ta na naman patagad na ko eh, kaya para makauyab na ko. Kundi ko kaniya eh. Di niya ba't sa'yo single? Ano ba nila no? Sa mga announcer daw, mga disc jockey daw. Madaghan daw babae. Oh, may itay babae. Ay, ako. Ito naman niyo eh. Pinanap pa, pinakuya Cardo pa. So, beer months na. Nga nung single pa man ka. Na, happy tagin beer months, Diyos ka. Self-love pa rin daw sa Pasko, mga kabayan. Ikatulong self-love naman ako na ikarong Paskuhan. Ano, saan naman niyo? Ay, ay, pwede marintahan niya. Two, seven, and four. Yung lucky color is yellow green. Ayan, umuha ka na itong Tuwang binisaya ang horoscope mga vibes mga pamilya, no? Guwati ikong oras mga ka-vibes. Salamat kasi nyo ang walang sawang suporta sa mga naglanog-lanog sa iyong mga radyo karon mga ka-vibes. Good morning, hoy! Guwati ikong oras po! Uy, ganyan din yung aminaw doon sa nagtanong sa itong live, no? Good morning kang Jirian Idrazil Luzano. Ayan. Ang junior diya sa CMDI. Tagum mga ka-vibes. A junior na mo sa Tourism Management. My morning na. Salamat sa pagtanaw. Wala pa ikong oras mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Salamat sa inyong tanahan. Mga na-tune-in ko rin sa 101.9 FM or Davao. 89.5 FM or Davao. Also mga ka-vibes, 96.7 FM or Davao de Oro. Ayan. Toluca frequency ta na dunggan mga ka-vibes sa Davao de Oro, Davao del Norte o Davao del Sur. Ang kaana Sarag way na Mindanao ra. Ayan, pwede mo i-download sa mga namina pod karon sa FMR Philippines app mga ka-vibes. Pwede nyo i-download sa Play Store. Pwede nyo i-download dito. Madunggan minimum bisag asa ka man sa kalibutan. Ayan, sa ngalan sa mga station manager Sir Billy Dandril Dulatre, sir, my morning po. Ako, manamilit na mga ka-vibes. Uy, nagtanaw si Kuno, si Kons. Peter Sarin. Kons! Diya sa... Asa gini siya, Tapita? Sige, sa Asuncion, bini siya. Kalimut ko, bo. Asa gito, Kons? Amigo, da, no? Kuno siya kaneng SK Chairman. SK Federation President. Asa gini yung lugar, oy, nakalimut. Bukod sa Duhali, masiguro to. Asa to be kay para ma-shoutout ato boss sir Peter. Sige na pa amigo eh. Okay, ato kayo yung oras mga ka-vibes no. Ako may milit mga ka-vibes. Huwag marapod po ho. And dali gapon sa itong programang Good Vibes Morning. Secret down. Alright, ako muna minute mga bye-bye mga ka-vibes. God bless us all. I love you all mga ka-vibes, mga ka-pamilya.

0: taga San Isidro, di Aiko, 52 years old. Ang akong timbang, 63 kilos. Tapos ang akong problema dok, kining akong mata, kay naa ko'y glaucoma. Ang right eye nako dili na makita, tapos ang wala na lang nga mata o laser ni siya atong May 25. Unsa may matambag nimo sa ako adok, salamat si Marieta Grape, di ay ni imong tigpaminaw. Okay, glaucoma. Why kaayuhan sumala sa conventional or standard treatment? Conventional treatment, walay kaayuhan. Basta glaucoma. Paaboto na lang na siya nga paoperahan or magpaabot nga mabuta. Simba ko lang ha. Daghang glaucoma na kong pasyente, basta early stage pa, pwede ma-reverse, pwede maulian, ma-negative yun. Pero late stage na, grabe na ka daot ang mata, pwede pa mapuggan na dili ka mabuta, which is good. Bisan 80 na imong edad o 90 imong edad, pwede mapuggan ang pag-advance sa glaucoma aron dili ka o dili ta mabuta. Gani kung mo-comply lang yun ang pasyente, dako kaayo og tsansa nga mohayag pagyud ang mata sa mga naay glaucoma. Una, dapat masabtan nato mga pasyente nga ang glaucoma resulta na siya sa na-damage nato nga optic nerve dako kay ugat sa atoang mata. Kanang optic nerve mga pinanga, bundle na siya, mura na siyang silhig, pungpong sa silhig bitaw nga daghag mga stick nga nahimong bundle. Ang nerve nato diha sa optic nerve, dili mo ubos 1 million nerve fibers. Daghan kay mga pinanga. Mao na nga dili basta-basta na dapat maguba. Pero ang dakong hinungdan nganong maguba na nga mga nerve fibers agianan sa electricity mga pinanga para makakita ta. Ang hinungdan gyud ang pressure, taas ang pressure sa imong mata. Unya mo taas ang pressure sa imong mata kung magulanon ka. Ang pressure resulta na siya tungod kay nag-build up ang fluid sa sulod sa atong mata, kay dapat ka ng internal fluid pinangga, madrain na siya. Madrain na siya sa trabecular meshwork. Kana agianan yun iyang drainage niya. Pero dili na siya madrain pag-ayo kung magulanon ka. Nagaluom ka. Labi na ka ng pagpamakak, even sa pagpamakak mga pinanga. Pero wapo ko nag-ingon nga ang tanang glaucoma, baka kon, dili ha? Kung nakay glaucoma, plus nagapamakak ka, plus magulanon ka, grabe na mo pa shoot up sa imuhang pressure. So ang pinaka the best is imuhang tabangan ang imong kaugalingon. Mabitaw nga, kining glaucoma, ang makaayo gyud ani, ang tagtungod ra gyud. Mao na kinahanglan kaayo ang New Start Education, NEWSTART. Importante masabtan ang nutrition kay ang glaucoma. Ang usa sa iyang mga hinungdan is ang stress o ang nutritional problem. No, kaning sa New Start mga pinanga, ang nutrition o ang stress. Katong dito ka sa trust, letter T, sa katapusan ba sa New Start. Ang T means trust. O ang T po daan ang ikaduha nga T sa New Start, temperance, balance. Nga kabalo ka dapat mupugong sa imuhang emotion. So, nutritional problem, bantayan na ito ni labi na kung naakay mga disorder sa diabetes o high blood. So, ang imong nutrition, i-check na dili ka ma-high blood o ma-diabetes. Nakita sa pagtuon nga naay nag-clog up sa drainage sa fluid sa tong mata. Kanang clog up, mauna siya mo build up sa tubig nga muhatod sa taas nga pressure. Now, ang ni-clog up anak pinanga, tungod na sa abnormalities sa collagen o sa tissue diha sa likod sa imuhang mata, mauna mo contribute sa clogging. So, ang collagen o ang tissue, number one kaayo ang hinungdan anak niya nga magka-disorder na siya, ang stress o ang imbalance nga nutrisyon. Based sa data, mas pinaka-close, no? Pinaka-duol nga mga hinungdan ang stress o ang nutritional problem. Overfats, high in cholesterol, kulang mga sustansya. Okay, sa mga naay glaucoma, magkaon mo o isa ka bowl nga saluyot kada adlaw. I-steam ni mo kadali, medyo i-half cook ni mo kadali, ayaw po lata ka ayo, then kaon ka kada adlaw. Ang pinaka-the best gani kung imuha na siyang i-blender pag yun. Humani mo o steam, i-blender nimo, i-half cook lang pinanggaha as much as possible, dili siya lata kaayo. Para nga ma-preserve pa nimo ang mga vitamin C, ang uban niya mga sustansya, especially B complex, unya imuha na siyang i-blender. Pwede isabay nimo na siya sa imuhang pagkaon. I-blender, pwede nimo siya imuong smoothie. Kana mag-inom ka na once a day or two times a day, makatabang. Kaya nga naman, ang saluyot, kumpleto ng mga sustansya, gikan sa choline, sa inositol, gikan sa omega-3 essential fatty acid, ang rutin, ang vitamin A or beta-carotene from beta-carotene, vitamin C, especially kining vitamin E nga motabang ni siya, nga tangtangon ang mga abog-abog gikan sa imong lente sa imuhang mga mata. So, importante kaayo ang pagkaon sa mga gulay nga taas kaayo og vitamin E. Eagle, especially yung saluyot. Ipadayon nato ni sa second segment sa sunod na tong series atong isgutan unsa ang mga uban pang bawal o dapat nato kaunon inumon para nga maging healthy ang atong mga mata. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule pinaga 1 capsule 3 times a day or itry ni mo for 1 month tag 2 capsules 3 times a day ang pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule niya. After 1 month pwede ka tag 1 capsule 3 times a day basta apilig yun og emotion pinagaha ang pagpanambal kinahanglan number 1 gyud imuhang i-establish ang imuhang emotion nga dili ka magulanon mabalak-anon mahiubsanon kay kana number 1 gyud na modaot sa imong collagen ug sa mga tissue sa imuhang lawas. So dapat be happy ug sa mga nagapaminaw nga bisag wala pay glaucoma ug dili gusto magka-glaucoma mag-inom ta sa Makabuhay human pa ni hapon tag duha capsule aron nga anti-stress lami ang tulog na digest niya pag-ayo ang atong mga gipangkaon especially sa panihapon unya ma-assimilate pag-ayo during sa pagkatulog ma-convert na siya into good substance para healthy ang atong lawas ug naatay restful nga pagkatulog inigmata sa buntag gaan ang paminaw mao na nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas pag-eliminate nindot imong pag-ihi ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga nindot po na siya nga mulim pius atong atay manang inom ta ana kada adlaw og labi na sa mga kusog mohagok mga stress kaayo maglisod og tulog inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon or sa di pa matulog labi na sa mga kusog mohagok mga pinangga kapoy ang lawas pagmata sa buntag butod ang tiyan o mga ilhana na siya basta butod imong tiyan pagabuntag kapoy imong lawas niya katulogon pa ka pagmata nimo wala ka makarepair pag-ayo kagabi o kung magsigi na siya pinangga nga sigbutod iwong tiyan pagkaugma kapoy imata mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system uban ma-high blood magka-diabetes magkaroon ng cardiovascular disease magbagtok ang ilang makaugatan bisag wala pa tayo hubak bisag normal pa ang atuang mga BP mga blood sugar inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule kanang kapoy kay imong lawas pagmata ni mos buntag unya nagabutod imong tiyan ang imong atay ana magkatapunok sa imong atay ang mga toxins mga hugaw pwede mohubag imong atay pag once hugaw imong atay mutaas pod ang imong inflammation sa lawas particularly sa imong kidney maapektuhan imong kidney unya magbanhod ang imuhang kamot kapoy imong lawas dali ka bikugan unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan unya maglipong-lipong dayon ang uban maghanap-hanap ang mata ati man na pinangga take Makabuhay Plus Herbal Capsule kada adlaw take gyud og Makabuhay kada adlaw human pa ni hapon or before ba matulog inom gyud og Makabuhay Plus Herbal Capsule isa or duha capsule human og kaon or sa di pa matulog.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
2: Basta healthy, happy!
0: Sa mga naay glaucoma, bawal na gyud ang mutan-aog television nga masubra na kag isa ka oras. So kinahanglan mag-break o obserbaran pod kung nagkalabo ba imong mata or okay ra ba while nagtan-aw kag television. So obserbari pinanga, especially kung ang imong television na ginatan-aw ang mga programa or bisan sa gadgets nimo, kana bitong mo create og emotional stress sa kag-away, negativity ang imong ginatan-aw, no, bawal na siya. So mas maayo ang imong tan-aw yung makahatag og kalinaw, kalipay, or every 20 minutes or 25 minutes mo break ka sa pagtan-aw sa imong mga gadgets, computer or television. Tan-aw ka sa layo, pinanga, no, hayag tan-aw ka dito. Likayi ang mga aso gikan sa pagpanigarilyo, maka-trigger na siya, maka-irritate na siya sa imong mata. So sa mga nag-glaucoma, even sa may katarak, bawal gyud ang aso sa sigarilyo, no. Kape, bawal na sa mga naay glaucoma. Labi na katubitang mga nearsighted nga mga tao. Bantayanan ninyo ang inyong lifestyle tungod kay ang mga nearsighted nga mga tao, sila ang taas nga risgo nga magkaroon ng glaucoma. So mga early sign na siya nga bantayanan nato. Kung nabilong ta sa nearsighted, di na gani ka klaro sa mga naong sa layo. Unya, labi na katong ngisihan na kang pinangga sa ubang mga tao, uy, di naman ka mong isipod kay di naman ka klaro kaayo. Unya, makadungog na yung storya dayon nga, uy, ngilaad na lang yung sagbatasan lagi, di naman agad. Wa in town sila kabalo nga, nearsighted na ka. Mauna nga, ilhanan na siya nga na kay mga lifestyle nga bantayanan para dili ka magkaroon ng glaucoma. So, kape, bawal sa mga nearsighted ang kape. Alcoholic drinks, no, mga ilimnong makahubog, bawal lagi na, labi na sa mga naiglaucoma. O especially ang paggamit og sigarilyo, of course, nicotine. Tanang mga naay caffeine, mga energy drink, mga ang paggamit og daghang sikwate, bawal po na kay ang sikwate pinangga nanay kagmayng caffeine. Kung mag-inom pong ka og tubig sa mga grabe nga glaucoma, ginagmay lang, no, nga igo-igo nga makarelieve sa imuhang mata og kauhaw. Then mas nindot pod nga mag-inom ka og mga juices instead of plain lang nga tubig, mag-inom ka og pure fresh nga juices like watermelon at saka pipino, makatabang ni sa mga naay glaucoma. Tungod kay ang watermelon, labi na kaning puti bitaw niya pinanga, taas kay sa glutathione. Ang glutathione, powerful antioxidant na siya nga mo-protection na siya sa lente sa tuang mata og mo-maintain siya sa molecular integrity sa mga lens fiber membranes. Ibig sabihin, dili ni sila manghubag layo ka sa mga pagkabuta. So, pag-inom ka watermelon juice, apilang yun ang panit ang puti niya pag himog juice. Kung mukha ang pag-watermelon, apilag kaon ang puti nga bahin sa watermelon. Ipanglabay na mga nato na mga pinangga, di ba? Sa mga nagagamit og eye drop, no, para sa glaucoma pinangga, ang uban nagreklamo nga nagalabad ang ilang ulo o uban mga side effects tungod kay ang beta blocker eye drops manggod mga pinanga, mukos na siya o mga side effects, no. Pag nagalabad imong ulo sa eye drop nimong nga ginagamit, kinahanglan manggod ginafollow ang dosage kasi bawal masubrahan o gamit, masubra o gamit sa dose. Balik kasi mong doktor, magpausab ka sa imuhang prescription. Kung nagapadayang gihapon ang sakit sa imong ulo, pwede ipausab ang oras sa pagpatulo. Nga naman kay basig mo interfere sa imong mga normal activities matag adlaw. Now kun ang imuhang patulo sa mata dili gihapon siya makatabang sa imong pressure sa imong mata, pwede ka i-laser sa imuhang doktor, no, kanang trabeculoplasty. I-laser ka pinanga para ma-drain ang tubig sa imuhang mata. Pero sa data, mga estimated 40% sa mga tao nga na laser ni undergo surgery for glaucoma, naka-experience sila nga walay improvement. So kinahanglan na po ka, i-usbo na po ang procedure. Bantayanan po ni sa mga nagagamit og corticosteroid. Kining corticosteroids, mauna siya ang mga tambal para sa asthma, mga allergic rhinitis, or na mga hay fever, eczema, problema sa panit, na ay mga problema sa baga, na ay problema sa mga joints, arthritis, o lupus, o na ay prostate problem, especially prostate cancer. So kung nagiinom ka nga tambal, ginadaot niya ang collagen structure sa imong mata. So mo-induce siya og glaucoma. As much as possible, kung nagiinom ka ng mga corticosteroids nga mga medication, kinahanglan pinakagamay nga amount possible og shortest time lang yun, possible time, dapat dili nimo ni siya i-maintain og dugay kung naakay glaucoma issue. So kung ang inyong eye drops is a beta

0: Us na magbantay gyud mo in town matag adlaw nga di ta madakdak tungod kay taas keng risgo nga magkaroon ng hip fracture. So panahon na hip fracture, daghan na ang bation. Although matambalan gihapon ang mga hip fracture dali ra na bisan sa mga post menopausal women, matambalan pa na mga hip fracture. Natay mga pamaagi na isgutan nato na puhon mga pinagya. General advice nato sa mga naay glaucoma, mag-inom og saluyot kada adlaw. Pwede raw, mas maayo pod nga half cook para nga mas mutaas ang iyang beta carotene, kasi ang beta carotene essential na siya sa formation sa visual purple. Mao na siya nga substance necessary para makita ta sa gabi or mga ngit-ngit nga mga lugar or ngit-ngit nga oras. So importante ang beta carotene, mas mutaas na siya pag i-half cook nimo ang saluyot. Half cook mga pinangga, dili raw. Pwede po draw, pero mas gwapo ang half cook. So kung daghan kag pangag sa imuhang bag-ang, mas gwapo i-blender gini mo ng mga dahon-dahon or saluyot para nga ma-digest, ma-absorb kaayo ang mga sustansya sa imuhang lawas. Mga pinangga, since nga ang stress connected kay sa glaucoma, mag-take Makabuhay Plus Herbal Capsule kada gabi or buntag uto hapon para lami ang tulog. Anani siya anti-stress formula nga dili ka dali mag-nervyos, dili ka dali magkulaanon. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule. So mga nagapaminaw bisag wala tay glaucoma pero taas kag risgo nga magka-glaucoma tungod kay kaliwat ninyo. Posible man sa kaliwat nimo pinangga. Uni labi na kung pati ang lifestyle si mong kaliwatan gisunod pud nimo. Kana. So take Makabuhay Plus Herbal Capsule. Magabi para nga layo ta sa mga huot sa dughan, atakis kasing-kasing, gaan ang pagmata, inig kabuntag. Healthy kay ta mga pinangga. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Muna siya, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs, nutrisyon ikaw.
4: Oy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipila ra og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang atong kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas, maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tanggibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mauna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients nga kung akong i-describe, isa ka kapsula o sa ka basket na nga

0: gulay o prutas. Ah, isa ka basket kagamay anang kapsulay. Yes. Kay bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ra gyapon na, gulay ra gyapon na. Sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus capsule, pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inig kabuntag, sa udto unya before you sleep, inig kagabi, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo, adto na sa imong mga suking butika, bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus capsule. EXL Makabuhay Plus capsule. Atun ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Basta healthy, happy. May kasabihan. Every day brings a choice to practice stress or to practice peace. Matag adlaw nagdala kinig pagpili. Nagagad ang atong kinabuhi sa pagpili. Imo bang i-practice nga mas stress ka? Or imo bang i-practice nga magmalinawon ka? Ang Word of God nag-offer og saad, naghatag og saad ang pulong sa Ginoo. Sa 1 Pedro 5:7, cast all your anxiety on Him. Tanan imong kabalaka, imong iyangungo ngadto kang Ginoong Hesus, ngadto sa Dios. Cast all your anxiety. Mitag cast all, tanan nga nakapabugat, nakapabalaka nimo, imong iistorya sa Ginoo. Because He cares for you. Tungod kay ang Dios nag-amuma, nagkabalaka, naidakong pagtagad kanimo. Sometimes di ta mo tuana eh. Sometimes di na to na ma-feel. Pero hinumdumi, walay makapugong sa imong pagpili. Kung di nimo gibati ang pagduol sa Ginoo, then dalha ang imong pagbati tungod kay natay gahom sa pagpili. Hinumdumi na, natay gahom sa pagpili. Mayong taggahom sa pagpili, dili nimo feel. Pero kasabot ka nga mo ni dapat buhaton. So luhod, bisag di nimo feel ang luhod, ampo sa Ginoo, ihilak sa Ginoo. Pangayo pagtuo sa Ginoo. Pangayo nga dili ka magduha-duha. Sama ra na sa illustration, kung na kay nindot kay nga bulak sa gawas sa imong balay, giunsa nimo pag-define ang like o ang love sa panahon magtanaw ka sa nindot kay nga bulak diha sa gawas sa imong balay? Like, gusto nimo, ganahan ka, gibati nimo. Ang gugma, yes, naagihapoy gusto, naagihapoy pagbati. Pero mas muda ko ang prinsipyo. Ang like, ang gusto lang, pwede nimo pitason ang bulak kay giganahan ka. Pero unsay may tabo panahon nga pitason nimo ang bulak, mamatay. Pero kung love nimo ang bulak, dili nimo pitason, imo siyang itrim, imo siyang alagaan, bisbisan, kanta-kantahan. Kay love nimo ang bulak, nga gusto nimo mo labong gyud siya, mabuhi gyud siya. But pasabot, mas miiral ang imuhang utok kaysa imong pagbati. Parihar na sa mga estudyante nga bawal pa manguyab mientras nag-eskwela pa. Pero sa panahon, manguyab na ka o giuyab nimo ng bayhana, sama imo ng gipitas o mawala ang iyang kaugmaon. Eskwela gani, wapag imo mi-graduate sa college, ayaw sa imo pagpanguyab aron nga ma-focus ninyo ang inyong kaugmaon, sama sa bulak nga gihigugma, maatiman o ma-preserbar pag-ayo. This is Dr. Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon ang grasya kalinaw sa Dios. Manan atong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios. Basta healthy, happy.
5: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
2: ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minum din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
5: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: 28-1434. Hi, it's Elma.
8: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay atean. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. O sa kapainumdum, gikan kay atean.
5: May buhay sa makabuhay!
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hinusuporta
9: na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay.
4: May buhay sa makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, it's El Makabuhay.
9: Kini ang FM.

Yes, mayong buntag vibes ka pamilya, mayong morning kaninyong tanan. Sa mga nagpalanog-lanog, ginibag oras sa ground. Hello, welcome sa itong pagpanag-ubanuban o samso sa kauras ka programa. Programa sa Radio Arangkada sa buntag hangtod na alas 7, magigalagsyon. Siyempre, dili lang sa 101.9 FMR, Dakbayan sa Damaw. Kumusta mong tanan? Kahilo na mo diha, magigalang. Adlaw na kita karon nga Webes, August 20, 2026. Oras na ito karon, 5 minutos na huma, nagkalagubon, tag na sa alas 6 sa buntag. Mayong pagpanagaysikay, nabagura sa halabago na magagala mga kabibs kapamilya. Kaubanin nyo karoon sa adlang Wibers din sa 101.9 FMR Dabao Elmer Dude sa Romantico Tando. Basta ito mga suki mga mag-uumagron. Nga sa'yo pagayong niambak sa lahag panimalay magigalagay mo at sila ang mga kaumahan. Hello, good morning. Ganinyong danan. Good morning. Kaya sa probinsya sa Davao de Oro, naglanog-lanog kita sa 96.7 FMR Davao de Oro. Nanugkad, magigala din na sa lungsod sa Nabunturan. Siyempre nga itong magkawanan, ganun rin itong mga production technical staff. Nandiyan na magigala si Pat, si Jason, o si Sir Jason, si... Pasa ito? Tulits! Tulits! Hello, kumusta niya po sa Davao del Norte? Yes, sa lungsod sa Tago, magigalas, Los Aymulcas, usap kita. Nababati ka rin magigalas sa 89.5. Hello, good morning, may pagpanikaisikay, ganin yung danan. Dari sa Dakbayan, sa Davao, naglanog-lanog. Davao del Sur, Davao Occidental. Naminaw din sa 101.9 FMR, Dakbayan, sa Davao, sa mga kasikbit ng mga probinsya. Good morning! At ang magigalang itong mga nag-unang na nga magbalida sa tuwang Arangkada Balida sa Bundang. At huwag ihato din na kaninyo ang tuwang mga nag-unang mga balita sa sulod o gawas sa nasod. At huwag nagkaila pagigala sulod sa 24 oras. Good morning, the Bangkiruhan Public Market, lanog-lanog ang 101.9 dudes. Salamat kayo. Ito ang paglanog-lanog din sa may Bangkiruhan. Muna, may din pipila ka mag-adlaw, kamanaod, may mga stickers sa 101.9 FMR Davao. Ha? Sa mga nitaya o luto kagahapon, magigala sa mga stagtayag Easy to Luto, Swear Dress, 4-digit luto o kining 645. Kung 6.55, magigala niya na nga ito ang resulta sa ito ang Luto Draw kagabi, August 19, 2026. Ang ito ang Easy to Luzon, Visayas, Mindanao. And exact order, number 21 and number 25. Number 21, number 25 bang? In exact order, Easy to Luto Luzon, Visayas, Mindanao. Datong Suertres. In exact order, 9 PM kagabi sa mga nagtayag. Suertres, 7. 5. 7. 7, 5, 7. In exact order. Datong 4-digit Luto Luzon. And exact order lang yapon magigala number 2, number 3, number 4, og number 8. Og sa tuang 6:45 mega luto draw. Asig ka muna ang idaog magigala in any order or in any combination. Number 19, number 40, number 32, number 1, number 26, and number 43. Ito itong 6:45 Mega Luto Draw.
Again, number 19, number 40, number 32, number 1, number 26, and number 43. Kadunay jackpot price nga 19,413,135 pesos. Og sa itong 655 grand lotto draw, in any quarter or in any combinations nga dunay jackpot price nga 142,959,524. Number 4, number 25, number 22, number 38, number 30, or number 33. Again, number 4, number 25, number 22, number 38, number 30, or number 33.

0: gagahapon mag-igala, no? Doon ay nahitabong gininiang linog. Mihapak din na sa Guan, Davao Occidental. Doon ay intensity 3 ang nasinante din na sa City of General Santos, Malapantan, sa may Kiamba, sa may Sarangani, Tibuli, South Cotabato, intensity 2 Sarangani, Davao Occidental, sa lungsod sa Malungon, sa Maasim and Maitom. Og Sarangani, diya sa South Cotabato, sa Tupi, sa Palimbag o Palimbang, Sultan Kudarag. Nakasinatig intensity 1, Kidapawan City, Mangigala, Digos, Cotabato, Davao del Sur, Santa Maria, Davao Occidental, Surala, Tampagan og South Cotabato. Doon ay mga maugini ang kining aftershock matod pa of the 2026 June magnitude 7.8 offshore of Sarangani og gatong 6.5 offshore sa Davao Occidental earthquake, mga igsoon. Nailisod kayo, di na ito mabantayan. Oras mga karangkada, 12 minutos na humaan, nagalagubo ang tagna sa lasay sa buntag sa may paglangan. Ano yan, nagkaroon ang uluhang tudling sa tuang arangkada balita sa buntag.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Uluhan sa tuang balitang lokal, negosyante puthaw sa Davao gipusil patay.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Mga residente sa New Corilla malipayong midawat sa Caravan of Services.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Panabo PNP gipasidunggan tungod sa pagkadakop sa kapin 5.44 million nga syabo.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Og trabahante sa grade nga steel company walay gibati nga sakit luyo sa gikaingong radioactive steel.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Unom kapasahero sa motorized bangka nga nagka-engine trouble sa Davao Occidental na rescue na.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Headline sa balitang nasyonal sa buwan sa original sa Bukidnon, tungod sa sanga sa kape, lalaki samdan sa pagpanigbas.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Gibuhat sa nga sa kape, nanigbas man siya. Balitang nasyonal, balaod ni Ruben Padilla gusto paamyadahan ni Rimolya.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Claire Castro nangulipas sa pasangil batok sa mga teacher.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Matod pa ni BBM, pagbaha dili parehas sa una. Kagrabi!
1: Arangkada! Arangkada!
0: Og Madriaga, basin di na patubangon sa impeachment court.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Balitang international, presidente og trial lawyer sa ICC gisilutan sa United States.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Balitang paugnat sa kusog sa Jones Cup Philippines Strong Group daog batok sa South Korea.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Og sa tuang balitang showbiz, Manny ug Jinky Pacquiao hands-on parents sa ilahang US-bound college student.

0: Okay to ang gulong tudling sa itong pagkabalita, sa itong balitang arangkada balita sa mundang. Apan sa dili pa sa itong mga detalye, ato ng siron magigala ang kahimtang sa itong panahon, garong at lawa.
1: Arangkada Balita Weather Update.
0: Sa kadaghanan sa Mindanao, partly cloudy, hangtod cloudy. Inubanan sa sog isolated rain showers o thunderstorms, posibleng ang kalit ng pag-ulan o pagkidlat pag panalugdog labi na sa hapon o gabi. Ang temperatura garoon mga garangkada na sa 31 hangtod 32 degrees Celsius. Ang hangin habang at kasagaran light to moderate upon mahimong kusog sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao o dinhi sa Davao Region. Himagno, mainit gihapon sa pagbahin sa Mindanao, bag-ulang nagka-record og taas nga temperatura ang Surigao og Hinatuan. Ang adlaw ni subang gaginag alas 5:23 sa buntag ginimusap unyang alas 5:59 sa hapon.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Oras magigala 17 minutes suma nagkalagubon tegna salasay sa buntag sa may paglangan na niyana ang mga detalye sa tuang arangkada balita sa buntag.
1: Arangkada balita local.
0: O nasa detalye sa balitang lugaw. Patay ang usa ka negosyante o kontraktor human gipusil sa mga nakamotorsiklong suspek dito sa Buandag Bayan sa Davao gagahapon. Tumala sa Davao City Police Office nahitabo ang pagpumusil ni Hangmi Abod sa gipanaiyahang steel fabrication shop. Ang biktima pasado alas 9 bisumuntan. Dalit lang miabot ang mga suspek o gipabuthan pipila kahigayon ng biktima gamit ang pistola dayong sibad padulong ngadto sa norte nga direksyon. Kilayon nga gidala sa ospital ang biktima apan namatay gihapon human na igo sa tiyan ug dughan. Naglusad na karon og imbestigasyon ang kapulisan kalabot sa maong krimen. Gibutyag ni City Councilor Pamela Librado Murada ang chairperson sa Committee on Civil, Political and Human Rights, Committee on Labor and Employment Opportunities, nga atol siyang pagkikinabi sa kapindusintos ka mga empleyado niadtong August 17 sa Giraid nga Steel Company sa Barangay Ilang niya itong syudad sa Davao. Wala matudpay gibati nga sakit sa kalawasan ang mga empleyado. Matudpa ni City Councilor Murada, luyo sa gikaingong mga substandard o radioactive nga bagang, ibutyag sa mga empleyado ingon man trabahante nga halos tanan kanila walay gibati nga bisan unsang sakit samtang nagatrabaho sa maong steel company. Dugang pa nga gibutyag usab sa mga empleyado nga adunay mga check-ups nga ginapahigayon sa mga trabahante matag unom gabulan nga ginapasa usab nila sa kumpanya. Obay ini giklaro usab ni Murata nga subject for confirmation aron ilaha pa usab nga mahibal-an ang kamaturan samtang nagabrayo ng investigasyon sa maong panghitabo. Malang pusong nasalbar ang unom kapasahero human nagka-problema ang makina sa ilahang motorized bangka. Samtang nagbiyahe sa kadagatan sa Barangay Buki, Davao Occidental adlong Miyerkules sa gahapon August 19. Sa impormasyon gikan sa Coast Guard District South Eastern Mindanao, alas 7:45 sa buntag na dawat sa Coast Guard at Substation Jose Abad Santos ang report bahin sa insa insidente. Uman na ngayon og tamang ang pariente sa mga pasahero nga na-stranded tungod sa engine trouble. Yan gilayon usab nga gidala sa Coast Guard ang Search and Rescue Team aron matabangan ang maong nga grupo. Dugang pa nga nakik-coordinar dayon sa rescue team sa mga pasahero og alas 8:10 sa buntag nakit-an ang motor bangga nga dili na magkabiyahe tungod sa problema sa makina og gilayon kini nga giguyod padulong sa Coast Guard Substation sa Jose Abad Santos.
1: Arangkada
0: Mugang sa balitang lokal. Napuno sa Kadasig ang gilusad nga Kuyog Caravan of Services ni Davao del Norte Congressman ni Carlo Uyuoy. Dito sa lungsod sa Nicorilla, Davao del Norte kagahapon. Idala sa opisina ni Congressman Uyuoy ngadto sa mga komunidad sa Barangay San Roque ang mga nagkadaiyang programa o mga serbisyo. Kinigilang guban sa medical services sama sa libreng check-up, consultation o mga tambal libreng eye check-up. Uban sa libreng antipara o mga social services sama sa services sa profiling o uban pa. Nagkip na usap gitunol ang libreng gupit o libreng palugaw sa naiskutang barangay.
1: Arangada!
0: Tapos ang detalye sa itong balitang lokal, gipasinunggan sa Police Regional Office 11 ang kapulisan sa Panabo City, Davao del Norte. Tungod sa malampuson ng kampanya sa droga nga merisulta sa pagkasakmit sa hapid o sa kakilo nga siyabo nitong miaging simana. Atol sa usa ka programa sa Police Regional Office 11, gipasinunggan ang Panabo Police Station sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel J. Nucidal tungod sa pagkasakmit sa 800 grams na gituho ang shabu nga bubalor og 5.44 million pesos adol sa usa ka operasyon dito sa Barangay New Visayas niya dong August 13. Maong operasyon, pipila ka mag-ilang dagkong tigpayhot sa droga ang nadakpan.
1: Arangada!
0: Oras mag-arangada, alas 6.22 na sa buntag.
1: Arangada! Balita! Regional!
0: O karon sa detalye sa balitang regional, tungod lang sa lali sa sanga sa kapi. Sanda ng usa ka lalaki human gitigbas dito sa Libuna, Bukidnon, ni atong miaging adlaw. Sumala sa kapulisan ay tabo ang insidente dito sa Purok 4, Barangay Silipon, Libuna, Bukidnon. Nailan ang biktima nga usang ka 40 anyos nga lalaki samtang ay suspek 41 anyos nga lalaki. Sumala sa mga otoridad na mulong sa iyang tinanom nga kape ang biktima. O temporaryong gibutang sa dalan ang mga pinutol nga sanga sa kape aron siya maniudok. Pila ka minuto miagi sa dalan ng suspek sakay sa motorsiklo apan hapit matod pa na diskrasya. Gumikan sa mga sanga sa kape, nagibutang kilid sa dalan. Gumikan niini, ikumpronta sa suspek ang biktima nga miresulta sa lalis ug panagtigbas. Samtang ang naospital ang biktima samtang voluntaryo nga misurrender sa kabulisan ang suspek. Asko Ginoo. Para to hinungdan nikbas na ka. Ha? So magkabuta ka, wag kita sanga sa gini ang kape.

0: Detalye sa balitang nasyonal, gipanawagan ng Interior Secretary John B. Grimolia sa mga magbabalaod nga himuong mas bug-at ang silot sa ilegal nga paghupot og armas. Kinihuman sa subli ng insidente sa mass school shooting sa Ateneo di Zamboanga University, nagikamatay sa 4 ka mga tao, gikasama sa laing siyam nga netong miaging adlaw. Matod ni Remulia nga mas maayong himuong walay piyansa o non-billable ang illegal possession of firearm. Kang lead 98% sa mga kaso sa gun violence sa gihimo pinagi sa walay lisensya ng mga armas. Base sa Republic Act 8294 o na Ilhang Ruben Padilla Law, nasuta nga gihimong mas gaan ang silot sa paghupot og illegal nga pusi. Kahinumduman nga duhang ka mga pistola nga pulos lisensyado o gipanag-iya sa usa ka kanhi opisyal sa Bureau of Customs nga amahan sa grade 9 nga suspect ang gigamit sa pag-atake sa Ateneo di Zamboanga University. Arakada! Kipasabot ni Presidential Spokesperson Claire Castro na wala lang nasabtan sa mga magtutudlo ang iyahang gibungad na pamahayag nga gipalagan sa sektor sa edukasyon. Sumala ni Castro nga nasayop lang pag-analisar ang ubang mga teacher o hasta ang Alliance of Concerned Teachers kabahin sa iyang kuminto sa mga bata nga wala matudpa matudluan o maayong pamatasan sa pipilang ka mga teacher. Matod ni Castro nga ang iyang pamahayag nagtumong lamang sa pipilang ka mga magtutudlo nga mikonsiderar sa pagbastos sa pipila ka mga estudyante kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. atol sa pagbisita niini sa Davao City ni adtong miaging mga semana. Tumala ni Castro na dako ang iyang respeto sa mga teacher o gani usapod ka magtutudlo ang iyang inahan. Murag ni kambyo na, ni baliktad na ni Castro. Klaro kayo magigalag kaapon na tungaw naging adlaw yung iyang pamahayag. Ngayang gibaso lang tanang mga magtutulo, yung gigeneral ang mga igalang dili maayong pagtudlo nga sa estudyante. Hinungdan nga yung mga estudyante na ingon ni anak. Nagkaroon kay suko kayong mga magtutudlo. No? Di bali na po. Di ba? Sa magiklaro ni mo, sa magiklaro gini mo, Claire. Pag-sure niya, Claire. Arakada! Arakada! Ayon sa itong balitang nasyonal, bisan doon ay mga lugar nga nabahaan gipasabot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mas dili na ginigrabe kung itandi sa naaging panahon. Giluwatan ni Presidente Marcos ang mga pamahayag atol sa pagsusi sa nahitabong damyos sa epekto sa miaging habagat sa dakong bahin sa Luzon. Pasabot sa Presidente, hangtod tuhod lang ang gilagmon sa baha sa labing epektadong mga lugar o daghan ang wala gani na kasinati niini. Gi-explicar ni Marcos nga mas dali rapod mi hubas ang tubig gumikan sa epektibo ng mga flood control projects. Matod sa report sa Presidente, mi abot sa 1.1 million ka mga pamilya sa 4,790 ka mga barangay ang apektado sa daot nga panahon. Oras magkarangkada, alas 6:28 na. Tapos ang detalye sa balitang nasyonal, gibutyag sa House Prosecution Panel kagahapon. Kaila pang tunan kung kinahanglan pa mo testigo ang nagpailang bagma ni Vice President Sara Duterte nga si Ramel Madriaga. Inihuman gibutyag sa abogado ni Duterte batok sa kasong perjury kang Madriaga na makapahuyang sa impeachment prosecution ang pagpresinta ni iniisip witness. Matod ni Bicol Saro Pardeles Congressman Terry Ridon, ilan ang nahanay o nayagyag ang bungad ng mga ebidensya sa matod pa sayup ng paggamit sa confidential funds sa Vice Presidente o lagmit dili na kinahanglan ang testimonya ni Madriaga. Galag so on, mga itong naglangkob sa itong balitang lokal, regional at balitang nasyonal. Sa ato niya pagbalik ang balitang international, balitang sports, balitang showbiz. O man lamang sa pipila nato ka mga pahinumdum gikan sa sales department.
1: Kini ang FMR. Favorite music radio.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ako si Dominador Bio kay Senior sa Nose Trail, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C capsule o kape. Tapos yung ibang tagamay, nawala yun. Kalo yung sinunan, nawala yun. Munang binting yun ako na inom, kadadla yung frenom. Kasi karlaw, kapag kami inom, kalima aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Dating lamiya yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Regime Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
5: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rogue's Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

0: Showbiz.
1: I feel good. I knew that I wouldn't.
2: Gig kalingawan sa mga netizen ang labihan ka-supportive nila Manny Pacquiao o sa iyang misis nga si Jane K. alang sa American Journey. Sa ilahang anak nga si Queenie. Very hands-on ang Pacquiao couple sa pag-asikaso sa mga gamit sa ilahang anak nga mabalhi na sa Amerika aron dito na mag-college. Tama nga mikatag ng mga pictures sa social media, makita ang power couple nga busy sa pag-asikaso sa pagbalhin sa mga gamit ni Queenie. Kinsa gikatakda nga mo eskwela sa kursong forensic science sa Loyola University sa Chicago, Amerika. Ay, gini mga bilyonaryo gano'n. Pili lang kag-asa nga eskwelahan sa tibuok kalibutan pa eskwelahan ng imuhang anak.
1: I love what do you know and I feel na.
2: O na gingon nga, sana all.
1: Ay,
2: kami din hinigit libunaw, no? Anak lain taon sa pubring, ha? Anak sa pubring makaluluoy.
1: Pito nga!
2: Nahuman lang yung taon, no, Guan. Nahuman lang yung taon, may ordinaryo lang yung taon pong eskulahan, mga gala.
1: Ayaw!
2: Pero, bisan pa man sa tanan, nagdungog-dungog lang yun. Dunggan lang yan pong minyos kahangin na naroon na hinaaron kinini ang kinasingkasing nga pagservisyo ngadto sa publiko. Diba, kid? Ay, kalimod na, alas 7 ngadto sa alas 8. Makauban ninyo si Puging Gidlibunaw. Ngayon niya, gwapo gini siya. Diba?
1: Pino nga!
2: Okay, mga kapamilya, mga kabayms, karangkada, dito naglangkob ang ginitibukan sa tuang arangkada balita sa Buntag. Adlaw kita garon nga Webes, August 20, 2026. Gikan sa FMR Network News Center, siya mo ang Gauban Princeton Lee, mamang news writer. Akong Gauban sa Production Technical Staff, si Harrison Cirillo, ingon man si Pat, si Tulitz, o si Jason. Gaba na sa nato magigalang ito ang General Manager Billy Dandrel Dulatre. Ako si Elmer Dudes Romantico Tandok. Balik ko niyang tatawad magigala sa pagpanayon sa ito ang ikaduhang hugna sa itong pagpanayon sa arangkada sa Buntag. Ako magingon pag mabinantayon o magpagkabana sa mga kasamtangang isyo o mga nagunang mga balita.

Sa balikta mga garangada sa tog pagbaragubaruman garon sa Rangada Balita sa Buntag o Rangada sa Buntag. Atong cellphone number na may mga ipa-shout out din na 09-05-047-9954. Grabe kabugnaw ng irkunan eh. Ako naman doon na yung gibutang sa 27 ang temperatura. Di ba kanang soy? Kung taas ang iyang number sa remote, mas mababa yung bugnaw, no? At temperature. Kadungog ni soy. Grabe oh, bugnaw kayo. Ngamig ako mga kuko. Anyway. Hello, may pagmamahaw. May pagungit, no? Ikalimot na, magbutag tubig diya sa buhang kwan. Kilid. Kinalan, usapon din nagmayo ng inyong magagipang gaon. No? Usa ninyo isulod dito sa inyong tiyan. Ini kong dugmo ko, labi nagkarni inyong gaon. No, inyo kung dugmo ko no kana mga isda gulay no kinanlan mo gitong gibutangan tag mga ngipon aron iusap idugmok og dinuod ang mga pagkaon nga busulod sa tong baba karon nagsulod dito sa tiyan no dali na lang sa i-digest diba kabantay mo ana kaog gulay di nimo madugmok. Inigbawas nimo purias mga namahaw. Inigbawas nimo formal ang gihapog dahon sa mga gulay. Kung man nimo giusap o tinood, usapa, dugmog ka. Para dali lang siya hilison. Dito sulod si Muhang Tia. Okay? Again, mayong pagpamahaw sa mga namahaw ni mga orasa. Disan sa kapait sa itong panahon magigala. Ako lang gihapon mag-inout nga nagamo sa Kapiskay ug mayong panglawas karong adlaw ug hantud sa mga moabot nga mga panahon. Kun nagamo gipang kaon, no? Mahal kayong bugas. Mahal ang gasolina. Sildo na to pating gamay. Pero minimum karon 525. No? Apoy ubang mga kumpanya nga wala mo sunod mga gala sa gininiang wala mo sunod o wala mo tuman sa gininiang wage increase no nga may dapat iswildo ngadto sa ilahang mga trabahante. Direta magigala to ang sugutan karon ang kining pag-grade bitaw diha sa kinini ang steel company dini diha sa ilan no dini sa tuang sudad sa Davao mga igsoon. Gikabalak-an taon sa mga trabahante nga nawad ang mga trabaho. O niya, daghan nga kining mga gagmay mga negosyante kanang mamakalay ba? No? Kanang mga negosyante mga junk shop. Wala naman sila ilabayan. Sila hang mga dang isang tingilang gipang palit nga mga bakal, mga gala. O niya, itong mga gagmay nga mga nanginabuhi lang yung tawag bagal. No? Dagang naepektuhan. Ingaw na yung kuhan. Kaya gipasangil magod sa kining NBI ni Director Matibag nga gining ingon pagis lang nga doon sila na-rescue. No? Nga mga trabahante kay naigo sa kining radioactive nga magkadaot sa lawas magigala matong ilahang grade sumalas sa pamahayag itong mga trabahante nga walay proper nga koordinasyon o communication magigala sa company ni Dritsor Racuno og lusob ang mga sakop sa National Bureau of Investigation og ipang tutukan sila magapistula no?
Una ilahang nga manay pamuhayag sa tungkol sa mga staff magigala sa maong steel company. Gikabudyag ni City Councilor Librado no Murata nga base sa iyahang pakighinabi ngadto sa mga empleyado sa maong steel company, wala man sila gibati o naramdaman sa lawas nga nangasakit sila. Suma sa gipasangil sa taga National Bureau of Investigation. Nagkaroon nga madayon pa kanyang giimbestigahan mga igsoon kinsagid tinuod ani kinsagid ang tinuod ani mga igal kung nagagamit pa yun ang kinini ang steel company o kanang gitawag na ito radioactive nga makadaod sa lawa sa tao.

0: ni Secretary Rex Gatchalian. Iyang gidugang nga ang pasilidad pagkatukuron sulod lamang o sulod sa Lamdag Farm sa kanagkalugar mga gabibes nga gilauman nga makahatag og malinaon og relax nga palibot alang ngadto sa atong mga katigulangan. Dako ang pasalamat karon magigala ni Governor Mabanglo sa maong donasyon. Nag-donate ani nga yuta. Iyang giingong timaan gini sa pagsugod sa laing saad o commitment nga natuman. O gani, sa iyahang statement magigala, ingon si Governor Mabanglo nga dagang salamat Secretary Rex Gatchalian sa pagpili sa Davao de Oro isip lugar sa unang DSWD funded home for the elderly. No. Gidawat nila DSWD Secretary Gatchalian og Undersecretary for Operations Monina Josipina Romualdez ang gidonar ng yuta alang sa hinsa manggagala. Samtang sila si Kong Maricar, Governor Mabanglo mao'y may presentar sa Provincial Government of Davao de Oro isip donor. Pakita sa maong proyekto ang maong pagpaningkamot sa gobyerno nga mapalig-on ang mga serbisyo o proteksyon alang sa mga senior citizen. Nainanglan tao ng tabang manggala pinagi sa paghatag kanila o gustong puy-anan pag-atiman o suporta. Ito magaginikanan din na nga ipasagdahan na lang sila ang mga anak. No? Ning anak po ng mga waypuangod. Na sila kaugalingong pamilya, na sila kabalong mulingi nga dito sila ang mga ginikanan kung din dito sila nag-sukad nga naingon sila ni anak nga pagkatao. Na mga anak ni anak. Di ba? Grabe ang pagmatuto nga dito sa mga ginikanan dito kanila. Labi na ning inahan nga siyam gyud kabulan gidala-dala sila ang tiyan ng ilahang anak. Unay paggawa sa kalibutan mangegala di pa gyud gusto si inahan nga matugpaan og langaw mapakan og lamok. Unay kung maghuot ang ilong maglisod ginhawa kay dunay sipon purya sa mga nangaon garon sopsopon pagyud sa inahan ang ilong aron makaginhawa ang ilahang anak.
1: Binuang.
0: Di na binuang. Tinuod gina akong giingon na mga inahan o amahan giingon ni anak nga musikripisyo nga to silang mga anak, mga kabayms. Pero pagdako silang mga anak, kusog kay mutibad, kusog kay musukol, ang inahan na lang intaw ay muhilap. Di ba? Mga anak, paminaw mo, hinuklugin ninyo. Ang gibuhat sa inyohang mga ginikanan. Ang inyong amahan, grabig pagpangita o kwarta, aron lang mabuhi ka. Aron lang mudako ka sa sakto o himsog ang imuhang lawas. Pero pag abot sa panahon, nga dagko na mo, manukol mo ginikanan. Inyong biyaan. Inyong ibilin dito sa kining elderly for the, sana? Sa ganitawagan agit, nga nasa Bisayan? Orphanage, no? Home for the aged. Ito sa itong mga katigulangan, ibilin din na, no? Luoy in town. Natigulang sila, gabi ilang pagpaningkamot ng mahimong profesional ang ilang anak, nang profesional, nang minyo, biyaan lang. Ha? Pait. Oras, 7 minutos, nakmudangat ang alas 7 sa buntag. Mayam niya ko ang kauban diri si DJ Batsoy kay pinanggaong kay ginikanan, pinanggaong kay lula, kay timing at suko-suko itong nisulong-sulong gito sila, ha? Igo gito sa doon si Paris nga Arnold.

0: Disney Digi Bachoy va.
1: ¡Ay!
0: Okay, na binaw gron kasi man eh. Hanggang mga nag pa-message ni Magiga lang. Hello dudes, good morning. Idi ng Agdaw. Suliman, minaw minimo.
1: Mhm.
0: Naana day ka diha sa FMR. Bantugla na ka. Napa ko. Wala na ka sa lang station. Dugar na kayo wala diha sa Pika station. Okay. Naana ko din sa 101.9. Ito ang amigo si ID sa As Suliman. Buntag niyo muna. Good morning. Naglanog din yan, no? Lamat. Di ba gidimulis mo na Suliman? Adri man din mo sa phase 2, no? Okay. Lamat. Dahil sa Agdaw. Lamat sino pagpaminaw. Wala ito nag-alive kay Kwan. Ha? Isara man itong cellphone. Okay. Okay, diba? Night text. Hello, good morning, Sir Dudes. Bro Ephraim Pilosofo. Pa-shout out lang sa mga taga North Eagle 2 o Purok 4, Kahayag, Nibataan, Dabaw de Oro. Naglanog-lanog ka dire. Nagang salamat. Salamat, bro. No? Salamat, bro Pilosofo. May buntag. Kili Kukilya, Kagawad. Sa Barangay Visayan Village, may buntag ni Budya. Mayang paglanog-lanog din na, no? Tumabtikon ng barangay Kagawad, ang mabutay ng barangay Kapitan Buda sa Bisayan Village, Puhon. No? Ampo na siya nga di madayon ang eleksyon sa barangay. Pero nag-ampo po na siya nga madayon. O sa pag-itinood, madayon, dili. Wala na yung dagok pa kayo ng question mark, mga gala. Kay bisan pag duha na lang kasi mana ang kinini ang filing sa barangay PSK election, pwede lang gyapon na i-postpone kung gustohon gina nila. Okay? Ako, wala problema. Madayon, okay, dili. Okay lang gyapon. Ha? Oh. Ang kasagaran dili gusto nga madayon, katong mga incumbent. Ay, agoy. Loan na sabtaan eh.
1: Ay,
0: bitaw. Anak mong guni, ang pangutan na diya ba, kung ma-postpone ka ron, kaya ngon sila krisis, ilang isibog nga to 2028, yung mingon na po sila krisis, i-postpone na po, hangtod ka nun sa magsigig sibog-sibog, diba? Gikwaan nila, gikwaan na magod nila karapatan ang mga tao nga mabuto. Padayon na lang na. Aro mailhan na mga gala kung kinsa gyud ang gusto ngadto sa mga tao, ipadayon pa ba nila ng mga incumbent? Silahang mga barangay. Gikwaan na nila katungod ang mga tao kung nga na magsigin nila postpone. Na ilang isibog, ilang proposal November 2028. Ang ilan na pong katarungan na mga gala, posible. Nga atong isibog, i-postpone na po nato ning barangay election kay bago pa nag-local o national election. Kay 2028 baya Mayo. Ang kinini ang local o national election. Piling na magani karong September 2027. So mingon na po sila ka-crisis. Hangtod kano sa adta mo ingon. Ngay wa na mag-crisis. Ang Pilipinas, nasukat pag himugso na ako din sa kalibutan, mangyagala, ga-crisis mangyapon ng Pilipinas. Hangtod ka ron, huwag mangyapon tayo nakabangon. Di ba? 50 Play na din mo, kid? 50 anyos? Ganda ka nyo, sila si kid. Huwag nakabati o kining hayahay din si kalibutan, mga galang naingon nga ang Pilipinas dato na. Sige, katarungan nga i-postpone ang barangay iske election kaya ga-crisis. I-move nga to 2028. Nga pag 2028, crisis lang gapon. Nawa, naurot ano tong oras? Saan nalagkagutlo? Ano tayo oras, mga gala? Siguro man natutong si Claire Castro. Tong ni gibali na po niya iyang istorya, pero wala man tayo oras, no? Upuhon na lang na. Gising na, kaibigan. Okay? Lamad sa inyo ang pagpaminaw. Sunod si Kid Libuna ang mga gala sa programang Labo Labo 7 to 8 in the morning. Doon si Romantico mag-iingon. Walay kapusulanan naghahayag sa tubag ng mata kung sa kasing-kasing magpabilin kitang buta. Bye bye, love you all. Gonna go, gonna fly like a dragonfly.
1: Mga ka-vibes, among nabati ang hunod nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 7 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, muli po tayo magbabalik po sa inyong pinakapaboritong health and wellness program, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ninyong mga katanungan at health concern na. Ngayon naman po ay dumako po tayo sa ating mga katanungan, sa ating mga kamakabuhay. Babasahin po natin at sasagutin po natin ang mga ilan ito. Para sa mga gusto pang umabol, mag-text lamang inyong mga katanungan sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our Texter Makabuhay Day, Doc Ben. May coronary artery diseases po ako. Lagi po akong hinihingal at mabilis na papagod. Pwede po ba sa akin ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee? Rina from Langko, Tabato. Opo, pwede naman po, no? At mahalaga ito para sa kabuuhang wellness. Well, anyway, ang coronary artery disease or CAD ay nangyayari kapag may namumuong cholesterol at plaque mismo sa ugat. Kaya umihina po ang daloy po ng dugo sa puso. When it comes to the wellness and scientific basis po ng EXL Makabuhay products para sa coronary artery diseases, from turmeric at ginger na may curcumin at gingerol na may natural anti-inflammatory na nakakatulong sa pagpapaluwag po mismo ng blood vessels, garlic at cinnamon, kilalang papababa po ng LDL cholesterol at triglycerides, uyabano at mangosteen naman na mas mataas po sa antioxidant, tumutulong na kontrahin ang oxidative stress, ginseng at spirulina na nagpapalakas mismo ng puso at oxygen transport mismo sa dugo. Importante din pong tandaan po mga kamakabuhay na limitahan po ang fatty at processed food, regular na ehersisyo at least 20 to 30 minutes a day, uminom po ng sapat na tubig at i-manage po ang stress. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsules 3 times a day bago po kumain, at EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet once a day. Alright, we have another texter, Doc Len. Dati po hirap na hirap po ako sa pag-ihi dahil po sa prostate enlargement ko. Halos gabi-gabi puyat po ako, paulit-ulit po sa CR, pero konti lang po talaga ang lumalabas. Pakiramdam ko lagi may naiiwan sa pagtog ko. But after 2 months ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, mas malakas na ang daloy po ng ihi ko at mas bihira na lang po ako na umiihi sa gabi. Maraming salamat po talaga, Marlo from Pagadian City. Wow, glory to God, no? Ang prostate enlargement kasi ay karaniwan talaga ito sa mga tumatandang kalalakihan. Dulot po dahil sa hormonal changes at pagdami po ng prostate cells. Kaya malaki po ang naitutulong po sa kanya po ng EXL Makabuhay products dahil po sa makabuhay, turmeric at ginger na may anti-inflammatory na nakakabawas sa pamamaga po sa prostate. Dagdagan mo pa ng garlic at ashitaba na tumutulong sa circulation at kidney function. At kapag sinabayan po also ng EXL Makabuhay Black Coffee na may mangosteen, ginseng at spirulina, mas lumalakas po ang immune system at bumababa po ang oxidative stress. Para sa mga ganitong klaseng uri din also ng karamdaman, magsimula pong uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsules 3 times a day bago po kumain, and of course EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet once a day. Congratulations po Sir Marlo, ha? Just keep it up, no? At syempre sa lahat ng ginagawa natin, huwag nating kalimutan na si Lord ang sentro ng ating buhay. Sabi nga si Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Kundi pati na rin sa ating journey towards a better health. Lagi nating tandaan na may lakas tayo mula sa Kanya. Sana po'y ma-realize po natin ang true wellness hindi lang sa isang destination, kundi isang lifestyle. Araw-araw ang pagpili ng health, love, and faith. Kaya kahit sa mga maliliit na steps, tuloy lamang sa pagpapabuti ng katawan, isip at kaluluwa. Isipin mo na lang, ang pag-aalaga sa sarili ay pagmamahal din po sa ating pumay kapal. At yun ang pinakamahalagang hakbang. So let's move forward with faith, gratitude, and healthy heart. This is Dr. Glenn Sonico. Remember always, you are beautifully made and God is you every step of the way. Keep shining and stay healthy dito po sa EXL Makabuhay.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Labanan ang nakakamatay na dengue.
6: EXL All-in-One Skincare Oil.
5: Sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Natural insect repellent at anti-dengue oil.
6: EXL All-in-One Skincare Oil. Healing and relaxation all in one. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
5: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
7: Makabuhay!
1: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Virus lang yan. Huwag kang matakot sa pagsunod sa mga payo ng doktor at pagiging maingat. May laban tayo. Pero mayroon pa akong sikreto, kaibigan. Ang EXL Coffee Mist ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Mga kasangka natin para sa kalusugan. Hindi pa huli ang lahat. Kaya switch na sa EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 9-4.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Prudensya Altirado, tapos sa gapan na po, ay ikasun din ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkadoon na ko sa iyong radyo nga, hinana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatiang ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapon na po.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: For keeps nga agri tips, atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga agricole tip hatod ganinyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri School.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: ¿Qué kayo si ba?
1: Ngulngul nga tuhod, sakit nga mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan, agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung muarangkada si Manang, na wa natay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula, arthritis o rayoma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
0: Talaga?
1: Kini ang tumara, Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
0: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
1: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitag pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung